0: won o le debe tori pe oju olorun o wa nbe ibe ni mo fe ran e lo aye e gbodo gbo yes
1: lati gba ibere odun de opin odun
0: eh olorun ma wa pelu e lati ibere odun de opin odun ati ibere odun ati lo ilaji so wa ri ilaji to ku yi afejo mojuto yes afejo mojuto loruko oluwa o ma ra nugba
1: ami
0: sari ise ose yi ati ose to nbo eyin omo olorun e mo ja fi sere kini mo wi e mo je ka fi sere mo fa ko mo pe story e gbono change e lo ba mi get iyepe ilu te gbe e lo get iyepe ilu te gbe e ora bu sinu eke kekere kan boya awon eke ogun omo to ti lo tan kekeke yen kan ora bu sibe a fe gbadura to ni agbara sa gbogbo teyin o ba se laye loke epe o ni ba se ile ni ba soro ara se nla to lo ka lo se labuja niyan we are ready for abuja abuja are you ready hey prophet is coming mo nba labuja a fe gbadura o nla se pe ni healing crusade agbodo wo ile resan agbodo wo ile resan pelu ogun olorun ita egboro yi pada area 10 lati pade ko se ti o mo area 10 ni old parade ground ko se ti o mo be sugbon tori awa ta ngbe kaduna ta wa be ta ngbe kano ta wa north ti o ki se boro abuja maka so address die si area 10 old parade ground behind radio station yen pe eyin radio station home yen ibe lati pade at the junction of international conference ni bi se ibe gaga lati pade aja seti awon ame e ko ta si won yen e o e gbo mi sa ki dede da funyan eyan ma gbe igbese ni ah mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ibi logo re wa debe
1: amen
0: iru awon ojo yi mo ti praise owo e n to ba na ojo na oni ojo kefa sore maje mu e be ni tabi ore ojo monday gbogbo eyan ni ko je se mo ma so fun yin pe ore ojo monday iye to ba lagbara ni make sure pe won na se darapo mu awon omo olorun ti won se won se won rere won dey continue ati se awon kan ti bayi owo re bi pe ojojumo lawon ma san ore won dey pause won dey bile si ah bo te gbo madam kan won ni awon so pe awon so re awon an fi bere pe olorun to mu kiri owuro o ma feju o ma fesi o wa fi gbadura mo fe ki won na gbaru adura yen loni mo gbadura e de kan ri mi gbo oh wo ba gboro laye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo lo ba gboro ni
1: amen
0: wo gboro ni
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni ago mejo Nigeria time lori social media a ma pade mo fe ba ile soro tori re ni be ni ojo merin la gbako ni fi gbadura yi ojo melo ojo merin la gbako ni fi gbadura mo fe ba ile soro nitori oro re opolopo ni location wo mo be emi na gbe ilu kan tele mo de wa ni ilu yen fun opolopo odun awon ilu ti mo gbe ti mo fi pomo 35 years ki to ma bo ni ile mi oluwa ni mo lo si ilu ibadan ilu to biyan o le mo je be ni ile re mo fe mu ede ilu e mo fe mu ede ile ile ti wa de togo ya jade ile ti wa de ti wa dogo agbaye e mo bi si program yo gbogbadua loruko jesu ogo ra jade
1: amen
0: e wo

0: ti dobale yen eni baba mo dupe pe emi mo lo se ninu awon ti o sorire ninu ose yi mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wi pe won fire sori won ninu awon to je wi pe ibi won ba wa lo nje won ti wa ba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won oh gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbalaye so pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e wa dide nle ki n to ni etan torchlight yin ki n to ni etan candle yen ti n ba ti tantan ni sin igba meta latan a tun lo tan ni ago mefa abo si ago meji abo to ba tun wa di 12 ni jesus city a tun tun tan enikan ni se ti debe ni ah o sumare ati nti mo ri ni jesus city ni oje ntete mo lo be o to di pa ba baba wa lalejo mo nbo e dide nle gbugbe eyan omo olohun oni ni ojo kefa osu keje haleluya mefa ogo meje laki olohun o wa tanna ogo re an to ba tin ke modu soju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omo le soju kan ogun oju kan ogun adagun olohun ko ja ninu haleluya to fe mo ke somebody stand up and shout six haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo meje osu keje la wa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah enowo yen siwaju e gbo mi e ye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa ruwo saye olorun yo dari owo sodo e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti bo fi kun gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi nsoro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi kakakiri agbalaye nje wa je mo powo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti candle e ba wa e mu candle yin jade enikan ni mi o ni e tan torch light phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole oye tan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so ro sei o ni mo inira mo an lagbaro eni to ni aye atorun tin ba ti kuro lori facebook ni sin pelu candle yin te tan e tun wa tun tan te ba ti gbo tan ni se pa to ba ti di 6:30 e tun tun tan e to wa daju ta ba ti se be tan woli odekun le lo jesus city lagbaro eni to laye atorun tin ba ti debe o se imo momo yonde convention la bere bayi to ba ti di 12 ma tun gbo adua soke ni jesus city to ba di 6 irole ma gbo adua soke ni jesus city leyin ti 6 irole titi 8 gbogbo yoku o ton di ola ojo 7:7 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura ale lati ijo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye won mo so tele pelu imisi lagbara olohun lati ola lo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iyato wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te ngbe moto bo won ti seto e mo lo park si waju ni auditorium o e mo gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium e ri ti won ti demarcate e e mo gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but ni auditorium ta lo ki e de olohun kankan mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete de be e mo ba nki gbe tantan tan an gbogbo iwo to ba fe mo mo o fe to ni o fe se gbonse ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nkalu ko lo emi oluwa ni bi be ba se mo to be ni yanu yo se poto enikan ni woli kamo park is be new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbare ni to laye atun now e je wa se bayi e tan torch light yin e tan candle yin gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi oni lawe wa di mefa and ibe pe popo ati eyin meji meji la fi break e n ba gbo ko ba mi so fun awon eyan o n wu mi ki n gbadua fun olaare but me le daju an ye gba lai tana.
1: En na kandu yin e si waju ke gbo. Mama yi ani epe ki mo la ni. Ani ofo. Ani ayajo. Ani ogede. Asi ni asan. Nkan marun ni aye mo fi bayan ja. Iya to si nbe ninu marun. Inti won pe ni epe. Won ma se ni. Ti aye ba farabalẹ se pe won gbe koko waju won si se. Se yin ti won pe ni ofo. Won fo ni. E oro ni. Ti won fo sinu aye yin. Ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi spofo. Pe yo bale bayi. Ni labalaba mo se ti fi mo wo gbo. Won pe ofo ni. Ogede nti e won ma pe ni. Se wa ri ogede. Oni renu, oni binu. Ireti nbe ninu ogede pupo igba mo ma pe jade ma so pe iwaju lo jugun gbe. Abi e ti rojugun ti nbe yen

lembe nye nye wa audio dobi yo madu ni kone kan lagbara deda ileshe MTN Nigeria wani aki hika kinyo etu kabo soru etu nye etu wa oru agba Abdurazak Abdurgeni Mr. GRA luko mi wani ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn inakuna ama akile keyan tawona o le jojo ale o si le je rugbarugba ti o jina eyan le tawona iwa apa ama se sababi keyan o toshi eni to ti ni tele ti yo wa di eni ti o ni nimo tori ipo ya apa awon apa won ki ronu atubotan be ojo waju o je nkankan fun iru won won mo nawo danu bi eni ipe nja be pe o ba jayan eyan le ko wo tu lujo ko si mo tuka lori ipo fe fihan wi pe nkan tin be nle o ye na na apa bere eni tin na na apa yen epe ko ninja ogun ayo ayoju ayo poro oni gba finra owo mo rorun lati kojo awon to ti dolola doloro ni ko bi emi mo wi pe eni ba lo lo en lo le mo da tentele ameni to ba je wi pe owo opo pupo lowo re agbere o mo ni won fun o tori wi pe asun kaka kan koni gbo fe amo tori ipo ti wonu apo oga owo banki oga kila wa fowo ise o lalai mo pe omi ti won pon sinu agba o le bi nti won gbon gbon gbon gbon gbon ti won o si ni ri si bi eyo kan mo nbe ye nawo ni na kuna ko si bo se le ri sebowo ni o je ki jagbado oun fi bi su eledumare to fun olowo ni oun so fun pe o se se da ti e to gaju awon yoku re lo nto n so fun niyan opolopo lo fe ni ti won o ni lowo sugbon ti won ni ebi nto fi nse nu bo ba debite ti nse faji ebi safran ni e pale laro ki lo n sele wow a ko laun a ni ko mo se fawon eyan sugbon mo ya owo re ni ya butulu mo si di owo re kokokun bi ahun ina apa ko ye omo niyan to ba je omo lu abi mo na na apa o le ti tori pe owo nbe lowo re tulutulu ko ni odidi mo lu kan in lo da lagbale to mo da je oluwa re o ku o gbo mi daada se ye na na apa in to ba

MTN Nigeria. Lo so ni bo we to ye oro agba. E pade wa lori awon ate ayelujara wa. E lo sori Instagram oro agba 247. TikTok oro.agba 82. Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA. Loko mi, ileshe MTN Nigeria. Loke loke nla bo shupa. Owo omode owo agba kaki ito. Loke le man lo. Eku.

0: Nikon ni kẹrin lẹ laadọrun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: 32 FM 94.9 ai jide ko so cause my name
2: show me your 32
3: ogada ewa ah e ma worry e ma worry mi o lo mose worry lokada ton lo iPhone 12 mi lo mi o yara.
4: This skit was performed by Goroso Ekiti.
5: 32 FM 94.9.
6: Baba Fendo de!
7: Iye melo ni wo station government mo private ni iko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government iko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
8: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
9: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se ninu
8: se ri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olodun ma je ko bi ko mi ti diwo mi lenu
10: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
11: afawon ati family won
12: ase mu yan gan
13: ase ga
12: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: ina ni o turi mi pa bi ojo Friday awon akegbe wa ti won da alaba lojo Saturday na emi na tun ni wipe a pade lojo Monday o akoda alaba na ni Olorun ba ni fun wa se pe ka tu pade lori eto baba vendor fun towuro toni iwe iroyin ojojumo wa ka kiri ile de Nigeria gege bi won ti ko na lati ko wa se ti gbo yin Olu Sola omo momo lo ko mi o agbere so yin ni ti e retire 44 minus 440 Korean dollar Krista
1: Olu Sola mo gba ni agba mo gba
0: e ba wo fo lodo ti o to re mi 40
1: o le bi ogiro
0: se mo le fo kan ye
1: good ask me more I like it when it's been touched. thank you for touching my head. Ya to ba pidan o lo ti mi
0: to ba pidan ti o ba pa lapaju ina ni o turi mi pa
1: boje ba wa pidan boje ba takiti a pe idan na lo je npa awon ologbon aye ti an ba to gbe ti o mugo eda bagba se won se agangan lo mugo
0: kai kai
1: o mugo gangan lo logbon to logbon aye ba bo soju ogbe to pi roro o mugo gangan lo logbon ologbon gangan lo mugo to ni ngba to to gbe lo ten to pe lo mugo lo gba se re se ko we ma jolowe ndo ti mo pe eda kan o si loke pe ti o je te bi o ba ti pa leyin pe mo towo te bi o ba ti pa eda o ni deji o je mo towo nu toro ba ti kun eda o ri lo busun tori to ba sun le busun oro ni wa tori pe orun ti kun o to ba ti wa re ti o to nje wo to nbu iru won la pe ni wo bia oloselu ti ba ti ko ti e to nko to mo to nko ro tiran diran o le ni owo bia
0: se o ko yo ba lo leun mi gbori
1: gbewiri
0: mi gbori
1: to ba ti koko la to fun re gba o le ni o wo bia ologbon aye won a ma wa ojutu si isoro to ba le koko omugo eda die bi eru elomi e ka ro ni abi ta wa 32 fm 94.9 kanada ni posonu awa ni won pe ni eda bi Bola Lamid karikale kako lati kiyan karo bawo ni world cup se yin file
0: ah an tele o
1: iwo ni ojojumo le wa ta pe ni baba fenu lo tun jade wa yi sola le ma fe mi mo je ma fe baba fenu de e bo mi mo te lati le
0: o le mo mo nkan kan se o awon ni ti te un egbe fun krista
1: egbe
0: fun krista
1: a ko mo we ro yi wa la ro yi agba ki enu mo ni ya kara be baba mi bi kokon be ma mo je je ni
0: kini
1: a ma we ro yi be la wa lo ro tori fa to ba di via ti gbo wa mo ni anfani si we ro yi ti punch la royin
0: where you Nigerian Tribune be lowo mi o
1: bakan na ni won fun mi ni we royin ti the nation
0: okay to fi je wi pe mi na mo wo daily trust at awon we royin mi to ba tun foju lede
1: at the same time mo tun le ona fe si we royin ti Vanguard nkan kuna awon we royin I love so many topics today
0: na
1: be la mo fi amad fi si amo yo ni bayi ibe nbe ni
0: amo wole amo jade
1: honestly speaking tori awon headlines o dun pon nu royin taro iwa la mi I don't know why what is Monday what is Monday fa
0: ati e red line to dun
1: wallahi what is Monday fa
0: krista
1: anakun
0: ya gbera so
1: o ya ni so be
0: okay je mi o gbera so lati nu we royin Nigerian Tribune
1: ko ti wi
0: o jo poro eto edibo nle mi o fi bere o
1: anakun
0: loju iwe kerin dini ogun ninu owe royin ti Nigerian Tribune lo wuro to ni ojo kefa osu kejo odun 2026 oro jade saaju eto edibo ti yo waye lodun 2026 ta waye na ni oni ipinle osun odosu to nbo kon oro wa jade pe ewo gbogbo eyin olugbe ipinle osun gbagan ati gbogbo eyin oludibo te ti ni card dibo alalope eyin PVC
1: change
0: tawon kan ba wa sodo yin pe e ta kini fun wa now a le fun yin ni change die e fun wa now ah e mo ta PVC yin o e mo ta PVC emi mo ko PVC tutu di bread say want to ta PVC
1: e think I be monetized
0: I don't know APC governorship candidate and to jade lati DJ dupo ninu egbe osere ti APC in no ka kilo sawon oludibo nipinle osun
1: ah emi mi lo si bi prayer point kan fa won to ngbo wa
0: ja gbo o
1: ati fa nfani awa ara wa dakun ninu gbogbo to be olohun to ba tin ji soke pe ati laye taye ba ti yo olohun je ki menire je ki menire to ba ti meni ojuju ti de si gbo soro to
0: gbo eleyan se wa meni
1: kristo eh itun olohun sun mi mawon enire ni keni ri o si mo mi to bi teni re ba ti mo gbogbo to ku ti o ti tan o si mi ti se wa lamo laye nu
0: oluwa gbe mi pade eni re o
1: destiny epa mi olohun je ko locate mi
0: o sanu mi
1: meko e da o sare ku ni o I'm talking from experience
0: yeah
1: aye ko mo Nigeria
0: e ti gba were were
1: Wani la la yo.
0: Okay.
1: Wani si waje to dibo to mo lodun 2027. Oni ruru awon akori le mo gbo. Sugbon le je okan lara awon e to je pe yo mu eleselu jo ko se ti aga.
0: Okay.
1: Opolopo lo ti ni candidate. Get what I'm saying? Candidate.
0: The candidate.
1: Sugbon wo ni abani ronu.
0: Chai.
1: Em gbete la gan ajagbe. Te man loko. Won la bani ronu.
0: Then.
1: Ti ojo man pa rorun. Ni ayin wani ajo eleto odibo igbese ti an gbe lori pe saturday ta won lo kan yi ni pin yo de ba oro oruko fifi ile
0: okay
1: won ni ipaya ti ba awon egbe oselu papa julo awon ti won o ti kede tani gba keji mi elomi o mo lori egbe gan
0: olohun o
1: bai won ni awon egbe oselu ti sare ka kiri bayi o oruko adije sipo are
0: kabaka
1: awon ti eyan sipo asofin won ni won ti sare lori e ni ipinle kwara egbe oselu Oro susu awo. Won ni won ti gbe ko won bode.
0: Okay.
1: Bakan ni Yobe. Ni ipinle Imo.
0: Okay.
1: Ti legbe ma sofin na. Bakan na won ni si so loju e o. Bayi. Egbe selu ti Fidi fi Alaburada.
0: Okay.
1: Won na ti fi iwe sowo o fun awon omo egbe won ti en dije si oju opo bi igba niye. Iwe iroyin punch lo gbe oju iwe kini. O wa fe o fe di elekeji fe ni ba ni fe ati kadu fe royin be
0: o da bo se lo fe krista o jo po tu fe de nu we royin Nigerian Tribune
1: anakum
0: tori oro fe farapara na lapa bi o loju iwe kerin dini ogun inu we royin Nigerian Tribune lori oro wi pe e si mu list yin jade o eyan egbe oselu e ja ma won ti o dije ata won ti o dije inu egbe oselu ti yin egbe osele ti NDC o ti jade o pe je ko se se bayi ko ma de wi pe yo lo di kabakaba ko ma de pe won mo sa ni tori won ti mo bi ti o kan ti won dorun la si won ti mo do to kan ti won dorun la si be na la be royin won oni awon egun ti ko ako aso egbe osele ti PRP won la won na ti be sin so wi pe ko di daru inu egbe oselu ti won egun otolo ni won fi to gbogbo oro to ba ye ki won to eni tin se alukoro fun egbe oselu na o foro lede eba ninu iwe royin Nigerian Tribune
1: oba ti oba ti le oba wade be ni oko re itadu yemi lo mo fe ka royin o ade yemi jo ni nkan o oluku ewu aba mi la mi
0: le je nickname o
1: ah to won wi pe lori oro omo oba de yemi eti won ni boya awon irun mo le lo pese office won le ijoba won ni legbe ma sofin wo joko ni ola lori bi abasu na bo se kan eka ti adeyemi ohun ati awon eso tin bendi e ah agba ke kabo oro po laaro yi e ba ni won mo gboku koja nta waju baba ohun ori ohun mo baje ekun ko kuku wole ko si agaran di mori oju iwe keji iwe royin punch royin ohun wa
0: ore akin mo lo sinu iwe royin ti the guardian iroyin kan ture loju iwe keta lori oro osowo ko sowo awon won ni won bowo lu awon owo ohun awon account wo ni won tin so sowo ata lori oro ti ajo ayani lowo lagbaye IMF asoju won lorilede Nigeria won taari oro kan sita o fe jo bi ogunlu tu oro ti tin toka kini isin e wa gboro nibi eni to ti figba kan ri je igba keja re lorilede Nigeria Atiku o tari oro kan na sita ajo uruwa eti won boju tu oro eto awon omo orilede Nigeria ti won ja feto awon na ni aisi nbe la ba won dasi o to fi mo obi one name woni owo kan to je 8.8 trillion naira trillion mejo ati esun mejo naira eti won wi pe won o ko o se se ki won mo ko sinu aba eto suna orilede Nigeria amo awon wo in jade won sin nu awon owo yen won ni bi ida meji ninu ida 80 budget Nigeria bi 2% owo won wa je 8.83 trillion naira
1: kororun na
0: obi wa ni
1: one name
0: ha are tinubu gbogbo ntin won so po nsele se lo ye ke ko we fi po sile o
1: wayo ori baba mi kaide fashola moranti
0: eh
1: oni gba mi o ya gba koni kaluku lo sora o e lo sora o ire to so no je ki fe wonu vanguard ba
0: okay
1: lori oro ajo ti won ni won lalewu unbelievable agency
0: oh my god
1: PFIPC
0: oruko yen gun
1: controversy to bade oni bayi ni gba mi sorry gbajabia mila office won o je sina fun ipade adeyemi lori Canada oro ti wa iroyin karu e mo pe e boy e lo bi yoruba e ko lo lenu bi eyin bayi ni Atiku wa soro won ni oriruuru awon ayida ayida to nwaye lori ara alujibiti labe ijoba e o ti wa dile mo le mo ileshi are won ni ileshi are e le moribo loro e lako yawo gbaja bi amila yi PDP lo so be
0: okay
1: ajo serabu ni apa bi o olori legbe ma sofin agba taju abasi olori legbe ma sofin kekere e salaye e so kodu oro bo na 1.4 billion e 1.3 billion anoke to bo si ajo ti eni omo bade yemi omo bade di yemi sanwo
0: omo omo na da omo ba na re o
1: ah
0: kiri didi gigigi
1: mo wa ri mo wa gbo gba ti mo sise iwadi mi lori omo ba dada ni won mo wa rawo eyan kan ni kejejo lo gba ma wa pe abajo eyan le mo ru adeyemi kan eyan mo ni tuma
0: adeyemi se le nawo yen tan nawo yen se
1: le nawo yen choba ni ma nawo yen tan please choba nawo yen tan o le ti nawo yen tan
0: dada please da lo nuro yi ti wa ji
1: sola awon oro logbe kan so wi pe
0: eh ma gbe mi rin jo
1: a lot of people will like to share your game but the pain you went through before attaining the game cannot be shared with you.
0: Onyibori, Krista. Onyibori. Easy, Lozuku.
1: Nigeria! Eni ogbe me, eni ogbe! Eni ogbe, eni ogbe! Eni ogbe, eni ogbe! Eni ogbe, eni ogbe! Eni ogbe, eni ogbe! Eni ogbe, eni ogbe! Olowe mo we, mi shola me ni ti mo yi ogbe.
0: Krista, padawale.
1: Padawale. Kako, ye me.
0: Oju iwe kerin inu iwe iroyin Nigerian Tribune oro demi vide de lekan oje part 1 mo kan sita part 2 lo jade loju iwe ti Nigerian Tribune tori won ni ijoba apapo pa won o ise omo lo le lo gbesi wa now e gbesi oro yin o lori oro 8.8 trillion naira eti ajo ti IMF ti won wi pe owo ohun olufo to jade won na ko si si ni budget orilede Nigeria ijoba apapo wa ni se bi oro to ba dani loju bayi ni o ye ko mo cancel ni gboro enu won ni kini efi ati dance te ni IMF lori oro te so jade yi te ba ti mo pe ni eri ari daju pe anowo ko de sinu budget e mo efi dance si ni jade federal government soro won fowo gbaya won jose mole o o da wa loju na kini se se ba ma bere ni oju iwe kerin Nigerian Tribune lo wa spotting me
1: mo ma so fun awon ti an ba shiri ti ori won shile ta fe gboro
0: okay
1: gbogbo ni ajo to ba rin
0: ni ori ti e bayi
1: ma so pe olohun o da ma je ki won pa o ni o olohun o da o ti ku o
0: chai ko se ni ti o le
1: le ayi ti o ba so lo loku won ti si o
0: Allah,
1: no, no, panophobia in South Africa. You know, the bigger Nigeria, right? When won ti bu enu atelu ise kupa omo Nigeria meji kan
0: sey
1: won ni ape fun da je ododo bayi e ko soju iwe keva iwe royin kilo ko ti e Vanguard etika
0: won sanction South Africa
1: won je won po
0: sey Olorun wo it is well
1: amen
0: iro tun to kan na to ba doju iwe kerin ti the Guardian iroyin na be lapa be je n tun lo sinu iwe iroyin ti oju iwe karun the Guardian na mo si wa lori isele to waye ni ipinle Oyo lori awon omo ti won sin be lakati awon ajinigbe won ni ile ise omo logun latenu oga atian won ti wa tari oro kan sita o won ni ise lo adiye wa lagun iye ara e na ni o ti ja mo o won ni lori oro pe won do la won ni do la won won ni awon gbianju sese ra awon omo won pada wale atawon oluko won oju iwe karun the Guardian gbe
1: adiye lagun iye ni o jamo interpretation lede abini bi bi tan ti bi emi ni pe goat laguns erun ko je ni mo
0: goat laguns erun ko je ni mo
1: pe ewure lagun rin o
0: jamo
1: ka ma fi ori ofe ki baba wa oloye comrade Muhyiddin Agbaake e to lo ngba fun lowo lowo ti o ni ko mororo oko mororo mororo oko fulani mi mala mama sokoto gudali mama re mororo mama white fulani
0: Agbaake lo yan wole
1: handsome baba
0: baba baba baba baba baba baba baba
1: iwa no dara ti
0: gegege
1: Actually, production was damn.
0: Boba Boba Giro
2: Femi Loye one
0: Ilu Femi Loye Nigeria pe o ko jumo je
2: Gbogbo ara le ajinde ara yo ma je o inu wo mo do ni ani banu je ofoni je ti wa o
0: Amen o iroyin tun jade lopo yantu ninu awon iwe iroyin la ro tun ni bo ni Krista
1: se ki si abi sala osi
0: o le si na lodo ti
1: to e ka ro baba wa Olorun je ki ari ye pe ogbon yin o ni joba
0: Amen
1: bi a se wo awon akori awon oroyin na lo ni ruru nkan bo so kan yan sugbon ebi mo ye yo so le kan pe omo ti en na ye loju e to so pe mo fe wa la ni o
2: o sun waju ni
1: ogogo ni ogoso omo ni ti en ba wa na ti en ni omo ki o toju iku ti o pa o pa mo ni oro olorire omo ba Adeyemi lo ba royin jade ni eyin na ti ri n pe won ni ilegbeba sofi o joku lola oni ru agbo osun lo ti soro enikan imo osoju yo oso lo a si ti gbo pe eni ijoba ni won lasepo pelu re o si ile ifowopamo pelu banki to tobi ju Nigeria ogba office ni bi ti ile ijoba wa o si ngba awon iwe ase eyi to gbe oruko secretary ijoba majebi amina to gbe ru e wa je ka wa wo ni sin bi ta bade won ni awon iwe kan won se ayida yida re ni bo lo si je ti awon iriajo yi ti o gba office secretary general federal government ti o gba koja office akanta general ati cbn e dakun explanation wo la fun wa abi ka gba pe it has happened as usual even presidency gan so wi pe awon ori ebi kankan nu ore che are ni gbalesu lori eleyi abi asusua lori ede Nigeria ni pitori bi ba tele ejo ba ti deni keni lebi won bi eda lati so be sugba won tan ri o ti so to po loro o ku so wo iya gbagba
2: e se gan ni se ila kokona oro omo ba Adeyemi ta ba wo lati le e fi oro ko sawada ngba ten ka wa wile yen lo eni ke yan moyan ke yan le yele se ko ton wa je ni ke sa kokoti omo eyan yi eni yi ti o ti mo sa won kan yi ti won mo pe lo le yo to tun mo bail out le o tun mo si bi pe awon kan na lo gbe joko pe mo se bayi se mi ati yin le lonu ile are abi office are kini mo create office kan be mo ngba kan kan be ti e ba se bi pe ejo nu le lowo nu okay now say 2015 2025 last year won send letter pe office bye o awon mo npare o yen chief of staff iru office ti won create yi secretary general lo niru lati gboro se kini sng lo e ko le se lati le se fun pe a create office yi o gbo won si deny won lawon omo e ri pe o ye ki joba kan na wa won kan yi ninu ile nigba ti awon fraud ru ile ba jade tawon ibo si visit ru eni yi ti won se transaction loruko ijoba ti won gbe photo kan ti gbagbada to si ni ile fo pamo to nkan to wa ni ile ejo ni o da ti won ise mo gbe lo yo ti nge lo omo baba so jori omo gbo awon to ti lo lori oloyin Nigeria ri kini nbebe gangan teni yi won wa lo lo awon are wa
1: baba to fi je ibi ta ti mo pe kilo fi je pe lo fi nwa labi awon are wa yen le ati mu an lo soju oja ni ara le tori enikan tori ola ni gbogbo ode to ba lo gugu ipojopo to ba wa mo en to ba ya photo tori ojo bayi bayi ni e woro to sele lenu loloyin
0: Nigerian Tribune gan ti e gbe pe baba ti figba kan ri gbe ni afin
1: ah ebi ndako
0: Nigerian Tribune lo gbe
1: ebi so na ya photo ta ba mo ra o ebi tun excuse to tori mc ni mi mo le do the stage you see kare kan so pe christian man gospel se je mo ya photo sugar tin be ni po oselu abo wa ni po ade en to dade te wa roko lojiji ah to an lojo ja sa tell you FM 94.9 ku kale o oro mi olopin
3: aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ele Olúṣọlá ka wara le kabo.
2: Ah, e se o. A dupe pe siwa nbe ti e n gbo wa. Ka ma tesi waju baba vendor na le sin gbo. A nbe loju opo Facebook 32FM 949. Fe yin e. E ti le mo fi awon ariwisi yin na sowo si wa bo ba se ri lara yin ba tin ma won iroyin na sita amaka. Ti asiko ba to. Agba kin si wa nbi pelu wa comrade chief.
3: Chief of staff owo won mo chief of staff to the president ni
1: e ro be eyin ro pe owo won mo
3: seri
2: tori ile ejo ni o si isalaye oro
3: chief of staff to the president ni won bo nkan tin ata sere ti pe gbugbu awon ti won ni soro yi na awon ni won daruko o ya awon minister kokan ni awon ni won daruko awon kan mi ti won wi
1: gba tori ipo ti won wa
3: gba tori ipo ka so ko ipo ti won wa sugbon won ti collect lori king 25 gbe awon office be ni bayi bayi awon bo se je o awon wo lo wa se to ti lowo pe eni yi ngbowo o ipe ni yin gbalejo o n down kankan loruko ijoba ko se bere o ti ma won eyan la la la pedo awon loba loba awon ba kan to ti wa ki won lo mo pile oyo yin na bi bayi na ni ni
1: town sarawa ni
3: ni town wa kan ni pile oyo
1: sayin sarawa
3: to lo ko ni bi bayi ko lo ba wa mu awon ton ji lo gbe nbe ko lo ba da pada so ni be e woru be yen so gbo awon bi ta nso yi o ye ka ma ki sara gangan bo ni ijoba amo kan ko senti awon eyan ru awon eyan lakatan mo jo bi hospital bi kankan ko e tan wo le scam sugbon eleyi ijoba towo ijoba gbara awon leleyi tori pe o lo office ka pe nisin ita lo ti operate pelu won agbon yen inu le gangan ni ah ko si bi ale jujujo se wolu ti a mo nawo si sare afoju pe baba yi to ku yin afoju ni won
1: iyen pe yawo boy no laptop
3: lo ikan kan be ninu ile yen niyan kilo data wa le fo awa ta la fe fo wa baje mo te pe ni koro nu ile wa inu abe bedi wa inu joko wa gangan da wa baje wa aro are
1: so ye ki are soro lori oro e ti gba ti ile ejo fi soro abi ti senate fi decide
3: gbogbo ran won lojo kan to pe awon sense ni budget tin bo do re bo lo se je gbogbo won tori pe seri awon lo se luwa ti awon ma pe won ni yawu yawu e mo ro pe boya ka won eyan mo ti won so ni to pe awon lo se ru Nigeria yi o kan bu awon kan pe won se yawu yawu
1: awon lo lenu won awon to so lo lenu won
3: ah
2: agbakin eni ti o na ka siyan ti o si so pe in to se yo da ti yo fagi tin be loju elomi yo e tu wesun ti eni ti o ja soju ajo ayane lowo lagbaye lolede Nigeria IMF ti won fi kan wipe bi ida meji ninu ida 80 awon owo to ye ki won na lori eto isuna orilede Nigeria bi ida meji ni won e ti e ko sinu abaun ti owo on tin jade won wa gbe kaku won gele ori owo ohun 8.8 trillion naira bo ta je pe ijoba apapo ni kini ari daju ki le ri te fi son te so evidence
3: seri
2: amo obi ti wa so pe iru nkan ti won so yi so lo ye ki Ààrẹ Tinubu kí wọ́n kọ̀wé
3: fipò sílẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ olóyè òbílẹ̀ ọ̀rọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ń bọ̀ làwọn campaign ẹja fìyìn sílẹ̀ ọjà sọ̀rọ̀ IMF mo ti sọ lójú òun ṣe mí òun gbà mí ni lọ́la ní ìsinmi dọ́là kan ní ìjọba tí ń bẹ lóde yìí o wọ́n ṣe dáadáa nínú ká ṣètò ọrọ̀ ajé wọ́n ṣe dáadáa nínú ká ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n tá à ń sọ ńbẹ náà ni pé ẹ̀rí máa jẹ́ mi sùn bẹ́ẹ̀ dà tá a bá wá láàárín ètí ń bẹ́ẹ̀ náà bọ́jẹ́ẹ̀tì wa ní ìsìn wọ́n ṣe mọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lónìí ṣé wọ́n lò gan ètà àti ìlòtẹ́lẹ̀ gan ṣé wọ́n lò gidi taari kí ni àbájáde rẹ̀ taari lára ọmọnìyàn mélòó mélòó gangan ni àwọn nǹkan tá a là ń ṣe tó hàn ẹ kàn rí pé kàn gbọ́ trillion kìíní kan trillion education education èwo health èwo tẹ bá lọ sútù ní ìsìn living witness ni mi tí mo mọ tí mò ń sọ wọn ò bí rè pé ṣe kí n tọ́jú yín torí àwọn èèyàn mi ò sọ pé mo ṣe ṣàṣejù ibi tán fáwọn ní directive déré o lórí ìlera wa ìfọlọ́fẹ́ o ìyìnsìn ní kẹ́ ẹ dín mi lówó iye tẹ́ ẹ bá gbà ní kẹ́ ẹ sọ o káwa lẹ́nu tó débẹ̀ jẹ́ pé ọlọ́run ẹlòmíì báyìí obi mo tan ko sen ti o ba gbo owo to fi sanwo omo to fi jade
1: lockbar
3: se to pe ko wa lo loko sa go ko wa ye ko bi mo laye enter re o wa ya ti o gbadun ko ko to interview kan mo laye e awon o pe kilo nsele gangan so e tin fa na ni pe tori wipe ijoba ti bilu se ba wa ni awon kan se comedy kan won ni a ti gbogbo te se sawan lo se le bo fun ara ilu e ma worry we know the kid that holds them so e wo boy this awon na lati mo se o ma kini kan kini kan ni kan ni be lati kan intimidate ara wa lori ti o ni chumo an frustrate ara lori ti o ni chumo se ijoba ti o ba ti lako yawo ko si bo se fe gbogbo won ni o te ba ewo ninu won ni o ni traces ibaje yin ni to fari pe ari en to yato lomo niyan ifu to ba yato gan to ba de be ko si ni o ni ba se se leleyi o omo luabi melo wo le ri to de be gbeto to fe mo omo luabi mo Jonathan to fe mu omo luabi mo ke lo gbeyin re ni joba ta n ba ti se ijoba awon eyan kan te ke wolf ni won ni Nigeria ni daru
2: mo trust the crystal ti crystal wa de be o le se
1: ah e ma je de be
3: e de be
1: lori oro ti o mo e je se se fi mi le
3: ya de be
1: e je ko lo ma fun mi ni
3: ba se go fra jo se
1: ni ah eyan mo ko ye a se ba mi sa se wo lo de aye o gbori ki ya wa la ba re
3: yi si wo lo ma iluwa re
1: ah emi ke ke wa so ke mo jo ibo tele
2: ala
1: lori ibere ti olusola bere yen na mo fe dole sa now IMF e ti so pe enu mo fa enu mo meje ni o ni awon akoko kan ti en tenu mo nigba ti sakoso yi ti awon yen ro pe o le mo Nigeria even emi gan ko to ro rara mi e ri pe ma lament ni pe inira ipo ni Nigeria IMF da ba so pe inflation reduce ni country yi ara lo n pariwo pe ko han ninu igbe aye wa opposition party ma pariwo pe inflation ten no reduce ori iwe ni atenu ruling party ma dam baba yo nka o soro president ya soro wi pe to ye pe ara nu le lo so won so wi pe awon pon nkan ti awon ni le ni sugbon se ri pe external body IMF lo so pe inflation reduce ba won se so yi how come now ti IMF wa so wi pe bayi lori pe 8 trillion plus ni Nigeria outside budget ki lo do ade to je wi pe the same ijoba to ti kan sara CIMF pe o toro na so won di alai lo to mo awon kan ni amu oye dele wa gege bi expert lati wa clear mess to wa nle ni agbon isuna wa ni
3: e ri pe mo so fun nijo na re mo ti sori yi pe bon se yin pe ah e go ti kini kan mo ni to ba tun ya won o tu so pe bayi ni o seri IMF won da bi pe ti nkan ba ti je po sumo won won pon kan to pa won na la won se nkan yen te ke bo mi le ba ti se nkan yen won ni be ko lo seri seri joba ta wa yi e ja jo lo wo oro ta fi nge wo yi oro to jo ye wa la jo mo bi pe ko si ni ijoba wo lo clean ijoba wo ni o lohun clean ti owo nfo lo 210 trillion fo lo lori oro lepo ti eni kan si lara won yen tun o ti igbedi si
1: allegation
3: eni ko si gbe 50,000 won ni mo lo odun 15 years so ki la wa nso seri awon ta npe le eyan yi tan rule wa yi awon to je pe ti won ara won nikan ni o so fe nikan lana mo ni o ba wu o gbe won lori boro o je sanu ti e ko ni o gbe lori iwo mo so pe nikan ni o mo tele mo wa ni local party kini kan local party man ni mi iwo lo mo o I'm less concerned about in token nbe ali ani mo mo ni soro mo ni wo ibe ni wa party man ni o awon mo ti won kole won fu ya ni kuku teyin di awon kan de ku omo gun kakiri o tun rent ile na di si na ni mo ni so awo wa lori ibe mo wa to e ko se so what they're saying is that sharing tan pe ni o selu awon kan ti rira won pe awon ni misaya awon kan la won o se awon kan la won ni kini lowo e woru kiyen patunjo la ni isa yen fitili ijoba won se daada owo ti se gbon tan wi o se gbon tan wi o o tumo si wi pe won o fe anybody so pe aidare ododo sa ni pe isa se daada
1: e se ni yo wi ti a
3: e wa wu daada e wo ilu ko si bo si fe je ti lu o rorun fe ni kankan nigba ti o ba ti si a jo yepo ati daada te pe awon kan se bi ku nta won ba ti ri awon erin grant common 50,000 at awon kan pe I'm bigger than that eni kan si lo ngba 16 form o si ngba sa para re yo wa de orita ta won lo kala joko ya mara kunu fa won eyan Nigerian dab
2: ta e ja de South Africa
3: eni olohun emi olohun
1: o mi oloju nu
3: ma ko be mi o emi
2: olohun eh lo South Africa South Africa di en ra ticket lo lojo kini ayan eh lo mo ni si n ja re to
1: ta ni eni kan ni ta ba lo pade wallahi gba mi 400 mo kan mi mo le le fi wo ko lo ko se ma so
2: lori akolu tin waye si awon ti won je omo ile okere papa julo awon orile de Nigeria ni ile South Africa ijoba apapo ti wa soro ni nsi o de ko tin kan won ni awon ibi ti o ye won tin soro soke my dear pe South Africa ko le mo lo bayi o ti gba pe e tun se kupo awon orile de Nigeria meji kan e to tun se waye pe awon o gbe igbese ofin tako awon ijoba ile ti South Africa won si bu enu ate lo ise kupa ni tin waye ni ile South Africa won agba kin edi ti o daso fun ni torun re la mo ko wo se gogo ile ti ijoba apapo nso ni si pe a gbe igbese tako ile South Africa awon e tin waye labele lodo ti a sa ti gbe igbese lori ile ka to de ile okiri ja fuju sunukun wo
3: oju oni ti wa seri ko se bo se fe ri ban na mo mi yoruba ni o je no lo mo ti gbogbo olu ti won fe so pe South Africa o ti e ba gbogbo olu kanja Nigeria o ye ko wa mo se so ma to tun so be
4: Big Brother Africa
3: tori pe bi ipata ko lori oro won Nigeria number 1 in the Africa to ko pa to ni tumoju ka fi pe omo niyan le awon mo ti won na se ru emi won ja ye bo se won Nigeria yi na sugbo bi ta wa ti kokure awon wa si Nigeria wa ni ile ise ni awon o ni ile ise lodo ti won
4: ani religious body nbe o
3: religion complex la ni
2: awon business ta won mo Nigeria nse nbe nko
3: individual niyan se wa ri awon erike bi complex awon niyan o to se awon yen niyan kan ti sanction awon ti sonbi ile ise ti won ni nbi omo Nigeria lo ko 60% or 50% in enu e leyan ko kan te pe won omo Nigeria si ti ba ti gbese le won ti pin won si ona mi meji la bo yen ko la fe fayo ni pe in to da mi ninu je ni pe minister won gangan so pe compensation killer won o mo mo mention je ke Nigeria killer won compensate won se o lu ko mi pe e ti ta won awon ka se se iwode olopa nbe laarin won ti ohun de se yen kan won se lu awon eyan pa loju won so de isin sawon mo ti won o si lawon abomi sugbon gbogbo empty threat ti Nigeria nse yi ti won fa se nkan immediately fet lo e ka won mo gbese le compliment nbe nbi no matter o ka won wa gbe lo ijoba kan gbe lo si court agbaye ni abi kan gbe lo lagbaye ni se bi ikan ni won se fun won bi ton gbe Nigeria si court yen o ye ki won gbe ijoba won loko president won si da ke o si nworan economy won to ko boost awon arata ni won boost e ke se pa awon mo le won sawon mo le won te pe won o sun won gba shop yi address akan won si bora ohun to won si ngbo nitori pe won gba nti o se se nti o ni nkan le fun yan ni e mo nkan se ko mi pe le se sugbon joba ni ti le wa ba sun won ba won eyan o ti e lo mo ma so fa won yan ba won yo ba ti e jade sita mo lo naju mo pada ni ngbe economy ilu temi da sasa omo kenya mi o le tin rin kaakiri gberegbe
4: e wo botswana bi se ndide e wo
3: awon countries ko kan be ni African continent a wa yi ti e ri pa awon omo ilu won kini lo se nta sugba wa atomi awon to ke 8 million awon kan bi kan se bi kini kan ni wa kilometer abere nbi kan e ja wo nisin ijira ko kuna awon gomina kuna won ti fun won ni bill e lo dana le bo ba se lo la loku e lo se bayi afi kan mo ni mo da titi bo so wo sise ni to te pe normal ti be ye bi iru mi gan san wo sise fa won yen kan tin ba wa tun le se ti wa ni big din so yi to fa ni pe ni afojusun ojo la awon to na tun awon nbo yi ma bi o pe kile yin o se ase tin benben mo e mo worry sa mo worry every changes ikan lo won traffic act assist lati mo problem ti won ni la na do kan
4: are o
3: eyin e imagine won traffic laarin assist laarin odun kan ko le mo problem won ni se to be ru wa niyan imagine ikan be nisin ni kan
4: ilu won ni o se
3: sara Nigeria won ni
4: e be ni mo fun yo ori e mo
3: from China to China imagine ikan na be je ku ko yo kale nbe na ni ko si nkan to se ka wa ku ka pe pe afẹ try awon new person odo mi lu gangan siru awon to ni opolo ani awon yen gan o awon to ni opolo si won je won be ti o lo lowo ale nikan le poster lasan to ko se komo egbe ti won fe awon egbe re si ya poster won ti ya poster re asi la fa yin para rere eyan wo lo ni fe to fe tun kan se nigba ti o ti wole o ko le keke yen sadugo ibi be baje o fowo se mo debi kan ni bi ose meta kan seyin igba tun wa se bi lana won ti se oju ona yen won ni baba to wa lo kan e lo se baba n si fe se anda soro eto olu community development lasan won patam keke so ma lu awon imagine awon mo luisi nwo na tan la won lowo rokan lowo won o ri titi yen se o erin lo se pe ari ba ti jin o le ko ba won eyan ita fi ko bara wa na ta ta ta de na ni so e wa orisisi nkan won yen to ni opolo a nfi eya a nfi esin kilode se gba ye christian wa ni nigeria wa da a le gba nigba ye muslim nigeria wa da a le gba se wa jo mo ekiti ni wa tun nigeria si a le gba ta usari wa tun se nje a wa fi yen run aye ara wa awon ele wa nwo po so ni pe a divide won fi nla owo ni la kula ki eyan kan se ko boget odun me wa sapo nikan e ta mo niyan o ifu n te gbedade lo yoro mi fi ele awon me wa kan tun be to ye ki won ti gbe won ti won o ti gbe won
4: awuwo ni
3: awuwo you don't know ti no o raga bo won ni imagine en ta ni ko lo mu yin gangan to n gangan to n gba bribe lo wa ta ni ko lo mu
4: me pe ye ma raga bo mo
3: so I don't know
4: comment comment sir se to to ni wipe awon gomina kan ma so fun ara lu to ba fe se ona pe bi owo yen wa fun wa ka se fun ra wa
3: ah te a fe se kan ni ipinle kan
4: ipinle kan lafrica
3: won e lafrica won o so fun yin pe e wa gba prova lord of alpha won ni kile fun wa experience movie so ro fun yin o
4: atubo to won wa nko
3: ah
4: olohun to
3: mo wa lo ni olohun to wa se
2: eh da ti mu royin mi eh krista e ja lo sori oro abo lori awon ti
4: awon olori
2: ti won se nbe ni akata jin ni
4: ada fushola ah my shola
3: ngo ti tele won bado
4: oro na ti tele bado
2: se ko mo ti tele bado
4: na mo se ti mo
2: ewo na awon bado mo tele
3: bado
2: bado e po lorun
3: bado lorun mo da ja le bado bado to de cap ni kan ni
2: okay ibe ni kin duro si e ti da ile se omo logun gba teni oga won won ni ise nlo lori oro won yo ti le ni bi adota ojoba abi
4: o ti le
2: e wo awon foran to jade ni ipinle ekiti awon ti won
4: elega abi kilodo
2: yin e da oniyo
4: ah
2: ti won pada wale
4: bi ile wo
2: ogota ojo
3: awon yan se da
2: e wo bi awon yan se da
4: so ijoba tun wa ni kan free yen to se omo eda beyen comment won ni questions lati answer o this is not you are not professional won ni question lati answer en to se omo eda
3: ege bi ni yen kan ege so nkan fun yin mo man so mo ma so lori oro ta ko gbe wa ko gbe wa isuro ta ni Nigeria yi
4: ah
3: e sale le Yoruba wa yi problem ni pe te yan ba ti je enikan ati gbagbo pe esin bayi lo ranse ti o ba so ro esin be ni awon ti won fumbu yen won o ti gba yo ke won ti le ya rara im ta ta si e mo
4: e je roja baba
2: ni ipinle ekiti na won o ri won gba mu o itusile la ri o ise sin lo ni o pe wo to pa se won o
3: do eyan mo omo omo de
4: bi ejadroja
2: a sin soro safe corridor
4: 32 fm 94.9 kedede ri po so na pada bo iku kale o
5: ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gba 32 fm
0: 32 fm 94.9

0: KPD Kodijo. KPD Bolong Kodituma. Kasoro Onimini. Agbare eyan ka ise Olorun ni.
1: Agbagba iru
0: eyan gbiyanju gege bi

0: Biayo.
1: Aya ya.
0: Ona keji ibere re ale kokoko
2: toro na ni rules and regulations.
0: Ona bejeji lo ni rules and regulations. Eropo lona kan. Belenja ni awon eyan to wa lona keji.
1: Aya ya.
0: Eje nse kedi ati ipolowo aja atunde o.
1: Eku ojuma ise ya bere.

0: pede.
1: Alona yen o pin si meji. E ka kun fun opolopo, opolopo, opolopo awon eyan.
0: Dele mi Thomas, ani mo fe pede o.
1: Sori yen ya loju opolopo. Aban to ko sinu lagbara, o de ni rules and regulations o.
0: Ode ko loko ma le roko, ode ko lona ma le ye.
1: Ona keji na.
0: Ode ko lona ma le ye na.
1: Ona keji na ni rules and regulations.

0: Anele iti o yanti e Banti invite awon eyan si to
1: Yes
0: Anebo
1: Oluwa
0: Won lona yen dun ka ma bo nbe Aninu

0: je nsoju opo le o
1: ona yen ti pin si meji sa ma ona yen ti pin si meji
2: yo ma ya yin le nu emi na ko
0: aisha o mo we o
2: emi na ko olorun ba ma ni
0: o ti e mo we bo ba mo.

0: Oladeleyan korin.
1: Kaluku lo bere si ni moju tun oju opo yen ti rin.
0: Oladeleyan mama re.
1: Ani lo te yi ba ito tin rin o.
0: Oladeleyan korin korin. Omo mo bo tun yo mo go si yo.
1: Avarin lasiko
0: yi meji yo joka. Omo mo bo tun yo mo go si yo. Oga pele meji yo joka.
1: Mama le ke orin o.
0: Oladele. Mama sere mi lo. Oladele.
1: Opolopo oga irin o tun ko omo se re ni ririn.

wa ti an ti rin ona yen ti an ti de o won wi fun aba wa soro won lona yen o kun fun opolopo koto won ni ona yen kun fun opolopo gegele o won lawon ti rin awon ti de olopo wa ni rara ina la fe rin e to ti e wa funny ju ni isin ni wi pe gbogbo wa la rin o omo kekere rin agbalagba arin Pastor, right?

0: ko ju me ka
1: no ka re ku eto
0: yes ma
1: dugbe mi ran ti loruko mi
0: yes ma
1: ona eji ta ngba ona akoko ona suru ye ka gba agba
0: ona suru hello ma hello Eka aro ma. Yes ma. Ejo. O ko yin. Lati.
2: Lati foko.
0: Foko. Okay.
2: Woni ka ma ko.
0: Ona suru Ona keji nko
2: Ona
0: Ona ikanju Eshu. Ibrahim lati foko. Ami ba tun de Akanbi. O ta sne ka ro e ku ise ku eto ko ni ba ja mi. Ojo ti lo. Awa baba wa ti soro ga awon iya wa soro. Mrs. Ibrahim to pe igbeyin. Olona suru ona ikanju. Mrs. Rati odugbe mi lati Adamasigba. Ona keji yen ni mi o gbo ona suru la won na oko mu. Sta wo lowo ido lati olugun eru won ni ona to fe ati ona to ro Mr. Olabi lati Mokola ona oku ati ona iwe Mrs. Kende Akande lati
3: Olabi
0: ni ona ro ati ona ye Isa Sahi Latomi ani oju ona iro oju ona ododo ba mi oliness lati olomi ona gboro ati ona toro baba ibeje lati idi kan ona isu ati ona olo Sola di upo uluwa shion lati bari mu Ona koya koya Ati ona Si wangpe wasi Si wangpe nyasi Ola ito Mr. Ola ito Abi Mrs. Ola ito ni u Mrs. ni u Ona wako kwe wawu Lati Mrs. Ola ito la yinka Lati kuwa la Ona iye ati ona panu Ona mejeji yi o lo titi Gbogbo title ta fun yi o nlo ni o Amoko won sinu ni Ami ba tun di Akanbi Ona mejeji to wa ifarada ati ona ifarada Gbogbo e lo ko sinu o Meji ni Ona akoko ona imale leri omo imale ko ma rin pe koya koya oni kanju ona keji ona okunkun akoko ma dabi imale lati wole ama teyan ba wole sibe tan ama ke o Lọpọ wa gbogbo wa gbogbo wa gbogbo wa iro ti po bayi o Inu fi so pe python rin afarin be o Iro ti po bayi o. Otito yamalaja iro loku ti kaluku nta o. Otito ti cost ko yama. Awon eyan saba ara mo. Ama iro everybody lo nbo yen ti e. Won nbo ni ibo kubo ni nbo. Iro nya gan fe fe fe. Otito otito otito nikan. Lo ndoja to fe ma dabi ponkuta.
3: Doctor mi ga ga ga ye.
0: Fẹ ma doja nda bi pokuta iro ni kaluku ngan ah ba mi oloko ti nwa ko ona imale e ma nto imale bo ti e je pe rules and regulations ibe ti e po nti e ada bi pe se mo le ma tan bayi kin to ma lo eja lo le ise darabi zones and property la ro Share Dana Bidin in Talet in Taleo. There, parallel, what lay share Dana Bidin? What's only called? There, they can walk back or call all lay. Danes Park and Garden. Danes Park and Garden. Awon le wa ni yen tin be ni Ibejuleki ni Ipinle Eko. Million mewa pere la ntale yo o suma to si Lekki Free Trade Zone. O tun suma Dangote Refinery ati Lekki International Airport. Ani ile Joyce Court and Garden. Yewa loju ona Oyo Sibadan Fiditi 700,000 naira pere ni le yo. Iseju meji lati Kolada Isi University. O de doju ko Bethel America International School. Baba mi. Ani Victory Estate Phase 1. Alabata ni maniya ni le yi wa. Iseju marun won pere. Sireluwe tuntun. Million meji pere ni le yo. Awala nta Treasure Estate. Loju ona ele ele.

alukoro fun ajo to nboju to oro awon omo ile Nigeria ti won be ni ile okere kimebi ebenfa na lo ti fidi igbese ohun mule o je ko di mimo wi pe oko oju ofurufu eni yo gbera kuro lorile ede Nigeria lola ti yo si bale si ilu Johannesburg ni ilu South Africa na ni ile South Africa to si ye ko pada wa si orile ede Nigeria mojumo la ohun ni bayi na ajo tun boju to oro bi oju ojo tin ri NIMET lorilede yi won ti se ikilo lori oro ekun omi lawon ojo marun akoko ni osu keje lodun ta wa yi ajo NIMET ninu atejade kan na ni won ti se ikilo kilo na bi pe o se se ki ojoro lawon ipinle kankan yi ti won ti da oko ti o si le yori si ekun omi lawon ipinle bi 37 ka kiri orilede Nigeria awon ipinle toro kan ni Taraba Sokoto Borno Zamfara Kebbi Katsina Kaduna Nasarawa ipinle Plateau ipinle Adamawa Kwara Kogi ipinle Oyo ipinle Ogun ipinle Eko Osun Ekiti ipinle Delta Edo Abia Imo Anambra Enugu ipinle Akwa Ibo Cross River Rivers to fi mo ipinle Bayelsa ipe ti wa jade si gbogbo awon olugbe ti won be lawon ipinle na lati ri daju pe won wa lojula lakan fin sori ke won si se imototo gbogbo awon ojuso agbara lati pinwo isele kun omi na wayo o kere ton awon agbe mesan ni won ti jade laye tele akolu awon agbebon kan ile itutu waye ni abule kan ni ipinle Kaduna nigba ti won si tuji awon kan na gbe lo ijabo iroyin lati odo ajo isokan agbaye ina lo ti je ko di mimo wi pe awon agbebon na ni won yabo awon agbe ti won be lenu ise won ni abule Kangagi ni ekun ti bere Gwari ni ipinle na ti won si bere si ni yibon fun awon agbe ohun Kabiru Ishak leni to je okan ninu awon ti won je olori ni agbegbe ti isele na ti waye o fidi isele na mule o si salaye wi pe eniyan mewa in lo ba isele na lo leyi to tu je wi pe won tu je awon kan na ti won ji won gbe lo be lo tu soro wi pe o jo pe awon ti won je agbesumo mi na eni won wa fi akolu na gbesan bi won ti seku pa enikan ti won fura si wi pe o je agbesumo mi kan ile to gbiyanju lati jale amo towo palaba re sege lojo kan na ninu iroyin miran to tu jomo oro abo ile ise olopa nipinle Oyo ni won ti gbera so iwadi lori iku omokunrin kan to je omo dun 24 Shefiu Kende leni ti egungun kan to se akolu si ni agbegbe labiran ni ilu Ibadan olugbe agbegbe ohun kan gege bi o ti so to si ba ile ise olopa eka ti mo po soro ninu ijabo won arabinrin Aderemi lo wipe sadede ni won gba ipe akolu na latowo egungun ti asolike eleyi ti ewon ati awon akoworin re se akolu si omokunrin na pelu aake ati ada ina ni won fi sakolu si eni ohun leni ti won gbiyanju lati gbedigbadigba lo si ile iwosan amo lasiko ti won fi de ile iwosan ina ni dokita ti nbe lenu ise fidi re mule wipe eni ohun ko jara aye mo alukoro fun ile ise olopa nipinle Oyo Ayanlade Olayinka na lo ti wipe won ti fofin gbe egungun asoleke na baye amo ti awon merin miran ti won jijo sise na ti won ti juba eworo eni ti won se commissioner fun ile ise olopa nipinle yi Abimbola Olugbemiga o ti pase wipe ki won gbe oro na lo si eka to nboju to oro iwa odaran to si tun fi oro dani loju lede wipe gbogbo awon ti won ti sa won ina ni won yo mu bale leyo kankan.

0: Okay, this is a premier ni mo kola leti
1: gbo wa. Be letter house. Ikoni aderin poso.
0: Be ni o laughter house yen gangan.
1: The station we sabi.
0: Where to know?
1: The station we get time.
0: Where dey there?
1: Station pon.
0: SOP. A pari e ba o. Ade ka bo luwa mi mo ojo loruko temi.
2: Esther Falade, how much daddy ti o kola loko mi?
3: Ti e duki loko mi
0: na. Ah. Ba mo ni ba mo to.
3: Biro ti se
0: ti. Ba mo ni ba wo. Ele ti pare o.
3: Ise. Be yan ba lo le o aya.
0: Ele e ko. Eyi te le ko le ta gboju.
3: Ele ba lo le aya yo.
0: Ofofo ti asiri ti mi fe tu ni o.
3: Bo mi ba lo le oko.
0: Asiri ti mi fe tu ni o. Ba mo to. Ba mo to.
2: Ile iyawo na.
0: Ile iyawo n ba mo to lo o. Lo pe ose.
2: Ile lo.
0: Ina le mo gba.
1: Ebun lo wa nle. Tun we ti o je.
0: Abi o.
2: Ka mo ju si mo ka mo
1: gbe.
0: Loju oko Facebook 32FM 949 feyin e awon ti wa loju opo aye lujara ibere tun duro de won be. Awon mi ti e tu wa gbun. Ibi ti awon eyan sodiki. Ba mi. Bi won ba se npe wole ni won tun lo nta ku soju opo Facebook.
1: Won ma wo ni.
0: O de eye lenu.
1: Won ma ma wo ni.
0: Gbo ona ni won fi kore wole.
1: Be ni atotu atotu.
0: Be ni 32FM 949 feyin e loju opo Facebook o tete lanfani lati tun gba ibere yato si pe pe wole ke tun gbe bun. Awon oju opo to wonu okulu te le fi pe sire o 0705 500 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 oju opo meteta to wonu okulu te fi lanfani
1: straight
2: la shiwo
1: no network failure
0: ko la shiwo
1: no network failure
0: taratara taratara lo wa 0705
1: si won
0: 5949 hello hello e mo fi se wa lowo ipe to poju owo to wole gangan ni e jo sana 0705 500 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 oda a mo soro amala first ti
1: beni
0: a me ye bo an bo na
2: mo kele pon kele
0: hello
4: e ka ro ba ma ta
1: yes sir
4: ala gaja ni lati di omo
1: e ka bo sori to awon
4: ti to number yin le mi ji ko ja o pada gba kini ra ni ra o
0: eh ko le ni radio yin ku
4: eh je do ku ni radio mi ku
0: a ti pe ba mi eni suru a ti pe number ka to kuro lori eto a tun pe number a ti pe lati je edogun e je ko ni pe nbe a pe
4: radio ni jejo
2: a pe a de tun reti pe ke ke bi atedise yin ronse
0: e wa naja loni ni
4: mo fa naja ni na patu
0: oya e naja baun
4: na patu baba anti
1: okay
2: idi omo lati o ma
1: mo
4: e ru ba ma tan ba ni
0: ah
1: ẹyin ara di ọmọ ẹdẹ ma pa mọra wa o
2: ẹdẹ ti ẹ tun ma mọ gan
1: awa ti di ọmọ mọra wa o
0: ẹyin ara idi ọmọ wa yin da ẹjẹ kara wa yin o
1: mama pa mọra wa
0: oda mo fẹ wa fun yin ni to ro ni o
4: oya
0: eh pe ka tori ibere yin te kuku gba egbegun e oda e ma wa mo gbo mi lati di ọmọ o ibere number 2 ere e mo gba awon oro ti mo fe so yi o akoko ere elekeji ere eleketa ere elekerin ware ere e ba mi lo mererin gbolohun ko de nitumo gbolohun kan soso ni o
4: ere omo e like ere pupo omo e fere ere pupo
0: e lo meteta ni gbolohun ko nitumo mererin gbolohun ko nitumo
1: e lo po mara won
4: ere ti ajegile re je dara ere lo bi n je labo oja
2: e ti

0: ba janta la omo ni o ebi lo nba wi ba un
1: gbo ri mo gbo pe isoran wa ta ma janta la
0: so si da iwo mo nitori olo lati gba ti baba yin to ti da yin
1: e tu ma e ma so ra dugun da wa
0: le lati gba ti baba yin ti ga
1: e le le fukun ma ba mi e le fukun ma ba mi ta bi won binu lo o ni pari ola singing
0: eh
1: e ja fi won lo kan bale
0: ta ni o fi baba re lo ki se mo yo se mo yo kan baba re
1: gbe gbo gbo agbele mo ni soro won tun ti ma so nle yin eh iyala lomi loro tun ti ku o won tun ni ibi ti e bu fun yin o eh 200,000 ni o eh ligo ti yin e si podo ra mo lu tori pa ti iyala ya ti yin ku odi di eran naira wahala le fe pa ba mi yen sa lo
0: se wa na ri baba re pojo wahala
1: eh wahala fe wahala nu wa bi yonu
0: Eh, oro ti pada ni tumo. Se wa wa lo fe je yonu.
1: Ya ti mi ni yonu ebi lomo.
0: Iwa lomo. Ki wa na nti re.
1: A ni yonu.
0: Paro koko gbe yonu si waju ko wa pada fi omo si wa seyin ni.
1: Iro.
0: Omo.
1: Emi lomo.
0: Ati yonu.
1: Yonu.
0: Sare pon bo ba mo po jeun. Ke wa segusi.
1: Iro ni. Ko ri ni pe mi ti dale lu boyi. E pe mi ni dale lu boyi ni.
0: Ino ba.
1: E mu lo giri.
0: Chris akilo ti e mo ji asijun gbo wa kekere ni.
2: Ko se nte mi e ji asii. Olorun. Aluba aluba. Ah! Mu ti u. Olorun lo mo sanu mi.
0: Aluba bi e wa.
2: Ah, ose po tun ni.
0: Ebi mo so fun ona.
2: Ah!
0: Ya wo bi ose mo na gbadu. O ba.
2: Mo erin mi mo loju mo.
0: Eh,
2: yen ma le mi lo ko fo lori.
0: In fact. Ah, Olorun ba wa de mi ya like this.
1: Ami Jesu.
0: O ga jiji.
1: Ami Jesu.
0: O ga jiji.
1: Bainge.
0: Eh. Ya se kia kia ka wa lo si eh Morika lo.
2: Kaloka
0: emi lo America ni mo fa lo se birthday
2: mo so fa ta lo tun se birthday leni
0: ah ah oni ni omo wa
2: 86
0: eh omo wa eh birthday ta se ko anu
2: okay
0: la latif
2: jakayo re jakayo yin orun mu mi mo so fa itin lati nu
0: ah
2: o se agere ti be to wa pa lo ko re bayi
0: se lembo mo wa ina
2: eleyin ma mi nkan
0: ah ah
2: ma mi bi je pa mu fe mu
0: o je ya iya lo je o je ya
2: in
0: mo wori ran lo nbo buti re
2: in la beta is
0: in bo buti
1: ah sati aba mi gberu mi
0: iria
1: to ba ti ba mi gberu mi
0: okay
1: awon da ko ba mi pon ta lenu mo kia ki le hallelujah ni keyin baba ka o sara ni gba to ba ti juna ton wash
2: engineer mic 2
0: bi
2: okay jim
0: jim
1: Sati ama mi
0: gbe. E benu osi sanjo.
2: E fi ti ni fi lulu tati.
0: O ya je alura wa nbi.
2: Lura mi, let me ya lori.
0: O ribo ti ri. Nonsense man.
2: Omo ogido yi ti sun mi.
0: Ya bi ko pada si.
2: Kwasi ko lu ko lo te su ti doju. E ka so gugu ara ile.
0: Wa wa wa ongo ni.
2: Eyin le mo di
0: te. Jade si gboro. Je kon mo gbe wo ni mo.
1: Awani o.
0: Elomi kan Olorun Baba
1: Olorun
0: ah eh wa all right team
2: wash
0: team eh gbadun rara team kan je yin team
2: engineer
0: tia
2: keyboard yen paro baby time is okay
0: e gba ni so 32 FM yen na didi ah na lucky o ti men te ni lana to de
2: o ti ko ni je ka
0: o ti gba mo lomo
2: wa se o ti ko isu be ti joy kiri
0: e je ka o ma kini gbogbo bi te tin gba wa 32 FM 94.9
2: a
0: bi egbe so dati e mo asagbe 94.9 gangan ni

0: ri e ni rare e ni yoro tu alasio e mo ni dogun e ni pora e ni rare ale ni dogun e ni wesi e ni saka la le bridge yesu oluwa wa
1: amen loko jesus eh mami wa ti awon ajogun ba doju ko mo olorun ti eni yen to si je pe won yin awe fun sugbo to ni osa se le ma yan gba we
0: te ke ni so da
1: ngo le bere
0: ba ise ta ko ni igbologun yin bere
1: o ti pe o
0: won ti wait me o ti pe e bogun yin ba se long si na ni
1: le awe yin o se
0: agba fun
1: o lu so to da ni
0: gidi
1: e pe fun wa
0: gidi be lo ba e ba je
1: awa ni won pe ni eda bi mbalala mi da fa la boroki e ka ro e ka so e ka le ga kejadu agba la yo se wa
0: all right
1: baby,
0: That's 3FM 94.9.
1: Wow.
0: Ah.

0: and latitude. Justice for the man. Tori oyin tin be waju wa je di mimo. Wi pe oluko kan won rejo. Won si lo ewe to je pe ofin so pe won je bi esun. Eni odun mokandina adota na pe won. Won ti pe won lejo ni ipinle Eko latari pe won ni class teacher. Won ni won se be fun pupil omodun meta.
1: Ke na se fun?
0: O se kini eni. Class teacher. Justice for the man. Class teacher obirin 49. Won do those things pelu omodun meta.
1: Shokunrin lomo yan
0: do students
1: gbogbo ri omo to ti eri o je atokunrin atobirin mommy 48 mommy 49
0: omode ni won
1: olo
0: tori ati se won won
1: ori afefe
0: wa rara lo olo se won le yin o abai lara mo
1: eh abi kan ti an so pe
0: e woju won
1: won resource ya kilo de ami gbe yan te ga mole
0: ile ba je doctor bo mo ba waye to ba woju e ba pe se gbo aye se ri ile yan pada ni
1: eleyi dokita ni
0: no mo to ba je doctor
1: laye olohun mo tin se wo bi o ti senu bi en te ga mole
0: like costume horror film lo wa lara
1: won oju re abo ori
0: won na se gbaro ile na si school
1: ani bi opa ayonu yi e abo
0: what e we le pe
1: epe ni yen
0: my lord sir epe ni
1: objection my lord
0: objection sustained
1: objection sustained o se woni mami kan ti won dagbere church won ori won amo nigba ti won pada ri won woni ile itura ile igbonse toro kan ti nlo bi ton lo to je tinu church woni ni won ti ba oku won iroyin to kaye fi e gbo losan ise lati deru ba wa e ja wa na o kogbon ka mo n to sele lapa abe ni to kaye fi
0: ma bi pe oro to so e ya to dara wa leko please bo ti wo kori emi ati lagbaja o ki soro ba ba jo lo le face to face ini ko sin to buruta ba ye ra wo ko ma di pe ki mo nsile ko ma ya lagbaja bi si to ba ri pe eyan ti wo toilet o ti pe kan lekun mo ni ki ngbo yin ni o wa je yawo ato mo e lo ti wo toilet ma so pe se ke so mo ye kere ni ventilation to wa ni awon restrooms o yato awon ko ti e ni rara mo ti ban lori WC to ti lagun to ti lori o ti lo obi ti mo ba ninu bucket awon ki oda lara mo ro le lori o ti lo o ti lagun si mi o de ti lo lori WC me
1: aso
0: olorun ma fi so e so mi
1: la mi ati mi na no wo mi ran
0: ayi ko omo Nigeria
1: awani eh gbe
0: to
1: ba wele wele lasoyo o bere nu ewo gbe
0: ti lo agbole lagbo oda inu
1: perfect
0: Honestly speaking, when I know to let Joba you, let any pay, what will more do many logo make and once he bore, what bore, or for me, one up bore, but you have a bosaki, so bosaki.
1: Krista, I love you, who will make you walk by dear.
0: Lakwa.
1: I can call you a coy gaffa fitty. What first son can to repeat or a corner, or funny more jelly jay?
0: Lua. Killer, you really will let me one?
1: Boyfriend to boyfriendship.
0: Boyfriend meji
1: boyfriend and girlfriendship o ti ye ko ye be yen
0: en
1: yo ore birin ni o wa fun ore kunrin titi e ni mo jele je
0: ile aye sha
1: o lo se nkokon fun
0: like
1: it was out o ma kaye fi now
0: olorun
1: o ma kaye
0: mo je won pa
1: eni o lo fowo ara re tule kan soro nko
0: se ku ni wa kan justice of the man
1: Krista.
0: Ah, oh my chest is broken, I'm injured. Obi, yawa go.
1: Okay. Ah. E fara buruku ba le so mo po se se ki baba la wo jari eni o fi wo pa o.
0: Olorun o fe mi anybody eni. Omo se ma wo boy yi. Kai.
1: So fe daru ko won.
0: E kere bi e ke mai.
1: Okay. Ima e wo me.
0: Ima je si todo ko la kai. Very cheeky.
1: E a lo soju oja ma awon akori iroyin mi kan na tun bota afurasí kan lo so pe ohun sore ehun lore omo ti e o baba ta ni 1.3 million naira
0: good says wow what a man what a man
1: 1.2 1.3
0: ah ah eni e mo business
1: o omo omo
0: nta kan ta 400 e wele paris
1: ha oko se ru agbe
0: before we went to the face of the market
1: let's go
0: anu olohun kan tun eleye obirin ni ma sise to da ba pari royin o ni 45 years pere lohun
1: yeah
0: en ba le fe ohun
1: ah krista nu
0: 20 million
1: hey
0: ni ka bi mo ti ri royin un de bi pe lo tete ma ba se je de mi ta ba ti pari mo lo apply ni ko jo to ti pe 30 rara e don lo to nlo ku mo kan lo
1: iwo ti yawo ori ogan ba ti wulo le
0: mo
1: ba bi abo se
0: we are going to the face of the market I don't do that
1: nice
0: quick kale

0: Krista.
1: Let me repay.
0: Cabo. How are you, darling?
1: Giddy.
0: Fine. Giddy.
1: I'm fine.
0: Ah, imagine now.
1: Can we begin to count the news?
0: Let's start at counter.
1: Oro.
0: Okay, Lodi.
1: First lady, me. I ruin a cocotta, cocomuka. Near what's fine? Only tea, mamma, mamma, mamma. See, I will say, up, work on my name. I rabbit your gossina, Obi. When you are your magistrate, can't talk or say, Beleco, you want to kill a cabo, nobody has to pay one share a cotto, Pelu a keko, lobby, or more do meta to dear keko, lea cobum, any affairs, okay, not grass where Julia John, nobody has to come, it's till a show locked by Pillion, Tian Pochet, yes, she are called Lady. In one, if you told the lady, why German pay each lay, or none, you want any or jock can room, or shoe can room, or do tie one ray. Ile eko won ti e koru ko re si ani ti o ni lo polowo won be ni opopona ti mafoluku ni eba ibudoko ti muriaka lo sodi leku ni ti ko benu ewi esun re nejo di mimo wi pe akeko obirin omo odun meta ni mama n ba sere ikoto ile eko won be ipejo ti o ka fun gege bi eleyo kan won ni o ti da ijamba si ara omo ti a so pe o lugbadi won bayi na se wa ka esun re si leti ni ibamu pelu ofin abala kan ti en ko si ayin to je ti wa daran ni ipinle eko odun 2015 oni abala yi na lo nso nipa an to ni se pelu yonke
0: ati awon se wey
1: wey mama dar ko re so oro gidi to bayi na won ni won ti tepepe oro re siwaju ile ejo nipase olopa kan ti e pe ni adanola omo layo nile ise olopa ti ilu peju na ni awon ti wa bayi o won lo birin ohun lo dire be waju ile ejo sugbon ile ejo ko won ogba idire be re repeto olopa to mojuto ejo ohun lucky ye ni a ma ni ki en mu aba o ki awon lo fi iwe eso re to ajo to ndani ni moran lori eso ara ilu leti magistrate ile ejo na abileko mo tanimola ni ba pa lase pe kan lo fi si atimo na ni kiki ko lo ge jo gbamugbamu digba ti amoran fi de latodo ajo ti oro ko ni ipinle eko esu to gun ni o ke ti e fine gan o not lo be ni o oniruru royin lo be la bere sugbo ka ba fun ni apo leju
0: to yi
1: ilana bo se lo
0: all right
1: o se na ro bi nti alo afi fin tele
0: no je yen ni ori bi opa itan fi mo sa
1: get out o loro le leju
0: bo le yi gan ti ri o kuru na to ninu un o da bo lo di e se ri wo ken soro
1: la je ko bi ti mi ni taste nigba ti fira mi wole ma ba ro e soro
0: emi gan ti ba yen pe keyan kan ma wo pe keyan ma jo ni gberaga ni emi si wo wo
1: taya to ba ti la mo paro e ni
0: paro e taya to
1: ba ti la mo paro e ni
0: emi to ti la ni eyin temi ni gboro awon mo ti de agbo se ma pe mi nsin
1: ah awon ti o ni te so la peta
0: yi ko si wa la fi won sile ninu royin to kaye fi mi
1: asoka
0: ki se lati deru ba wa won ni awon akeko meji kan o na ni won ti so iya won ti won ti so won di odaju gege bo ti je pe awon omo ohun won ni okan lara awon akeko ohun tin be ni eko ga fafiti kan ti pe won fo ko bo lasiri won ni won ti na ka ko to si won ni nitori wi pe o ni orekunrin kan leyi to je pe won jo nse wole wode won ni de bi wi pe gbogbo awon ti won jo wa ni eka itu eko o na ni won jo mo won koda won ni ife ohun won ni be ba pe ni fe gbona won ni e siwi nitori pe bi igbin bafa ikarahun won ni atele ni won ni sugbon sadede o na lo di wi pe kini ohun lo sadede yi bi ribi laari ara won o nigba ti won ni won so yi pe eyi to ji oko won ni na ba gbe digbadigba lo si ile iwosan won nigba ti won se ise iwadi ibe na ni won ti wa ri wi pe arakunrin ohun pe mojele in loje to fi ta teru nipa won nigba ti won wa wo wi pe apa kilo le fa nibo o na lo ti le je wo won ni koda gbogbo awon ti won jo je akeko won ni won so wi pe arakunrin yi e le ribo mi ti o ti je nkan kan won ni koda be fo nje lo won ni yo so wi pe ohun o di odo orebirin ohun debi pe awon mejeji won ni won jo mo fara won ki bi baagi ni o won ni sugbon si iya lenu oluwa lamboro ki ipitiro yin ohun to ti pada wa kayefi won nigba ti owo ofin e to dun isele ohun daada won ni na ni wa topase re bi pe latowo obirin eyi to je afesana re e o mo danu won ni na lo ti ri wi pe omokunrin akeko ohun ti nbe ni ipele to gbeyin nile eko ga fabiti re pe owo re na lo ti je poison won ni nigba ti won bi won lo so wi pe awon eri mo je mi ni sori nitori pe arakunrin ohun lo dale ohun o to si lo re fe arabirin mi oni eyi nlo si ti da idamu oka ti iporuru won pe kini kan ni mental health won lo so wi pe o ti da so na lara won ni tori wi pe o kere tan oyun meta ototo o na ni kilode to tun joko jo
2: si ti o se mi bakan
0: e fe danu lori e
2: o se pin bakan
0: won ni o terminate 3 pregnancies bi won ti konu iyun lasiko ti awon keko lowo ko to di wi pe awon wa fe keko pari woni tori wi pe ife ododo nlo nsin nisi o si fi down loju wi pe awe eru kan ohun e na lajo nlo sugbon nigba to di wi pe o tun bo mu ba oyun eleketa je poran o na lo ba si so fun wi pe awon oni le jo mo tesi waju mo nitori pe ohun ti ri oloju arede mi woni abandon ya for another woman ani nti o na fi so na no pe bi lo ba se gbe eyan mo gbe lala ki lo mu yin sa
2: mo kan ronu awon mo wa ko lo je kan gboro ni e mo to ani ko lo kawe to lo se boyfriend
0: girlfriend se mo ni ko mo
2: se mo ara igboro ni e o ara igboro awon mo yin ni e o you see throughout my school years ko si me bobby sorry then you like group photograph sugbon pe mi ato mi nda ya photo
0: is that you for me your gender
2: look at them o ba yen lo to si fu
0: o lo to si fu
2: ipuregba o le
0: o na ti wa seju eyi obirin na wo na oyun meta
2: ti loyun akoko ta ri ta ni ho ta ni fe o si
0: melo gan omo melo lomo to nko lorun
2: ara elomi yin wo emi se ta fi bura won ri o seyun seyun asewo lo si e manun temi e bi wo mejo nti e
0: je jesus
2: eyan
0: olorun tin dara lorun
2: ah lo ta mo won elu nisin awon elo kan ba je o ira wala mo nkan lo bo wo
0: e gbe gbe gbe kai
2: ka lo mo ga mo ba ti pa won ti o de lara re bayi
0: ibara won le yin na wa
2: omo wa le mi abi
0: o ki wa ni o
2: so ara mo yin ni mi
0: omo ta n fun lo nje
2: o ni go
0: e ade bi o ko mo ko love we
2: mi mi yo lu ogbo
0: ami o atemi na
2: se ni mi ti o yi mo
0: a o ti ko ti expire nu o ti expire ni o ti expire
2: ladies and mekun je iroyin mi ture ni ipinle eko ni o ni se pelu obirin kan ni awon obirin olorun to ni olorun ala nu yin eni odun meta o le ni ogbon ni chidera omimi ni aporuko won yasin won ti han nga jule ejo magistrate to nbe ni ogba ni ipinle eko lori esun wi pe won bu omo odun 16 kan choro choro o ko ti asimo je ma wi tele mi o tori si lo mo damage oruko e oluchi esechuku
0: ani o somo loko ni
2: ti o mo wi tele o esechuku esun meji ti e kasi olorun na fun ni plate number lori iwa daran to wu yo nga ti awon agboforo ti won te pepe iwe esun won je di mimo pe owo ago mokanla ku ogun iseju ni opopona kan ti e pe ni ojule kokanla baya ajayi ni meran ni ani isele ti waye omi mi yi ni so pe omo mo da omi gbona le omo birin ni gbogbo ara ni lori agbore ni ye kan to bere laarin awon meji awon ti o je alabagbe won ni agbo bi omo na se keto yan ba surere be lowo ti sele nigba awon edebe won ni sakiti bo yan ba ju omo na dugbadugba o di ile iwosan ti nbe ni arawo to won nbe nibi ti e ti ni won ba toju awon ogbe ti omi gbona na to se si ni ara ejo yi ni won so pe won ti se iwadi re o nipase ile ise olopa won si fi to kakan ti oro tun gberu ni ile ise olopa ni ile ejo na won fi to won leti nbe igbakeji komi komi ti ipinle eko be oluatoyin kazim won je odi mimo pe awon gba eri jo lori esun ma awon eri mo eri un won ni ajo dpp won ni won buwo lu awon kankan lori oro omobirin won si wa ka esun si leti ipenjo bye bye ose bye bye osu bye bye iwo omimi o fi omi o fi bon omo odun 16 won sa ka si oje bi abo oje bi pelu alaye won ni yo so pe o mo oje bi esun tan fi kan ni o olopa ti nbe di ejo re na ba so fun ejo pe eja tun mojo mi ka mo ko eri bo mo eri lati fi die mule pe omimi lo to lo bo oluchi pelu omi gbona magistrate ile ejo na abileko kusanu won wa ni ki won gba oni duro re pelu eyan meji ka si ma mu eri bo pe ta won se je olele awon ti san wo ri fo ijoba ti ipinle eko bayi na won ni won ti lo fi we re sowo sibi ti oro re je mo ki awon fi gbo abo lori re
0: iroyin toka ye finte siwaju 32 fm 94.9
2: you get what I'm saying baby
0: e da mu o
2: e foro
0: e sanna ni e wararo e ni dogun won pe omo ogun odun kan Samson Okegbua won ni so wi pe call mo lo si ogba ewon olokuta e ti won ni nbe ni Akure gege bi adajo ile ejo magistrate won ni bi won ti gbe idajo kale fun nitori pe olupo nponran yan agbako e ti nbe ni bi eketa tan re ti nfi gbogbo ranu ki won ni omo olomo tin kiri pon mo omo odun meji din logun won ni o si mu omo ohun owo wole o lo re ko ikokuko si omo na lara gege bi won ti ko iroyin lawanka won ni okegba o na lo kawo poyin ni waju ile ejo nibi ti won si ti bere si ni fi esun kan wi pe iwo fagidi o lo re jeran sunku si lara omo olomo leyi to pe fun wi pe o ti je iyaya ti je labi ofin e to je ti e to omo niyan to nti lilu omode ni lokulo won ni lodun 2020 bi won ti gbe kale won ni osisi olopa e tin rojo tako ASP e o ko won benbe won ni won salaye ni waju ile ejo o bi pe se ri eni ti an fi esun ikan ina lomo wo omo olomo wole iyun o ni ojo kokanla osu kefa odun ta wa nu re inde di owo agogo meji abo losan lagbegbe ile ejo ibi ti an lo ti wuwa laabi ohun ni won wa salaye oro won ni oruko omo e ti won se ni seku si ohun won ni won fo oko bo lasiri leyi ti won si salaye oro bi pe kori pe ko si owo ati ona tomo ohun ti on gba ti o fi jeun o na ni won bi so wi pe ko lo re ta oja ni agbegbe ohun ko to lo re di pe o ko sogbon bu bodo ni olupo nparan yan won salaye oro wi pe lojo buku yi won ni bodo okegua ati aburo re kan won ni junior na ni won po ko re won ni lati gba ti won ti nawo gan won won ni na lo je wi pe won ti n bere wi pe eyin ki won dakun ki won ba won wona lati yanju oro won ni tori omo ti won lo re fagidi jeran suku si lara re pon melo won ni an fi tan pa won ra oni 200 naira
2: le sapa mo omo lomo
0: onigba to n fi pon mo to n fi le an lotan oni bi awon mejeji bi won ti fagid won ti ni won se dajo won krista mi o ja kuro nbe won ti ni ki won lo fu okunrin on pamo si ogba ewon ti ni ko fi sogba ewon story yen o
2: jo ti okunrin ti n bo lo ti n gogun waye
0: ah
2: ese wa keta yen
0: nigba ta won mejeji te wa lo fagidi omo lomo
2: imukumu ni
0: ha
2: tori to ba mu nkankan sara oju o ye ko ri e pepe oko parun won mo n lo yi
0: won di omo yen lenu ni o
2: to ba ku nko
0: o ti e pariwo pariwo mo o le gbomo
2: ala won yo yin o
0: won sa ti ni ko wa ni nbi ti won ni won o ti ton ri e si
2: lori orun ti won lejo ti wa so
0: yin
2: so won omo eniyan
0: orun lejo ti wa so yin
2: mami bi o
0: wo
2: ene ni okunrin
0: bi aye mi
2: alai gba ta ba gbegun wa bo ta ba yi o je kugu aye
0: ah e sa ba nri ku
2: a ma so leyin sin
0: okay
2: aye ko omo Nigeria ati ipinle Cross River ni royin eleyi ti n waye o nibi ti o ti fi die mule pe okunrin kan to ko re je Charles Ekuma Eze eni odun merin o din ni ogbon ni ayin gugun Ikom ni ipinle ti Cross River nbe eni to ba ja Ikom tepene Ikom tabasi abasi ayaya won ni o ti gun enikan ti orojo dawo po Michael Ndifon won lo ti gun eni odun meji le ni ogoji nu isele na pe waye ni agbegbe type mo be ni Ikom ni joba abile Ikom ni opin ose ta lo to ina ni won ni to wa bi ija igangan ko ye enikankan o ninu oro ti olopa to fi le ide gangan ninu olopa ti be di ejo iwo Olorun e to pa Sunday Akata okay won na won ni alukoro le ise olopa nibe won sare gbe omo ti oro kan baba to oro kan won gbe lo si ile iwosan kan ti n be ni Ikom fun itoju lati gba ti won gba debe na won ni kan ma gbe lo si ile eko imo isegun ti ipinle ti Eboyi to be ni Abakaliki ngba won si gbe debe won jo di mo pe eleran ti tu o ni dide ti wode Akata malaye re dada bi pe awon igbimo omo ilu ti n be ni agbegbe o pelu ranlowo enikan ti e tun pe ni awon oruko won lagbara won mu ejo na wa ta won leti n le se olopa nibe ati awon agbe ma alaga awon tin saju ilu nbe ati awon odo ni ase asin ni ani won mu esun wa ni asiko won koko be ni pe won ti gun Michael Ndifon pa en to si gun pa na ni an pe ni Charles Ekuma Eze oni ko lo gbe kuru je lowo ebora
0: ha won ni igba keji gomina teleri nipinle Bauchi Senator Baba Tella won ni won padanu awon omo won mechi Mustafa ati Umin won ni ninu isele jambo oko alagbara kan to waye loju ona Bauchi lo si azere bi won ti konu egba mi ngbe ladugo be egba mi be won ni agba yale yin won ni awon omo mejeji yi ti won jo je siblings bi won ti kon ti gesin won ni na ni apadanu emi won lojo saturday lasiko ti won so yi pe won ririn ajo tirafu loju ona ta da ko won ni nijoba bile ti won pe ni katangum nepele bauchi won ni nigba to je pe oko to gbe won won ni na lo lo ri fori sota isele jambo oko gege bi akosile eyi to bota latara iroyin to ka yefi won salaye oro won ni isele jambo ohun won lo po pupo ju de bi pe awon ti won faraka ninu isele ohun won koda won ni won o gbe won de ile ewosan to fi di wi pe e leran tu won ni awon dokita ti nbe lenu se ngbe won de ile ewosan awon na ni won fi di e mule wi pe awon ti won gbe wa o pe won ti sile bora bi aso gege bi royin ohun bo ti nbo ta won wa ni eri to ti fi gba kan ri je igba keji gomina tele ri ati awon omo lebi won won ni inu ibanuje o na ni won ji si to si je wi pe koda gomina won ni ipinle Bauchi iyon Bala Muhammad won ni la won na so pe adanu nla nlele ija o fun ipinle Bauchi ati fun ebi awon ti won padanu awon omo won wa ni gege bi atejade eleyi to je wi pe olubadamoran pataki iyon leka royo won ibara lu soro iyon Muktar Gidado won ni fun gomina ti an fi sita won ni won sa pejuwe irufe isele be pe ki omo nla nla meji ko si wole lojo kan dondo won ni adanu nla ina loje o fun igba keji gomina tele ri ni ipinle ohun won ti wa salaye oro wi pe adua ti won se fun awon omo ohun to doku won ni ojo sunday la go mokala bi won ti ko onanu ko lodumare ko mo fi ina omo ko mo fi jo wa boyo ju ona ni oda boyo ju ona yen ni o si le je pa awon ko ngila ti won pe ki mo se daada
2: possible
0: ko lo wa laanu julo
2: afise so wa
0: ko mo so wa ni o olohun ro ebi won loju olohun si ne ja wa nu oriru e la se lowo eyin kon gila ton ba tin gbe si oju ona fun yin e ma se daada
2: olohun si ran joba na lowo lati ma sawo ifuru
0: ijoba na ngbiyanju
2: e so pe joba gbiyanju olohun je ko wo ma de odo ko ta to layo
0: ta ba n se itopin pele ye ka ma se lori
2: awon ta pe kan be te ma se fun awon owo kan pe owo e oni dele pe so ti yabo mi ko to debi tin lo awon fe susu nla nla to na lu oyinbo awon na le doju agba mi mami pe o oja re fa awon boy to ba menu e o olorun si wa lori gba gidi gan ni anti kan re omode ni won eni odun marun o din ni adota won bu sekun ni gidi gba e ri mi business le fe mi na ngba kota won ni e ba le fi awon 20 million wa nle olomo tan won ti saju mi debe gan to ru oja ba pe nga mo je ri awon boy o wa le gidi o a ma so eri mi leyin isin ka le fun yin se isin yen a ma eleyi ko dadun ipinle plate lo ti waye won ni budo ta won boy si fin to ti sha to ti la pio pio ibe ni emi e meta ti bo bayi o omo bere kan lo ti farakasa ni ti e iroyin ohun re
0: lekunrere
2: eyan meta ni iroyin ti fi di e mule pe won ti je laisi ti omo bere kan si farako ota abon nibi ikolu awon idagiri Fulani kan e ti nbe ni ibudo bi tan boys jo tin la pio pio ni ijoba bile ba kin ladi ni ipinle plateau igbese ina lo je dino di mimo o latari akole nikan to je pe irufe iroyin be lo mo gbe jade mo sedu kan re ku ninu ijoko won to wa ye be bi ati gbo won ni awon ikokan ti agbe kale to je ti petu si awo ni agbegbe be awon na ni awon sadede gbo to nji ibon ro lako lako nibi owo agbẹjọ ku iseju meji iyun ni ijeta ni agbegbe tan pe ni ra ti ya won dide tan wo de be won ni oku oku meta gende la won ba nle le o ti ota abo ti pa won awon si ba odomo benin kan na to na ti farakasa ota ibon latari ikolu to waye ohun won ni ndi ti awon to ti gbe kuru je lowo ebora yi won ti gbe won lo si ile igbosan gbogbogbo ti nbe ni bakin ladi lati lo se oku won lojo nbe amo ni ti omo benin to farako tanti e won ni lewosan gbomi ni egbe won lo lati lo re iso itoju bayi na won ni awon agbofiro ni iya ti be won ti bere sin dode awon to sese ki won wa da ibobo awon ti la pio pio se faji itodo won ni eka bi oro ti sele olo ma fi iso eso wa
0: alama mi amen na eja lo si ipinle cross river
2: o iso ma le ni
0: eh o sori ri ah o ri ni Alaji.
2: I cannot watch this. Alaji, Anna.
0: Anna.
2: Oh, I mean, to be my classical force, July.
0: Ah, me? Please, ni ile igbonse to je ti ile ijose kan tin be nilu Kalaba ti selu ilu ipinle Cross River bi won ti ko iroyin won ni arabirin ohun na lo lo si ile ijosin eleyi ti won so wi pe ojo ko eji din logbon osu kefa won ni na lojo to lo church won ni sugbon gbogbo ara yoku na lo pada seri wale sugbon ti won ori arabirin ohun ko de o won wa salaye won ni ngba ti o fi di ago mesan ale ni ojo keji ti se ojo kokan din logbon osu kefa won ni na ni won to lo ri oku re iyun oni le gbonse to je ti ile ijosin ohun ega bi royin bo tin salaye won ni omobirin arabirin ohun ti won poruko re ni Peace Minka Ayebe won ni na lo soro bi pe ile ise olopa ki won dakun awon ori mama awon o won ni leyin igba ti won tewo gba iroyin ohun tan won ni na ni won si gbe igbese leye o soka won ni sugbon ojo keji o na ni won to sawari oku re iyun ni ile igbonse to je ti ile ijosun tin lo won ni won si ti gbe oku re lo si ile iwosan e ti won pe ni University of Calabar Teaching Hospital iyun UCTH won ni gege bi ile igbokupamo si e to wa nbe won ni ibe ni won so pe ki won soku re lojo si ati pe ki won tun se ayewo iru oku to pa gan nigba ti alukoro file ise olopa nipele Cross Rivers to won mo salaye oro iyun ASP eto pa Sunday Akata won lo fi di isele ohun e mule o won ni ne wa soro wi pe awon ti siso loju ise iwadi sugbon pelu iwadi tawon si rin bayi awon o ti eri oju ogbe kankan lara re abi pe boya pe bi ami kan abi nkan kan to le sere abi boya eyan kan loja le kanna abi bi faulenshish abi troubleshish won ni o si nkan kan o pelu ibi tawon si n sise iwadi lowo koda awon tun se afikun oro wi pe afrasi eyo kan bayi awon o ti re nikan kan mu nitori pe awon o ti e gborun pe boya iku re olowo ninu titi di ojo Sunday iyun ana yi gege bi won ti salaye oro won ni sugbon investigation is still on investigation o si nlo lowo bi won ti kon won wa ni ba won ba wa ti kefin awon orun kankan ti orun daada awon salaye lori ku abin ohun
2: ladies and men kun je agbalagba sale mi o ladies and men kun je olorun to tobi ni
0: olorun ba ba gba gengen jin bang bang
2: let it go iroyin eleyi bi ye bi ye ki remix remix happy DJ wa ke mule
0: lo pe
2: kutu kutu kutu kutu
0: ko ma ko mascot wa
2: to e ba mi fe ti dada gboro yin o boya ni change business ti mo nse yo temi na lo gba ti ma lo je ipe mama wa the most senior alakara to obe kan re won ni awon pa 2.5 million lori akara lo sosu
0: ko tan yin ko tan yin eyin te mo wo se
2: happy happy happy
0: awon kini kan ni pe
2: won le lo ni fun yin ke to soro
0: ah ah
2: to le lo eni sin ti o fi ma ta agbado in ti o fi ma ta agbado yo fe to last house yi o ke to le pa 2 million then o ko ti won ti mo ba
0: I want flight won ko
2: na ni mo so e to wa di afoni a je pa won eran ata di elopo le ri awon to ri on di agbado gan 2.5 million ah e ka ro yin o to ba je agbado level kan wa lai ta wa di ba bo loju orun ti won ma sa omuku buku
0: ta de je shikide o
2: won di
0: sa fu wa o
2: ah baba je pe won ju wa lai mo lo le loju orun 2.5 million in ka ro yin mo mo pada pa gbe fun mi le tu le fun mi ki ma si agbado yin yan ah ah lebi gbe mo fara sele ah ele tu dadu to awon ajini gbe ni o won na sun nigba ti rin tore won
0: olorun tobi
2: baba mu nkan lowo
0: olorun
2: tobi omode basu to we aji
0: abo
2: ya se ka bi ma kalo
0: e ma ka
2: oju ago alalejo
0: oh
2: silekun
0: e ja soju opo ile won na lo lo fe ka 0705 50949 tabi 0809 70949 plus 234 906 2049 hello Niger. Hello, hey, Krista.
2: Baby, what is it? Why are you calling me?
0: Amala first. Oshu kejo.
2: Odo 1990.
0: Oshu tamu pelu ayo ati iduno yi.
2: Ami Jesus.
0: Ojo kokandinlogbon. Oni a se ayajo ojo amalawa. Ile ati sere e koni 32 FM.
2: Rek
0: bi bai.
2: You know my plan for Amala. Oje file ti ile.
0: Bibire food canteen.
2: E se mama o.
0: Ni oke ado.
2: Ala ere re oni won yin o.
0: Ya dija alamala.
2: E se ku gba gbogbo wa o.
0: I know ni jo yin o.
2: Ami Jesus.
0: Yo alamala.
2: Ya dada ni ya.
0: Ni gbare mu. Mama ti wa logun pa. Wo na mo pe a le de be ka mo buka.
2: O ma da ke lo mo ki o gogo
0: pa.
2: Awon to fi la fun se pe fun.
0: Rek n bi bai ni recreation club ni ayin ibe ni ati se ayeye ohun lojo na lohun aye wa fun gbogbo awon ti ayin na ba fe bolowo oja yin tabi e fe darapo mu wa e fe pate e ma bo ni laughter house best no ni ticket lo ti wa 1,000 naira oni ticket ori ofe na wa fun awon eyan ti olohun ba bun ki won o bun wa ti won tun le ba wa ra fun awon eyan Krista
2: anakun
0: Prince Adekunle won ni ka fun awon te nkorin baba ore daddy ore mi ni won ni pe awon fun eyan mewa to je pe a mo pe agbara awon o gbe ni
2: so ja sarawa emi lucky Adekunle eleyi na aha substance di nawo
0: to lo nji o si
2: e ba to ale
0: si nbe e wa dakun tori olohun eyin eyan teyin na mo ipe eyin na le fun awon eyan dakun e je asise olore ati je ati muti wa na oni
2: e
0: wa ra ticket na 3000 naira oni ticket eyin na le ba bo se eyan meji bo se eyan meta be ba ti ni adaruko yin ada be ba si ni gbe
2: to ba si tita o ti tan niyan ke se pe ah se ticket ti ku inawo ko la le lo mi ma mura ke se ebu o ti ke Krista ticket njo
0: mo ni bo la wa ise ale mu nbi ni
2: mo kini
0: eleyi ni sara wa ni
2: mamo
0: plus 2349062949 tabi 0705 50949 hello jare yes ma
2: e ka so sa
3: ati anti bi n pe ma to ye
0: yes sir
3: e mo ko to me mo ne si ro yin ka o
2: ami Jesus
3: Ogbeni Oladele Akanbe lati orilede America gbogbo oyin te ka pa wa ta ni re fi
0: won
3: ti mo fe mu nbe ni ekete tabu si ko toy ani joba ma ba won ba wa te won loda gbo an to ba to fe se ru wa palapala e won ma kararu ekweto
0: eseun adupe eseun Krista won gender enu
2: emi o dada kuda o le gbo record mi ko do ti ma
0: ah so pe gba so pe o dada kuda
2: emi Krista ba
0: ani gender your gender is
2: emi ma no bi to ma gbe sumo ni bi pe
0: your gender is
2: ti ma fo lenu
0: ah awon mo mo ngbo en le eh ba bi se nsi order ni ko ba bi se nsi
2: olo ma je sori ibu
0: ah ke mo soro awon kan
2: ko wo le bayi ni pe bi pe je mo ri o
0: wa bole lolo ku tanku to jogun owo
2: awon isoro si yan yan
0: amo die ni
2: se bi owo ru e ni ani mi lara
0: oni ra ni
2: eh
0: ere gbe
2: e ba ni ba ira munura kan fun o ti mara boss kan si a
0: re ba
2: ana kun
0: o da pe mo ni so sand nbi
2: okay
0: amo kan to de Alachi Abdulatif
2: Adiamo
0: customer dada ni
2: ya wa bi ni ni
0: customer dada ni
2: I swear to God customer ni
0: is our boy ai
2: Many expired birthday.
0: Ah! Many expired birthday. You were both
2: Sulu.

0: ẹtẹ ti si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon ebi alonge oye nike olofere amoni loju olalere ati lamu ni won je ojulowo omo nile to wa laba oke alayun lamusun akufu nijoba abile edo ni ilu ibadan enikeni to ba ti ra ile ninu awon ile na ti adaruko won yi lai gbase lowo eyike yi ninu awon ebi ti adaruko irufe eni be bi ko ba fe dawo si gbo atu bi be ko ki won yara tete kan si awon ojulowo omo nile lati pe ero obare eni soro yi 0706 580 5983 tabi 0706 7777 524 tabi 0803 803 9542 ati 0816 925 4875 se awon agbabo woni koju o to fo lati kilo oko agwifuni ka to dani agba jakadi olukede ebi amosu niyi to wa lakufu nijoba abile edo
1: Jesse Giori Awo, Tibo Miri Mukoko Dagba, Erila Pere Dunu, 32 FM, 94.9, Fenye! Laughter House, Orioke Tente Femia, Makola Ibadan.

0: Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi je oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House Lawa Premier Hill Mokola Ibadan mo ki gbogbo eyin ara ile mo ni se alafia lewa gege bi emi na si wa ni osan yi mo ki yin mo ki yin mo ni bawo ni opin ose to koja te ba se si ri baba ni waju ile ti won ju apa ti won ju ese oro baba ti kuro ni sara ole bi to mo ki yin gbogbo wa lapapo aku afi omo niyan se olorun aku wa pelu wa a o ni sise olorun ada gbogbo wa by and large osu itun se nlo niyan mo ki gbogbo eyin odo adura yin akuku gba ise to to je to atun seku te fi boyawo te fi bora yin te fi bomo olorun a pese fun yin nitori bi nkan se lo nsin igeta sibi bi olori nkan se so ni igeta sibi oni bo se ri olohun to so mi da laruye o oni bo se je olorun wa pelu gbogbo wa eyin ara ile lekun si mo kiyin eyin mama loja si baba loja bawo loju ojo se ri le ni eje kin wa ya bara eje nki gbogbo awon ti bode lapa sale lohun teyan ba de bode ni bi si ijamba ina ti sele to ti ju oja yin awon agbalagba ni teyan ba jori ahun omi alerorun soju e ma je ki so pa lami loju so olorun afufu re mi emi mo pe ese o ki ise ti o ba si n to mese isele na yen ko se n to le so pato pe nkan bayi ni sugbon gbogbo o wa ni owo olorun olorun a gbe yin dide gbogbo eyin ti na so shobu yin to so di lele olorun a gbe yin dide pada olorun a gbe yin dide olorun a gbe yin dide won ni ile oba tojo won ni ewa lobukun imo e pe igbe dide yin a wa je ki won ko a wa da bi oja igbalode kiko to ma wa ba yin tuko won tun wa ba wa ko bi o ti eju mini fire brigade office that is to say ile awon ile ise awon panopano won ara ba yin fi kekere sibe e pele ma e ku roju e ku roju e ku roju as at Sunday ifi yen si ru tututututu soke isumo ni pe ina yen sose gan orilede Nigeria ani rogun na Oyo State ani rogun na mo ki gbo ki gbogbo eyin baba loja general baba loja ti state baba loja local government baba loja gangan ati ya loja ti bode e pele ma e pele sa e ku roju so gbogbo eyin ti so yin jona e pele ma wori Olorun fi opo ropo Olorun fi opo ropo Olorun fi opo ropo so eyin ara ile seri eto teni o ma fi ara pera won seri emi ti ma n ba awon eyan soro sumo dabi pe leyin eto teni ta ba tun re ni to tun gberu ewa bi to fi ru elomi mi o ni dasimo so eto teni ma dabi igba ta ba fe se ipade obi ati oluko ni ile iwe alako bere ya so fun mama o gbe ba wa PTA lola o dabi pe a fe se ipade eyin mama tomo yin ti marry eyin baba tomo yin ti lo si ile oko ateyin omo te wa nle oko ni igba kan gba ta kere barista akorin kan ele like orin ele ma like orin yen oni ilu obe sin je ijo ole be sin je o ko ba ma ba wa la wo je mo ti ma so tipe tipe awon nkan kan wa ti o ye ko fa ija ninu igbeyawo ti a ba jo gbo ara wa ni agboye sugbo se ra awon omo tolorun fun awon omo wa seyin wa make sure pe won towo wa bo so lo wa ni love is blind ni igba ti won ba rinrin yen awon omo won yo ki joko ki won ro wi pe atubo so igbeyawo yi igbeyawo ki se oja to lo fe lo ra nkan be to fe pada wa Bibeli ni ti ku titi ti ku yo fi ya yin ni till death was part. Bibeli de ni what God has joined together let no man let anybody put asunder. Kim ta ba ti sopo ta ti so yin po ni iyawo ati oko oni ki nkan kan ma se ya yin ko ye ki nkan kan ya yin. Sugbo se reyin eyin omo wa a lot of you, you have age. O si eke wa le oko. Fine, it is true. O si eke ni ya usile beni. Shubon eti bagbe pe, ibi kono lagbe nyori o, kada ra o papo ni. Ese lo man sare o, ori ore ibi kon. In a smudge, si ka wo wo dogba. We cannot be equal. Awon kwa shaju e mari, mi mento mari at the age of 21. Emi ti gba en mo ti lo mama kan si pe mi fun ise engagement si omo e omo to fe lo se pre degree ni fe at the age of 18 mo ni mommy oni mama yen ni bo se yan si eniyan bi ka je ko ma lo ngba ti alara ba de se pe ara oro ohun emi o gbudo se pe ku aisun o ku ewo a de ra won kan they 30 plus ko se pe boya won ku kawe won kawe ko de se pe boya won re ni pe won re ni pe won sugbon ka da ra la won ko tori no eyin mama e joko eyin baba e joko eyin omo na e tesi e je ki koko be labala to ba se eyin ni e gbo to ba je iwo ni se wa je ki gbe yawo e tuka leyin osu meta kilo fa oko lo si church oko 32 fm ni church yawo laughter house gbogbo ade la mo wi pe e me ko bi daruko church kankan sen gbogbo ade la mo wi pe oko gbudo je olori aya bi christ se je olori ijo e gbogbo ala mo wi pe n to ba mu ki oko e fe te ba jo lo sile ijo sin kan na if you really want peace in your house if you really want happy home iyawo gbudo ma ba oko lo si church ba se ba niyan reason I don't know e ma si mi gbo o un to ba wa ma mu ki iyawo ma tele oko lo si church is going to be an agreement between both of them igbe yawo poshu meta ni last week soko ti yawo ide ti tuka kilode kilo fa ton fi tuka oko iyawo ni iyawo ohun o ba lo si ile ijosin to hun lo se lo dabi pe mi igboru eri awon to wa fara pe ti won ti fi lo mi ta wa lenu e ta nse underneath t'olorun ma fun wa se ta ti ri yanju makuku wa la mole e wa ba mi da si lori afefe e gbo eyin ti te fe gbo mi losun yin se iyawo mi o tele mi lo si church so to nkan to nda igbe ejo we fara bale I'm not talking about religion no mi fe mo nto sin mi ni interest sugbon ti mo gbe wa ni wi pe iyawo mi se ti mo fe 3 months ago o fa ke kori olohun le ma tele mi lo si 32 fm evangelical ministry ipe laughter house is gospel to n lo lohun a ma lo mo de ni failure lati tele mi lo mi o se mo e jo se mo jebi emi ti si oju opo sile e ba mi da si iyen la wa gbe wa wonu eto gan lo nisan alaye wa ti mo ma so mi o de ni mi ni toka si jo kankan lo ko se mo ni church mo ni ba fi church mi sapere ko se n to le mu mi si yen 0705500949 tabi 09062000949 so lo wa loju le un lohun pelu mi hello somebody ko duro dada o hello
1: e ka sama
0: oruko yin ma ti te tin ba mi soro
1: oruko mi titi lo ku afolabi lati suka
0: e se ma se nti mo so yi
1: toko ba nlo
0: be ni
1: lo ye ki yawo ma lo
0: e bo sin gba ti mo de
1: mo rin ajo ara won ni si pe boya enikan gba otan enikan gbo si ti wa ni pe ni bo lo gba lo ni bo lo lo
0: e gba ti yawo mi o de ba mi wa ti mo de ti ko yi ki wa ki le fe se si yen ma o ya yin na lenu o se ya yin lenu yen gan ni mo se ma pa ta lo si wa loju de lo mo mi yen ni ha oro pe si je o oro di hun mami e ka san ma bi daddy mi ni e ka san
2: ki e na ba ko lo si church
0: ben
2: ko to ni ke ni ki e o fe mo
0: okay
2: na do ti ni o
0: mhm
2: amo se ajo so wa tele tele pe church ni na ma lo abi ko si
0: mhm
2: nte ni fe mo ni amo ko ta ko tin te te ke e mo ba lo si church mo ko ka ko la wa sile
0: e se ma e se god bless you my jekin fa won na so okay
3: hello ma
0: Eka son ma abi sa.
2: Eka son ma.
0: Yes.
2: Onko mi ni sola ye ni lati bako.
0: Ah, awon ara bako onko lo son ima.
2: Alaafi alawa mo dupe pe mo wole le.
0: Oluwa seun e ba mi da seto.
2: Yes. Ni won gba to ba si je pe oko ati yawo won ajo lo church kan na ton fi sera won.
0: Beni.
2: Ton ba ti le se gbe yawo church oko ati yawo lo ye ki yawo ma lo.
0: Okay.
2: Ifun to ba bi awon se wa sele laarin won awon to so won po gan ti won je ran si Olorun. Won ni lati ba won da si pe church oko e lo gbodo ma lo.
0: Mhm. Ese. Ese. Mhm. Tell us why I load you the long. Yeah, you can feel it, it's okay. You can call my tape, okay. Hello? Come on, no. Hello?
2: Hello, hello, hello, hello.
0: A cast on, sir.
2: Terry, on a way, come in, there. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes,
2: yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, ah, ori bete. Ore ni wa wa ko. Hello. Ah, e su mi pe. Mo des fe gbe o. Ye. E jo je ka won ti o nlo international number. Kon ba wa se +234 9062 2949. E jo. Hello.
2: Hello. E ka so.
0: Ah, kini yo wole dada e ma binu. Hello.
2: Samao.
0: E ka so sa.
2: Alufa ni mi ti mo so ro yi.
0: Ah, Oluwa seun.
2: Eh, de ku ise na ti en se lati ejo Olorun.
0: Amen.
2: Ko ye ko so ija ati wi pe by the time ben ba ti marry o ti dara po mo ebi tuntun.
0: Beni.
2: Ara ebi tuntun ni church to ko en Oluwa.
0: Beni.
2: Going to his church, former church, should be by the invitation.
0: Okay.
2: So ko ye ki yen o la igbeyawo.
0: Ese. Eshe, eshe. Hello. Hello.
3: Ugbeni Oladele Akinbi lati orilede America.
0: Ah, e ka san sa, lodo ti yen e ka ro sa, e ba mi da si sa.
3: O to turi, o ti sele se yan mi kan, iyawo bi ten. Lodo oko Muslim loko.
0: Okay.
3: Oko ti turi e lo fe iyawo mi. Ya pati wa ngba ti iyawo n se ti oko na n se ti ko jabele kaluku ni n se ti e na mu ya pa wa ni oko si fe do gege bi olori ile
0: be ni
3: ti ya ba gbe nu mi podo kayawo
0: be ni
3: ti won ba ti o ti ja pa ti o ba ti ma lo bo mi ba yo ja just to laarin won ni mu jada ni ma ti o ba ti ja ah o le ni tori e lo fe lo mi o
0: e se sa
3: yo enu won o kayawo ohun
0: be ni eshi sa mo mo lori eshi sa ah eyan ara ile e je kin sare dojude lohun e jo ntori olorun eh e ma je ki lucky ge eran ma wo fun mi e ku kale mo npa dabo all right.

e koko bere friendship from friendship to relationship sori gba te ti bere yen ni wa ti je ko lie dia wi pe ah ta ba fe se nkan ni church wa youth program my invite you koko invite ye wa ko wa wo bi church ye se ri nigba ti irin ajo yen gbe eyin mejeji lo put feet ye down omo tolorun ba de se wa ni toko ti yawo church mi ni wa ma wa o sori to ba ti so fun eh emi ke emi o le wa church e o o mo bi mo se join church mi ni emi ni kini leader emi ni kini leader emi ni nkan kan leader don't bother yourself to go further be ni mo so fun yin mo ti soro ti mo fe so nseyin ti mo the next oro ti mo fe so mo ti sorry mo tun fe tu so don't bother to go further lara won sister ni ilu ton gbe badun egbon mi ni won e be pe mo so pe alaje alaje la parents mi mi de tori na ki se pa won ko na bi mi be ni egbon mi to je omo oluwa to wa gbe lodo mommy mi Christian ni won so mo gbe lodo won igba tan ti yen ma marry muslim no fe oko won fi won sile anti mi nlo church anti mi oko won o zun si zokoko won sugbon wa dijo kan ma so fan si mi mo ni anti mi mo le de se ma boko yin se muslim last year anti mi ko gba mi lenu ni o bere leyin oke o de mo ni sa mi kilo le te gba mi lenu mo ni to ba mu mi ko lodo yin le don wo ere loro bi mo nse mo se mo de ti wa teachers college ngba yen bi mo se lo si ile ode ti mo ku olode ti mo pada lo school bayi mo nde lati school eyara ile mi dari sibe mo o si ntan fi be mi amule n gba mi lenu amule kire ni ta e na mi mo so fast fun yin ipe e si ma ba alaji oko yin e jo kirun kan yin ni se ngba si de li loro mi deserve ni e ma je ntan yin nigba tan ti mi ma mari gbogbo awon mo won obirin awon mo wokunrin listen na fe oko won o oko won o ba won jiyan ṣugbọn gba ti akoko to ti won ti ri pa anti mi le lo bi kankan mo won ti bi so won ti bi wa le o so fun anti mi pe lagbaja lagbara olorun ni next month afata ma ko enke unbo den bo se ma ma sisan lu wala bo se ma ma se lagbara olorun next aj wa lo anti mi ki emi e fe bo o sabala bala ngba ton so fun mi ton wa pe mi pe oro ti mo so njo yen se mo lala ni abi mo riran mo ni mo si gbagbe nkan ti mo so mo lo ma ti pe oro to ti pe ti mo ti so te tori e ti mo tori e ti mi gbodo yin mo oko a mo lo mo ni mo ti eyin oko yin ah mo te mi ba jo ko yin mi o le gba ah awon ton won ni ewo gbogbo yin le me pe ye mi si omo lile ni e je ko ma no no mo lo ko yin wa se pe ejo ma kirun tolojo ofide ni e wa se pe kini ko sele den papo mo ni mo yin won by this time o ti ye kan ti kan ma ti gba yin laye fun yin Sherry, ti oko ba nlo si church oto e gbo mi daada o ti iyawo nlo si church oto e farabale ke study leyin both of them are listening to different teaching yes won le jo ko eko kan na akoko na ko na jo nko oko ma dun mi ti igbeyawo ba fe daru to ye pe nkan ti o to nkan lo fe da igbeyawo ru eleyi mo la yanju underground kolo odun me pa lohun a fun wa se ko to di pe mo fe le bere bere ati lasti alasi wa lenu e di okon lo si church ibomi iyawo lo si church ibomi gbogbo ede lo mo wi pe ngba ton fe se iyawo church iyawo lati se okon lo nde so fun you know my position in my church akorin ni mi akorin ni any church mo de tun de mo de tun te duru mo de tun lawon se bi meji meta ti mo nse please emi pelu en lati jo wa ni abe eko kan na we must be under the same teaching seri ta won mo wa yen mi o ni menule because ta omo yen ba de school convenient church no ma lo e de me pe bi activities won ba se ri ni awon churches ton lo yen lawon to wa be oni fe fi won le koda bon ba serve ton eyen wa omo to je pe boya ni church ta teyin lo obirin ogbudo won

0: be mo ko ma lo church oko e and failure not to do that my wife that, my dad ruko everything lori afefe ara yawo yen wa suki ngba tori pe mi no fe mu ni ko ye yin o wa suki ah oni mommy ah oni show to yen ah mo loju be lo yes e wa won omo keke won gbon oda nkan to ko e something nipa won omo show to ni oni se mo mommy awon omode can be funny e ma je ko omode funny e ma ko block sa won omo won yi lori both of you should come together e jo wasabi e isakoso kan na ka le ti jo agree lati le nkan kan ti lady yen se to dun mo mi ni wi pe oni in actual fact o lo ti so phone pe o sha reactivist ti mo se in church ta ba marry please boya leyin odun kan mo kan mo kan please you be coming to my church o lo nse po n si gbo ki wa lo de to wa fe ba lo ah oni mommy ah mommy eh le understand ko ye yin ah star she mo ni church wa oh my god awon kokun aso je wi pe ba bere si ni demonstrate church won fun ah mo n temi kan ba demonstrate church wa n ba ju church wa kale fun gan o mo ra le mu ni imo pe at the end of the day iyawo yen olorun aba wa ro olokun mo fe be gbogbo eyin awa ranse olorun gbogbo awa ta ni ejo ti on ba ti omo yin church yin obirin ti ori brother Caleb ti ori brother Isaac brother Nathaniel ife brother Kunle wa nbe brother Deji o wa lo sibo bi o lo mu brother Peter wa ti James nigba te ba nso wopo ni ke ti make announcement iya je ki awon omo wa wonyi kon le joko sile oko and by the way tokwe o ba gba ko lo si church e wa tele lo church now is it not the same doctrine same bible same Jesus and if it is not joko sibiti esin ba ti ye oni mo se ni leni mo fe wa bere lowo eyan ara le awon nkan kekeke tin di o tin tun igbeyawo mo fe ke je ke eyin obi ejo e ke si awon omo won yi awon ti o to ko tugbe yawo yawo mi sun o hunrun ko ye ko tugbe yawo ise nature niyan ko si teyan o le je si yen eh yawo mi e to ba njeun bo se ma njeun enu e ma ndun awon ko si mo gbo mo so fun yin yen o mu ni enu e ma ndun bawo eun ni mommy for instance e je ka gba pe anja malansin ko ti ki yawo mi de famala se ngam mo ni ko mata gbogbo awon nkan kekeke te su ti da si tansin oni mo se ni kin wa ba gbogbo eyin obi soro e ma je ka wo awon omo won yin ran awon ti o to nkan kan rara awon ti o to nkan kan si o ye ko da igbe yawo ru ti o to ye ka awon omo wa kon ti e ni ifaramora kon farada o lo fe ma da igbe yawo ru o e wo bi ton si bere nsin yin o iyawo mi ba mi lo si church mi ise mo ah o nbo ba se mo ko ma se mo mi le tele se bi ah kilede mi se ma tele lo si church o mo nkan si mo se n church wa ni ta lo fe se elomi a se lo wa bi joko si elomi a se bobirin o sin okunrin o sin jesu elomi a se ejo ntori olorun e ma sere awon omo ti e ko wonu igbe yawo e ma je ka omo ye dagba lati ko rira yin o because at the end of the day te ba li eni gbo eni gba te lo to ko mo lo boya won na boya tori pa omo kere won ni ki a o ma ko mo lo si awon omo yen ba dagba to ba di ni ojo waju ton ba wa ba isan wi pe tori pe mama mi o ko lati tele baba mi lo si church na se tuka eni like awon omo yen ton ma se fun yin yes because history has sorry oni mo se nbe yin eyin te ti loko eyin te ti niyawo brother lucky ejo koko lo in one accord and in one understanding babe simba fe ton somo church ni gbogbo n te ba fe a ma wa fun yin church but church ni eh emi adura church yin wa ti poju n se mi ah ko to di pe owo wonu ese wonu se ka ra se gaya funra wa o le ma lo si church ibomi koko e ma lo si church ibomi e ma gbo o ma yen ni to ba wa ndu ohun ju ni wi pe won le fi soru se won le se ni church won oni si awon ba wa ko mole to lo o di 11 abi quarter to 12 lojo saturday koto de to mana ah kini ngba ta se night vigil ton ta sun eh sanctuary keeper ni mi agbodo fo shear agbodo fo le agbodo ko sentoni ke en kokon ma se ise fo lorun bibeli gan so oni ni igba to ti mari nkan tinu church akun elaya wa ma se gbogbo e fo lorun sugbon ni igba to ti de ni oya abi eni oko all others toku e lo ma tuku. A lot of you come to church in ton ko yin be gun mi robo ye yin e je kin se enu ni dede sibi orin egun ni mo da e ma ba mi korin oro ko si n to wrong o yeah ko si nkan to wrong emi ri daada emi ri sister mi fure gali anti eni ti anti ti mo nso okay I dey drop e a lo ton ba de ti setan ton ba je poko na ti setan opa tun wale bon o wu won ni e ma je ka tori nkan kekeke iyawo mi o te pesi ni di arin lo ti te ko ye ki yen tu gbe yawo ka ti awo mi ba se be te ba ri gbogbo de ri obe ata obe ti se ti patapata iyawo mi o le fo ide ri obe mama mi ma mu form so mi mama mi a fi form nu gbogbo bi eti obe to je pe ton ba tun deport obe pada o ma need ko ye ki yen faja eba mi dasi emi ti se oju opo sile oya taluwa loju de long pelu mi 09062949 hello somebody hello
1: ajo ba tan re odo ya mi se o
0: e se sa ateyin na sa
1: oja won mo mi je nu nera
0: ami ateyin na sa
1: oluwa segun afolabi lato mi ajo alagbede
0: e se sa
1: olomo je awon omo toro iba bi olomo je won le gboro
0: ami
1: ore mi ma so pe radio ta n gbo ja mo gbele kogbon gbogbo en so ba n gbele kogbon ti ba n gbo radio atubotan da do bale aye re alelo mi o mo bo yawo re ja won le o le pe yawo won ni ringi tone won o fe mo won ti pa je lo mi ta to ni ringi tone o le gbe ton ba so fun yawo won pe ko fe gbe lile o yo di so won ko so gba
0: ah e ma so ku so lori afefe
1: o wa ni wo alubarika tin wa la tin be laro obirin un opoloko ye won ko ye opoloko pe alubarika tin be laro obirin yan godo ma wo obirin ni jo te ba ti jo bere si se loko la ba jo na ni sa ye ni ti da won ni wo geleyun gbogbo nton se si ni won mo wo
0: o lo tun fe ma da leru bayi o ejo o e se se e tun gbo hello mo wa pelu yin o e ka san
2: Kọpẹ family mi lori pe kilo sele o. Ki lo de kilo to wa se. O te ja pe boda laide to jo wa se yayo. Ti won lo ni kun bo. By this so, hello.
0: Mo wa pelu yin mo ngbo.
2: By this so, o mama ko ni attend ni o. Number 2, understanding ta ma bi bere nigba ko shi. I'll continue doing after the marriage.
0: Don't ask you what you're saying. You should continue.
2: Yes.
0: Come.
3: E ku eto.
0: Yes sir.
3: Oruko temi Sunday Afolabi to don apata.
0: Mhm.
3: E ri gbolo nkan te so to mu inu mi deju.
0: Mhm.
3: O ni to ni church igbalede to dole.
0: Mhm.
3: Nigba ti e ba n lo ka n lo church ti wa ka mo n so pe tori pe won a je ku wo soko to won a je ku wo nkan to gba church mi mi lo.
0: Mhm.
3: Leju obi ni o e ba de wa so ti ti won ni gbo.
0: Ah.
3: Nígbà tán bá wá mari yẹn ṣọ́ọ̀tì ibi tán ti ń gbé jìlà gẹgẹ tán ti ń wọ ṣòkòtò wọ gbogbo ẹ wọn wá ní dẹdẹdẹdẹ làwọn fẹ́ máa lọ tí ọkọ dẹ máa wá àbí ìlú ẹ fún wọn gbogbo wà tó dẹ ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn yìí láti kékeré wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ìyá kan kọ́ ló bí ẹ̀yìn àtọkọ àtìyàwó ìwà yín ò le papọ̀
0: láyé Hello.
4: Hello, ma.
0: Eka soma. E soro soke. Oruko yin asipi te tin ba mi soro.
4: Eka soma. E ko eto ma.
0: E se ma.
4: Banki Afolaji ni na so do no kekere.
0: E se sister.
4: E wo mo mi a ja fun.
0: Ami ateyin no ma. Ami ateyin no ma.
4: Seri ibi te lo e ke to soro nkan te mi go fe so niye. Seri understanding no onu understanding. Ko si understanding o ki work to ba tin bi wi pe ohun tin wa divided.
0: Yes.
4: Because don't tree church or doctor. Ohun no ma de wonu le. Ko ti be ti pe gbadura pelu isokan.
0: Yes.
4: Olorun ko pe oni ka darapo oni ka di oko ona wo lo fe gbadi oko ngba ti oko ba je church kan ti awo je church kan ka de ready as it separate
0: oho
4: se o da san money se wa suri awon pastors won ni ise lati se
0: exactly
4: ngba ti o ba wa ti won ba tin so fun you to be ni boyo je oga akorin ton so pin pe okay o ti se mari o ma gbadi ojo wa o
0: oho
4: ko try ati mu oko e wa o ti ti o se ko to sele si side odo temi ni mo je ko ki ko ye ni ma
0: eh
4: mo ti ni gbogbo nkan bo e ma wa ni mind obirin wi pe yes do oko won o na gbogbo wa ko lo se ma mo ko
0: won wa ko e wa si church e won
4: be ni iba se mi marry Pentecostal lemi ti ku oko mi lo si esi bi mo se like church Pentecostal to te bi ni gba ti mo marry mo ni lati so mi mi o like church oko mi rara bo mi o ni choice dan to dance to his stone so o ki ni ya o ma sele lati church ti o gbe ni ba tin lo lati le ife yen ni ki le ki ni esi ma wo wa Ọlọ́run a ma ràn yín lọ́wọ́, Ọlọ́run a ma fún yín ṣe mọ̀.
0: Ami. Ẹ rí pé ngbà tá à ń sọ̀rọ̀ mo mẹ́nu lé chọ́ọ̀chì tèmi. Ẹni tó bá yọ̀lẹ́ nínú àdúrà tó bá fọ́mọ ọjọ́ mi tó o máa dúà gbà tó o lè gba àwẹ̀. Ẹjọ́.
5: Hello.
0: Mo wà pẹ̀lú yín sà.
5: Ọ̀gbẹ́ni Ọládélé Àkàngbé láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà.
0: Ẹ ṣe sà.
5: Kéèyàn máa gbọ́ rédíò.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Bílí kọ́gbọ́n.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Ànikẹ́ lẹ́sìn náà Baptist ò fẹ́ Baptist kò ní mú wàhálà lọ́wọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Methodist ò fẹ́ Methodist. Anglican ò fẹ́ Anglican.
0: Fẹ́mẹ̀fẹ̀m ò fẹ́mẹ̀fẹ̀m.
5: Kankan náà wọ́n gbọ́n kò kan kọ́mọ̀n kò ní mú wàhálà dání. Tí ẹ bá ti lọ fẹ́ tí ẹ̀sìn ẹ bá ti papọ̀ crisis yóò wà
0: àwọn. Hello. Mo wa pelu yin sir. Yes sir.
6: E mo binu be e le fun mi seju meji ejo tori Olorun. Se ri oro te dale yi ogbon gidi. E bo ba pa le pe lojo mi ko life e mo be to so.
0: Daddy e se suru sir. E mo nkan te ma se fun mi sir. To wa ye pe ko si WhatsApp number mi ma fi WhatsApp number mi sita. E ba mi send a true voice note. I will play it tomorrow.
6: Oda.
0: She understands. Ma fi number mi sita. That's even send there as voice note. To ba get 10 minutes left so oni ma kokko play lola tin ba ti gori eto.
6: Oda.
0: Thank you very much, sir. God bless you, sir. Really appreciate yin.
6: Ibo
0: le tin ba mi soro, sir.
6: No problem.
0: Hello, sir.
6: American.
0: Oh, e ma
6: bi. American.
0: E se, sir. Time mi lo ti lo. God bless you, sir.
6: God bless you.
0: Yes, sir. So eyin ara ile ko ni dun ko po kin bayi ni obe oge. E jo ni itori Olorun. Emu bẹ́rọ̀ ẹ̀kọ́ nọ́mbà mi o ẹ̀yin tẹ́ bá ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ nígbà tá a ṣe tán ẹ má pè mí Elija Anu Oluwa pọ̀ don't call me 0816-76-65-6681 0816-76-75-6685 lẹ́ẹ̀kan sí 0816-75-6685 0266 685. Ente ba tu feri wa o pada e lo soju opo ti Facebook page wa abe ente ba ti darapo mo senior citizen killer ti se ati obobirin ori afefe fans club lori WhatsApp ma send the program o teni sin bi mo se ma send e sin omo yin ore yin ololufe yin oluwaye mi si obobirin ori afefe emi gba yonda mo ni mo nse ri pada lo sile ticket ya ma lati wa o lagbara olodun lati ola lo ejo o oro wa lori e mo I trust you me pe mi emi ni ka kokko bara kini kokko tatiti emi tan o se pe agbalagba le mi abe bade ni ki wa ma mu fun yin l'office mama wa lucky lucky ni ka ra todo to na e ma da lohun eyan ra le se o da ro ni pade mi pelu sidi ni ola ni agbara olorun ni ago meji abo si meta abo ojojumo ni kila ti se o Monday to Friday keni lovely day ahead bye
7: alai se o mo meme emi emi mo meme se o mo meme emi o mo meme ah o mo meme
8: mo meme 32 FM 94.9
7: an fe ni gba gbogbo agbaye awa gangan ni meme
8: mo meme

lori afefe bayi ke ma fori ofe le fa awon eyan lati ma ti atejise oko won nikan kini won fo oko won se training kan be ta ma se fa awon eyan ti won fi di olola dolola yi owo ni won gba o ṣugbọn won ni bi ba ti wa lori eto eyan adota 50 akoko to ba ti ti atejise oko won sori number ti mo fe pe yi won lanfani ati admit won wole lofe won gba idanileko lofe number te ti atejise si ni o ko yin nikan na ni ke send sibe 081-02-88-9787 ma dola si o ola telomi nda si gbogbo ntin gbo ni nkan daada ohun lo fa to fi ndero eyin doni tori pe baba tin dola si e ti woro renu gbiyanju ko sana la kale lai suse tawon ma ataro modo modo ba de omo ni yoda afudadi wa abi mami wa business entrepreneurship project ti atejise oko re sibe 081-02-88-9787 Are kari lori lede Nigeria Oni e ma ja ma wo gbogbo ise dede ati awon okuna wa ka ma wa fitisi pe Nigeria factor Oni baba jo ma Nigeria ko ni ka settle for less

akọ abojubo ose tutun pelu ba se bo sagbere idaraya gbogbo to ni se pelu DJ fe agbaye o na ni o fe du leti awon to je ololufe bola lafese gba be kedere awon gbe gbe olukan pa pa irufe awon orile je porele ti won ko kopa ninu DJ fe agbaye itabaun te pe won ti kopa won da ti sokale ninu DJ ohun ko wa ti mu oro e won ti mu lekan won si ti mo pe gbe gbe bolu ti won se atileyin fun la won wo bi sa to nbo bi o ti se ri ni ya todo won irufe iroyin to ni se pelu e o ni te gbe bolu Chelsea nisin won ti re egun eja to nbe lorun won won da ti wa bojuwo won ti bojuri won je di mimo pe Alejandro Garnacho to ji agbabo lowo waju eleyi ti agba lati owo ko ti Manchester United wi pe won se ta ti faye sile fun lati kuro nu ko ti Chelsea ni owo ibere sa ta wa ke se pe lati lo ni ayalo bi ko se pe enikeni to ba ni fe lati gbe Garnacho yo gbe tarawurawo ko nu ko na n to n be lokan awon to n se sakoso egbe bolu Chelsea niyan alafi bo leleyi je boye je pe ajo to n dari bola fese gbalagba laye won ti kede wi pe agbabo lo waju ori ede America Folani Balogun e to fara kasa kaadi pupa ngba ti koju Bosnia ati Herzegovina iyen ni ose to koja lohun pelu bi o ti wa jenisi oniru oro ti yen jade lori ba kan so pe inu awon dun lati ru fe pe iru fe gbese be o waye latari boye je pe bolu yo fe dun to ara won daada nigba ti komeji ba koju ara won nigba ti Balogun ba nbe lori papa awon reti go be la won reti card loni ran ran lati le jaju pe ifese won se na o to eteyan le pe ni DJ Feyi agbaye ibi to ko si ko wa ni ti soro nbe bakan na ni ile ise to nse bolu ile ti ajo FIFA ti an lo fun idije ile won ti pe se mi bayi o won si ti safihan re gege bi e ti wo lo fun asekagba idije Feyi agbaye lori di America oro ti oloko fi sunkun la pa do fi se ni oro gbogbo ko se lori arabaun lori en to je are orilede America na ni pelu bo je pe o na lo pe ipe wi pe ki Gianni Infantino ko ba won yi card on pada wi pe ko ri be mo sugbon asofin kan lati agbegbe Texas Ted Cruz o na ti mu owo leke bayo be lomo ko se loruko awon ti je omo orilede America gbogbo adupe lore Trump nitori pe o je ki eleyi ko waye iroyin tan je jade la pato do won be na ni bakan na ka jodi bimo wi pe iko ti orilede wa Nigeria lobirin ti Justin Madugu to ko sodi alawon Super Falcons ti o ba fi di ojoru nti awon olokan a je wi pe awon won yi awon agbabolu ti orilede wa Nigeria lobirin won mo tesiwaju lo si Mohamedina ni apa bi kan lode Morocco nibi ti won ti pago fun odidi ose kan gbako ko to di pe won dari si bibi ti won ti gba ifese won se isori e to je ti wa ninu idije feye ladulawo to je ta won obirin wa pe kini oye ko ti waye lati bi osu melo kan seyin sugbon latari ko se nti o gba lejo ti Morocco si taku won le mo gba agbaye lowo ngba na mo je ki won ni ki won su si ojo mi ojo re amoniba

0: Olorun ma se mi lo nise. Elere ni ko se mi. Ri ba gbiyanju kekere ko mu ere to po ko mu dani. Bo ti wu ki enikeni o wi. Orilede England o ti ko ami meta re lo. O si ti bo si ipele to kan. Card pupa kan le din ta mo be FIFA ki won suspend later ni. Ki kwasa no le play. Ka to de bi oro to ni se pelu yen. Ah! Ferrari
1: atokun.
0: Lati 2006.
1: Men.
0: Ni ona ti digbo mo orilede Brazil lowo. O se je pe o n ri sa. Ko ti yiwo fun, ko ti yiwo fun. Ko mo le de pele knockout. O ti n ri sa bo, o n ri sa bo. Ijo koso kale quarter final, ijo koso kale ni semi final. 2006 quarter final lo ti jabo sowo orilede France. 2010 Netherlands lo na ni quarter final. 2014 Germany lo na won na ina kuna 7-1 lojo na lohun. 2018 Belgium lo na won quarter final. 2022 Croatia na won ni quarter final. Norway lo ja won ninu ele ball yen ti mo se ngbo o dabi pe Norway mo pe order 23 awon la won fe ba play ku Haaland bi se ngba ball.
1: Akoko na emi wo ni wo bi wipe
0: ke go Brazil ko ma jubilate pe laye emi mo go Brazil.
1: Emi wo pe o ye ki olukọ ni Carlo Ancelotti ati orilede Brazil ki won tun awon wo ki won de gbon ri tori in ti won se lo gba baba Carlo Ancelotti wa fun iko agbojo orilede Brazil ni wipe ise owo ti won se tin gba ballu ninu dije ife agbaye lati odun 2002 ti won se gba dije yi ko fe te awon mo bi orilede Brazil ati awon to jo lolofe orilede Brazil ko fe te won lorun tori in ti ru awa idagba mo ta dagba gbo ni wipe Samba Boys orilede Brazil ko se ko ni won soro ko ni won sugbon nkan tan ri lati odun 2006 si asiko ile ita wa yi ki se nkan to da to ko de so nkan to po to ja mo iko agbojo orilede Brazil gbogbo fe lati odun 2006 abi lati 2002 tan ti gbe dije fi agbaye lati 2006 iko to ba wa lati ile Europe to orilede Brazil ba koko poju ni knockout stage lo nja won ko ba ti ki Brazil ba ti le lo ko sowo orilede kan lati ile Europe ni knockout stage bayi orilede yen lo ma ja won won de lakosile to da koju orilede Norway igba ile kan ni ifese won se ana ti won gba ti orilede Norway ti fi yaje won yen Brazil o fi yaje orilede Norway ri ninu tan gbe si aye won sugbon to ba wo ifese won se yen ma ri ni ri bi wipe oluko ni Don Carlo ayen Carlo Ancelotti o njo bi eni wipe o se asiko ti to bayi kan soro nipa irufi awon agba bolu to ko lo sinu DJ ife agbaye lodun
0: yes sir
1: en ti mo fi so pe asiko ti to ka soro le lori ni wipe ke ba wo isowo ti won fi gba ball lana enikan lo gba midfield mo orilede Brazil lowo first match won na tan kokko play enikan na lo gba midfield mo won lowo en to ba ranti fese won se kokko tan gba ko jo orilede bi awo jo orilede
0: Morocco
1: Ayub Wadi ko Lille omo kekere yen ohun lo gba midfield ohun lo gba midfield mo iko agbojo orilede Brazil lowo ninu fese won se akoko nitori awon opo ti won ko sarin nigba te gbe Bruno Guimaraes 28
0: Casemiro to ti lo
1: ogbo Lucas Paqueta ogbo gbogbo awon to wa midfield yen Donna Paqueta ti ni ifarapa na Gabriel Martinelli ko nse ten bo ohun ti e si gba bo o si gbianju agbara pelu nkan to won play lana na bo fun emi awon agba bolu to wa laarin yen lana ni won fi gba bo na spin won Martin Odegaard gba midfield yen lowo o gba midfield yen mo won lowo patapata ko to di pe orile de Brazil ni so pa won fe ri nkan kan se e de ti wa ran awon aye die die te le fi score agbelegba ofe ti Bruno Guimaraes gba sonu Donna Consensio le so penalty nu Hendrick wole ori chance lati score ko le convert chance to ni ko to wa di pe Elinaland mu won tan ofin kan because nkan kan wa e le figure ata e le ma play against the team to ni go automatically se bi Elinaland

0: Cola. Explore your freedom.
1: I said you can't be said to me. 32 FM to OK. I come upon a lot of Georgia, 32 FM 94.9, and I dare in Bush, you know. I want a laughter house, okay, Titi Premier, Mokola Nibado, Nibe Lati Bush. I feel ready, I lady Yoruba, no, don't know. Put your war on later, why? Jackie Jacko, the Mima Fuma, we pay, oh, what's he, you know, allow what to do, Jay, you were jelly, Kato, Toripe, line your shoe, Meji. See, you read the gun at your bar, Carlos Curious, they gave you a look on it, too. What's in here about, come on, lẹyìn ti diẹ fẹya awe gbaye tok pari tan a je pe o ti wa gba ninu owo ti o ku ti ti won je won lati ati be Gold Coast won san saka won lo ni ka pari lori oro Brazil bayi tori iya le ni nkan kan ton fe so nipa oro Brazil ka le ko lori e tori ototo la se woran
2: nipa tori le de Brazil
1: ki lo pa ki lo ba football Brazil je bayi to to debi to dey tori on ba je won esubu o won yo ni o
2: ki le pe to e ma e je ka wo itan inu idije fe ya gba ye gan pe gba awon to tin gba gege bi orile e ja lo olukọ ni to n gba fun won olukọ te pe yes orile ni yen lo ti wa boya ti ni si bayi to ba ni ka ma so ni idije fe ya gba ye awon me olukọ ni meta lo je pe yes ki se orile ni yen na ti wa ton de coach won o na ni o bi olukọ ni Thomas Tuchel ninu ko ninu ko orile de England amo bi to ti wa bakan na olukọ ni Mauricio Pochettino ki so mo orile de USA ka wa ma so pa olukọ ni Don Carlo Ancelotti te gbo lo orile ta wa won ti ja ti wa be mi se wa wo bayi pe orile de Brazil in to wa je na ni pe kini yen won dictate fun olukọ ni ni won je ko olukọ ni ela nkan tan ti lo to won won get e bo ipe awon jawe olubori awon rin won won se be lo to olukọ ni ba se to yen to ba se substitution kan te pe work out ama gbo suwa tare fun olukọ ni ti o ba de work out olukọ ni na la ma bu sugbon bo se wa pe fe pe lana yen re in to pa won ko ju pe won o samulafa ni en to mi awon meji ni ana yen je ka lo owo bo se n gba bolu bo lati bere to bi do pe te ko pa na pin ni o de di ari gba popo yes o won ri chance ba o de utilize in ta mo eli aladi mo ni e te pe ki se gba boya gba bo te poke yo ma ja fun kan sugbon to ba ti bi le ri bayi e so po ti lo ni in ti mo de ko lai ngba kan ko ri penalty la kokko te pe no ma won ni olukọ ni ti pada won ti ni popo Vinicius Junior ko si ni na ko si 1 2 3 gan pe we awon to ma take penalty o lo fi lo gbe fun Bruno Gumares te pe kini iyan pada sonu e ja won Hendrick na nkan ti mo kan fi le lo pa won lana yen kat e fit ati ma se bo won pe bo se n bo lati ni DJ fi aya gbe yi ana yen na nkan to ko ba won o na ni pe won samu lanfani won eyan de ni aland ni mo bele ko orile de nowe yen ara nkan to n safan fun na ni pe kini won ni rela eli aland won ni nowo waju to ye popo sibi ti o le ti yo wa ko je pori ni ko je pe dead ball ara nkan ta mo eli aland to ma to le lu to fi le score niyan in ti mo re ko pa won lana ni pe kini won samu lanfani won e je ka bi to olukọ ni sile popo ya olukọ ni no no okay se a fe so pe o gba won to n benbe na olukọ ni wo na lo young na ta fe pe kini olukọ ni ati o sise nuko ya ma o ti sise kakiri o sise nuko Chelsea o sise ni nuko Everton a le mo so pe boya nkan ti baba yi ni boyo ti tan ki la fe so pa o se mori o bo le mi se pe lana in ti o yin ta mu lanfani ti won se ati pe kini yen ton ma dictate fo ton ba si continue ba se ma Brazil ti o ma wa ti o de ma lo na ni
1: thank you ma dupe ni won wa soro lori iwoye temi lori en ti o je to se Brazil to je pe ati bota re o si nira irori temi ni o football tournament in dun lowo for the first time in the jefe agbaye player meta score 7 goals won ro ko sele ri 7 goals won ye stop o Mbappe Haaland ati olori ebi
3: grandpa
1: yes iwoye mi lele bi elomi ba se fe kowo Brazil Olympic ayafi to ba gbo abala meta to ba ku leyin e le fi kun eni e lo wo awon omo to n jade lati Brazil lo play nita e wo jori to tin lo under 16 under 17 Europe o ti kowo wa nigba ti o ba wa jade tan European style ba ti adapt mo fori san ku e wo Casemiro bo se nke Everybody, this is not Brazil. To buse kun kilo kun to fe gba laye Olorun ti ke. Amo ki se Brazil eleyi. Awon ti ati gbonle Brazil o mu awon mo jare fun ilata awon Santos, awon Palmeiras ti o kun national team. Iwo to ba ti lo star ni Europe gan, o mo be lan ko lo je ka consider oruko re mo tori mo pe e tin gba yire nbe nle. Amo kekeke e Hendrick, e imagine ki Hendrick wa nle. E wa won asira ti Jesse na lo ko ngba kan. na ma kekeke inu ko debe ku sojojo aduwo ni kini topic finishers topic se bo se de lo mu bo ki won je kan ma duro le die ki an ma ru kocho tan ni ki kan to ojo ri won to ma ri ru owo ti ko loruko las pharmacy nje omo Barcelona yi
0: oh lami yama
1: lami yama ngba ti e ba tin jire aduro owo be yen iru life to ri mo ti wa won become president to da bi oje oro meji to wa used to dey but o wa o ti kekere lo ri another culture ti on se style ti won to ba wu lo ma gba eni niyan ni ro di temi elekeji won soro agba wo kan fun mi o doro agba ka senu ku lori e won ni to ba bank agba lowo re ko di so pe ah ise confirm fun mi nbe ani ta lo be se a de lo be to se fun pe elo te lo fun kini to fi sise ni e ba nko e gbowo re e ma ba nse ya Europe ti gbe mo Brazil lowo awon lo nja won ni gbo ta ti kaka le yen
0: Europeans lati zone 2
1: awon ti won ti technically Europe wa developed won de le wo tactics ti yin won fi kun ja won se awon fi kun won wa match yin lo di pe te ba ti de bus stop le de te ba ti ko Europe awon yen already ati dagba soke ilana te n lo tele e ti tasita awon kekeke yin ti lo won ti lo foju wi na okay e wo radio e wo robi o e wo lo n pa di dada nu won kan je kan mo fara sele ke lu ko de ko je olomo je ka bi mo ti enu wa oni ka if not o si te ko tuta na tun ni kini lo pari ti brazil o ti mu kankan mo we kan eleketa brazil ti won ba ma stop boya mo ro pe tin play game region wo lo ti wa lodo ti won na e pe coach won last mo
0: ben
1: ngba te ba n paro coach lera lera iru ilana wo le fe kele fi ko ile ma fe le ko ile ma fe ile lu e tu change pada ade tu mo so pe dodo lagbaja go do play ko si to bruce casimiro ba wa nu national team brazil bo la tori aga ni bi ti country wa blessed dey oro mi olopin lo oro won to
3: question
1: e dera ri
0: atoko
3: ka dupe lowo joseph se blatter bi kinan pe infantino
0: chani infantino
3: yes ka dupe lowo
0: kilo de
3: ọpọlọpọ yẹn ló fapá jánu nkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kìí ṣe tuntun àbí kò tí ṣẹlẹ̀ rí
0: 1982 garincha àbí 19
3: garincha brazil
0: garincha 1982 àbí nǹkan mà nìyẹn
3: 1982 kan there was a qualifier
0: ti ronaldo
3: ó ṣẹlẹ̀ sí messi náà bọ̀ ní major tournament ẹ dákun ibole ẹ kò tí ṣẹlẹ̀ wọ́n wá coach article kan I think article 29 kono pe eh 27 article 27 pe o back it up we pe a le suspend let me allow you to talk first e kokko soro na
0: o simple o renu mi opo tori mi fe si so lori oro yi olode ni je ki bu wa si so mi wo ni wo bi wi pe ko to di pe DJ Fẹ́ Àgbáyé odun ibere opo eyan lo wule tin so tele tele wi pe DJ Fẹ́ Àgbáyé odun ma je DJ Fẹ́ Àgbáyé ti oni dun DJ Fẹ́ Àgbáyé to se wi pe magumago ma po ninu e nitori isowo tajo FIFA se ti bere lo tori pe ka ma je ka won lolu fe kan wole ni ka ma fi aja ma fi yo ogun awon agbabolu to nbo wo ni ka le adari ayo pada ni atori sirisi nkan bayen lopo yen ti won pe DJ Fẹ́ Àgbáyé odun yi o ma ni konu nko to po ninu bo igba ti DJ Fẹ́ Àgbáyé bere a le so ni so wi pe o pada bere daada lawon bi kan tori pe awon fe se won se dun opo yen de tin o tin dun mo awon eyan sugbon se iya lenu temi gege bi enikan lana abi kin so pe laaro yi ajo FIFA ba oju ara won je patapata loju mi won so ra won di nkan ti mi o mo ni oju mi lati gba ti won tin gba DJ Fẹ́ Àgbáyé at least o n lo si bebe gbọbọlu bebe 189 players lo ti gba red card ninu DJ Fẹ́ Àgbáyé leyin garincha ni 1962 to gba red card ni semi final DJ Fẹ́ Àgbáyé odun yen
1: aye gba won ni niyan
0: leyin o nikan ni player to gba red card in world cup ri ti won de o de je ko play next match which was a final ni semi final 92
1: oju dudu gba yen
0: in fact ni time yen gan na pelu nkan ti won so ni odun yen won ni are orilede chile lo san owo fun en to je igba keje adari ayo to wa ngba yen wi pe ko ma show up ni bi ton ti fe dajo red card yen ati awon kokan ko to po orilede brazil pada lo fi gba DJ Fẹ́ Àgbáyé lodun 1962 yen lati gba yen everybody to ti gba red card in world cup o ma serve at least one match ban now White House ati Baba Donald Trump pe won pe ajo FIFA wi pe tori pe Folarin Balogun gba red card ko wa unfair o wa unfair abi nkan abi ebo ati gbogbo article ti ba won ki won ma tap fun wa wi pe ohun lo fa in to fi die mule because baba donald trump no ti bought alen lati wa so onpa wi pe ohun pe ajo fifa pe ki won review e ajo fifa de review e in to de pada land le lori ni wi pe red card ti adari ayo to wa lori papa so pe red card ni ti eyan meta ti fifa ni gbagbo nu e ti won ko sinu var room tan mu pe red card ni e pada decide wi pe nitori article 27 kan to so wi pe e le fun agbabolu kan ni suspended red card ni bona tin se we ninu article won tan kan mo pelu article tan gbe kiri ni wi pe ninu to wa ninu ofin ti won na fun ra won ni wi pe ninu major competition ko ba gba red card article 27 yen o count o gbudo serve at least one game ban
3: article 10 subsection 5
0: emi o ti e ka lo but in to wa ninu iwe ofin ajo fifa fun awon niyan wi pe obudo serve at least one match ban agbabolu yi jare konsa iko 3 leon zile gesi ni agbabolu elekesan to ma gba red card ninu jefe agbayo odun balogun le ni elekejo o de gbudo serve match ban ni but tori pe ajo tori pe are ajo fifa are sorry tori are orilede usa pe ele council red card now ki lele yi nso nipa bolu lafese gba ko fie ba yen now because ke ba wo ka ni pe normal player kan ta te lo so pe okay ko ni kimi fun iko agbojo orilede Belgium orilede US nsin mo le so pe o sise gbo de do na ko se gbo bo agbabolu isi mi awon meta fo orilede USA ninu je fie agbaye odun yi ninu shot mo kan la to gba omi meta awon agbabolu orilede USA to ku gbogbo won patapata won gba 41 shot gbogbo won mi go marun enikan de gba 11 won score meta ninu folarin balogun iru fi agbabolu be to ti wa ni card jade ku lori papa ti o ye ko gba ipele quarter
3: ipele round 16
0: to ye kinu opponent ma yo e wa gbe igbese lori wi pe iru fi agbabolu be gbudo pada wa play so kan ba nkan meta ni kini ma fa akoko ni wi pe every other country in sin won leto lati lo ba fifa wi pe agbabolu mi to gba card pupa e je ko play se beyin na le so wi pe ninu article 27 kan so te lo fun ti folarin balogun e je ka gba bọlu mi yi play o ni wulo fun wa tabi ke everybody ma pe president orilede won wi pe ta le mo e ba wa pe donald trump ko ba so fifa pe agba bọlu wa to gba red card o gbudo play next match to ra need e akoko niyan elekeji ni wi pe adari ayo to ba ma dari ifese won se ilogun eni ewu a ma ba lati gbe igbese kankan nti mo so pe ru ma ba ni wi pe ko ba gbe igbese kankan
3: against america
0: against orilede america ko mo to ma pada jade lehun lori comment to ma pada bota lehun lori brothers anything to ba sele nsin bayi o ma je iberu bojo fun adari ayo yen fun re wi pe awon fifa to ran mi wa bi won lagbara nwaju awon kini host nation ti wa lagbara ju fifa fun ra won lo eleketa ti mo wa fe so lori e ni wi pe mo ti so tele ko to di pe DJ fi agbaye ibere kijani Infantino ba wole again gege bi are ajo fifa pelu idibo mi to lohun fe lo fun oju ti lagba lo je because mi mo boye ti ri statement ti ajo to sha mo to bola fi se gba orilede Belgium ti won fi sita won ni wi pe awon bere lowo ajo fifa pe ki won salaye nkan to sele le awon fun awon in ti fifa de fi da won lohun ni wi pe awon mu letter awon yen gege bi appeal keke orilede Belgium so mi ta awon additional letter kokan
3: leyin ta ba gba match
0: leyin ta ba gba match tan azao ni bona tin se ru e so emi wo ni wo bi wi pe Gianni Infantino ti wule fi han wa wi pe and e ba ye ka gba gbe pe o fun Gianni Infantino o fun baba Donald Trump yi ni peace prize award ko to di pe di fe agbaye bere se peace award lele how is this fair to the game
3: e se ngan ni alawile ah raf
4: atokun
3: ati ri iya ti opolopo eyan ko si article 27 to ba ki igbese buruku to gbe na lo tun wa ni 10-5 yen na ati one other place ti mori tori mo take time lati wo die ton ba yan je legbe mi o ma fe pa mi lekun tori mi o le gba cheating kuku pa mi ton ba yan je legbe mi ti mi nagbara o ma ka mi lara gidi gan e kan ja daro sin ni ile ejo for example ton ba ni eyan se ni ile ejo won wa ni ewon osu meji to si ṣùgbọ́n aba suspend ẹ fún ọdún kan àwọn amòfin wà ń bí báyìí láàrin ọdún kan yẹn tí ò bá ti dáràn mí so ọdún bẹ oṣù méjì yẹn ọpa rẹ nù kò sẹmọ rárá nù ṣé yẹn náà ní ká tún apply ṣe fúbọ torí bóyá ilé ṣe wà ní sìn balógun níyà kan tí ó jẹ mọ́ nísìn tó bá dọ̀la tó bá sọ pé òun rí tàyà fúbọ nǹkan ìyá jẹ bẹ jọ̀ǹgbẹ
4: emi pe kini ise ni ti ni ball alafesegba abi ni ti to ba ti ni se pelu sports number 1 ti ni pe o budo fi emotions ti adaya e to ba ti file okay je ka wa mu bayin pe agba ball orile de bosnia yin to se foul yin agba ball wa nipa unifa pa ese da ki la fe ma so abi ka tu wa gbe wo pe ko to ba wa je agba ball orile de bosnia ohun ni o lo foul omo bibi orile de usa so fun ni red card se baba yi ma jade iyen jonathan chop pe ko yin pe kon ba won reverse card ton fa kun yin iyen ohun ko to ba ti ni se pelu sport won kin fi emotions iyen ma yo emotions kuro nbe ni and arakunrin si jan vatin o ti je ko yo pe igun bailu mu wa igun bailu mu to si
1: wala wala wala wala o ti sele o to parliament member kan ni united kingdom iyen ni england o na ti soro jade o enu alona poruko re o ti ni kin vatino ko ba won da card jade kwasa na pada
4: o ti se lebe
1: this man is the worst thing to happen to football
4: exactly mo tun nkan kan ti orile de france eh mi ko ti si nkan to fi de mu le bi o wa official bi ko wa official ipo won ni pe yellow card ti won fun mike olise kon ba won yo kuro
2: to
4: ni
2: pe
4: eh to ni pe to won to ba fi le gba yellow card kan se o se se komizi yen quarter final o se se komizi re quarter final to wa ti gba yellow card
1: ma you babo o wa babo bo je ni
4: o ko beyen ko ye ko sele anakun yi ki se pe boyo mo passport won kan yun e sibe o mo passport so emotion yen ma yo emotion kuro nbe ni boya emi o mo je nkan to da mi loju pe baba yi o le threatening to ba threatening wa bo si ta gbangba gbangba ni bo emi ko pe kini o ti da bi pe bale o ba lo gbogbo o ba lo ile o ba lo o ba ba lo nkan o ba lo ile nkan temi po sele niyan bo nkan yi o wa obvious kin se group stage ni ko ti sele kin se ball ati agbole ni won gba kan ni ball agbole se je pe bi a omo to ni bo nkan kan be yin kin se ball agbole world global ni won tin da won fese won se ba so ni se ti really ba di sele sin gbogbo ile de patapata lo leto lati je ma so pe e ba wa suspend ba so di se abi ba se be la bomo na so gbo ile de lo tin afa lati pe e ba no suspend card yi fo ko ju be lo nkan to ma se ni ṣugbọn nkan temi ko mi pe baba nja vi vani jani vatino yi o ye kon won to wo mo ba so ro nkan bayi o ma ba kare yin je ṣugbọn emi ko fi pe boya oro te ma nso ni pe oruko re soju at fadaka oruko re le ko le
1: gbo oruko at fadaka ti soju oruko re lo bayi
4: oruko at fadaka nkan temi ko yin pe o baba e o mu na fogbon si ni
1: bo e ja tesi waju
0: Christian Angel, mo ni bere kan. Ki Folarin Balogun ma lo score winning goal no match kilo match le.
1: Ah, emi ti so ni ato do nbe mi se ronu, iyan je gba ni. Ti ma yi se nse ni geopolitics. Na lo tu se o ti wa football ti baje na.
0: Christian, ko le baje Afcon kilo pa won yin mama so.
2: Ko wa ni Africa ni.
1: Pepper o ti gbe buruku buruku. Okay, now. So fe di o fe deny nu alo yen sin ni. Se e ni Dakar di ti kwa sa pada ni. Se awon bi bo ro la kai kan to gbegbe sai ni. Iwo yen wo ni ma yi na.
4: Ni final Afcon ta gba lo yi. Ti even kan be bayo bi Balogun to ba lo mi 10 minutes go. Ti ma jo ti pari to awon agbe bo lo ile de Brazil Belgium na. Ko no ma bo tan go. Ka wa imagine pe Senegal no Belgium. O wa je be Senegal Senegal no afelo ni nkan ba wa fe lo sele ti. So bi PM ma le gba mo abe.
1: Ewo e ka ba pada sori oro yen tori Olorun. O ti se nkan to ma se. 1 o ti rubbish awon legend to ti play football ni. Inu awa ta gba 32. Pe pe inu 32 yen. Ni mo di score go mesan mo go mejo atoni awon ni 48 isin definitely ten to pe 48 ba score ju mi lo wa so pe is greater than me in one world cup mo score go mewa awon to legend do na ti pe bo ngba to ni yi ori 32 na gba so you now say Messi is better than Pele kina create no football olorun ti ko wa ni won lowo ma so ki lori e
2: ki DJ yi to bere e ma ja gbagbe Ronaldo ba red card
1: any qualifying ni
2: any qualifying ipo ma serve ni world cup so pada serve in to tun sele pe ngba ti Messi iru awon taku ba yin to pe nkan ti mo ro pe boyo le de US e de je ma win ta ba ti mo se lu mo football iru nkan ta marina leleyi ngba baba olohun wo ball ki se foul won kan jo call ra won ni
1: referee decide
2: referee to tun wa to
1: sorry madam ka ti e so wi pe won fe gbe igbese gan decision yen ko wa lowo committee FIFA ni ko se latenu Trump
2: nkan to
1: je pe mo ti
2: mo
1: oselu
2: won ti mo e de mo pe nkan to je pe association abi nkan to wa je pe yan tournament bi ra won kan bayi to je pe ti gbera yin ile awon to je awon leader kokan bawon to je president orile de kokan gbogbo nkan ta ba ri na ile
1: jije mi mu ni
2: jije mi mu ni ohun lo ni kalukun wa nkan to igba ni so luwo
1: e adan da bi aya tu
2: olo ti pada ni Trump ti si pada se be adare ayo yi ko e se mo se ru kan bayi e ja lowo Brazil Syria ngba na to dari ri gbogbo nkan o wa lo mu ba ah deri ka ri proof ah very ṣùgbọ́n nǹkan tó ń yọ wáyé pé kí fẹ̀ kí DJ tó bẹ̀rẹ̀ òun náà la ti pé tí ni nítorí pé bí orílẹ̀-èdè ìrọ̀ wọn máa wá wọn gbà bọ́ọ̀lù ilé ẹnì kan lọ máa tún
1: ìdíwọ́ ẹjẹ̀ mọ̀ tẹ́sán kọ́mọ̀lẹ́pàá lè yín mọ́ yín látẹ̀ bá dẹ́ pàṣẹ.
2: la ti so pe bo se wa bi gba pe USA ti USA de le to ta dari ayo ni to ba fi le se anything abi pe
3: e je foro ma yin le e o tu se wallahi o tu se mi
2: bo ya a tu pada su nkan to tu ju
3: bayi o tu se eleyi to ba pada wole ati football ti ta yo tu se mi
0: kan ma ti ja USA ko ni shock mi ko ba tun ni kan da USA pada sinu World Cup
3: o ti tan eh je ka wale isla
2: okay
3: odo yin na mo wa eh ki na fe da awon tan ti kota to ah o ma lagbara o eh so mo ri update kan mo sisise to ko pe rikuri ni mo ri eyin te wa ni gboro e dakun ke to mi sona adupe lowo baba to ko gosu apabio stadium en to da lo file leun nigba titi national team o function mo amoye awata nlo rangers nlo eyi ba nlo super eagle nlo ṣùgbọ́n mo ń gbọ́ pé pápá ṣeré Abuja pé CAF wọ́n ti buwọ́lù gẹ́gẹ́ bí tó lè gbé máàchì tó bá ti jẹ́ ẹlẹ́kùnjẹkùn pé ó lè gbàrú máàchì bẹ́yẹn wọ́n ní enough facilities then adókè ẹmẹsẹ mẹ́ka náà ní Port Harcourt wọ́n ní ẹ̀ náà ti lè gbàlejò bọ́ọ̀lù àti apábíò ó túmọ̀ sí pé field mẹ́ta tó lè gba continental football ní ni Nigeria ni ibo ni shooting ti fe play
2: ibi ti shooting ti fe play ebo ko bi ni se wa ntan wo lolufe tin so tipe na ri pe nta tin gbongbe fun bi awa te pa se se daye ni 20th century ta ti witness iru kan bayi ri anfani wo lo ma wa fa wa na lati bi le wo ballu yi ka bi le wo shooting ni continental a de wo gbogbo ohun to sele ni ki side to pari lo je pe kini e won suspend won pe won ni le gba ballu be to je pe kini won lo si MK wa Abiola stadium lati la gba ballu lati pe kini ori koko kan tin gba ballu gbogbo e lo ti gbe o ti gbe akuraku bo bo se wa wa bayi lo ile ita wa lo to ayin to je
3: e ja lo ja ke ile tesu aje dako 32 FM 94.9 Connect report show naja do ja ka pada di e ku kale o
5: Got everything you needed. Now bring it like you need it. Just like you.
6: I said you need to get radio me. 32

0: iba onile iba eyin alejo beko lo ba ti juba le bayi dandan ni kile o lanu e kule o ewure to ko ti o kagbo ni josi o deran amuso agbo to wonu leti o ti o se hafa won pada fi pale ya
1: ase baba laba
0: eyan le mimi e seran
1: omode ba
0: e wa le yo ba si ni pe tomode ba wole ko kara le ni pe won

mi ma se gbogbo loro ori ni ka ma se kanju joluwa oba oke to da wa we ka sise bi eru o bi o bayi da si ko ka kole o iro pata la n pa basiko ba to ara mi o muran moroye we ka sise dama duka o iyo bayi tazi ko iro pa.

0: whatever in to ba nse to ba ti tu akoko ati laare wallahi o ni sare ka kiri yo ko dabi igba to je pe o mu idan yen wa latorun ni
1: leyin gba to so
0: lo mo yawo gan lenu pe e wa gba mi
1: olole ko ipase meri o
0: e mo loju so da lo
1: ati gbo pe lebi
0: e mo fi nkan kan senu wo olon se le yo wa ti po du
1: leyin o gbo ti ne ti mi
0: lo ba di po nla le mole o mo wa favorite awon adugbo adugbo wo lo tun lori e wa nbe bayi won je aro ni o je aro e ti bo je aro e ti bi ni e wa bere le nbe e wa ja kole kan be won
1: baba loke so ba se
0: olorun wa mo mu gugu nkan wa ni rorun ni rorun ni rorun o mo wa wo ra re bi igba to je pe wo ni ugbon to ma se yo kan ma te awon eyan lorun ni iwo lo wa di iwo nbi iwo lohun olopo elomi ti gbiyanju to ti sare gidi gan sogun sadua lori oke
1: akoko
0: lati kore o ba ti to yo kan si ma gbiyanju na ni to wo re bi en ti o mo se pe e wa gba mi ki lo tele abi won da igaso nla ni eskisa mo wo ra re bi en ti o mo se leni ko ti to time fun eni when it is your time asiko yin oni fu eru la into mo npa won kan ma fi lo e Mr. Adeleji egbe won le mo npa kini mo npa e wa try e Mr. Adeleji won tun le tun se bayi mo mo npa e e wa so fun lati jo o ti e ba ni ko baje e wa lo fe le try e wo na ka wo wo yin wo ro ba de supply ni go ba lo yin when it is time whatever to ba nse nigba a ma dabi film ni mi mo se ire ko asiko re ni o ti to asiko e ba to bayi ogbon to ba nse a dabi den e ja le kai to npo lowo je ku ka
1: gbogbo won to nbe ninu kanu kolole
2: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: Hello, me, ojo ale, la da, nkan duro de. Aro, osan. Yo ti gbiyanju, yo ti sa, awon yen go ni, ah, bobo in try o. Olorun tete ba koju si ise lore o. Ki re ki sun. Atosan atoru o na la ma nri boya laarin ja. Boya ni complex. Oni o kokko de, oni o tu close last. Baba pe o de laarin oja ko ni le dawo. Lo ne ma binu o mo se ro mo ro yo nfo ni o nawo ni nkan o. Tori pe ko ka. So destiny pe awon yoku o mo bile ti o wa si, yo ni ko si. Mun gbeyanju na ni. Sugba t'Olorun ba de. Logan t'Olorun ba mi ba de. Gbogbo àwọn tó ti gbàgbé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó sì mọ rántí rẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa pè sọ́rí aago, wọ́n dẹ̀ ni ó máa sẹ́ndẹ̀ ká nọ́mbà. Ẹnìkan ló sọ sórí kan fún mi lọ́jọ́ kan, ẹ̀rù Ọlọ́run sì bà mí. Ó ní nígbà tóun gbìyànjú níbì kan. Tóun sí àwọn tóun kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn, òun sì wọ́n gan. Olótásìkò láti ṣe freedom. Mama ti dagba, baba ti dagba, ko sẹni kankan. Akọbi gan, tọhun tẹle gan. Awọn jọ n bẹ lọhun ni. O ni ase bo se n kọse yen, awọn tohun ma n se daadaa si ase won so o. Olohun wa so fọga mi, e je ko n lo se jama jama nilu kan. E ma ye igba seme tawo yen lo mo ru rice ngba e bia 90s. E ma ye igba to mo waso yellow kan to ba de. Owo bata slippers yellow kito sonu kan bayi. O mo dale la mo ladugbo. O su lo. Omo iya mi o su lo. Awon ti won wa ma n patronize oga na lagbaja nko. Omo to wa active yen nko. O ti gba yonda. Ere esaye phone debi ti won fi phone pe e pe to ba wale eni mo ni oyoju si mi kemi mama gbe tele omo adamaye o ti kure gbe o ti kure gbe o ja regbere gbe wa sodo oga en jokan bi oga e wo mo ti gbiyanju de o ah bo mo ti e gbagbe eh si lagbaja ni oyoju sawon o si gbiyanju yoju si se lagbaja wa ki gangan lo wa ki o nfe se freedom ni eh ki lo gare lo nfe gba o so fo gare pe mo fe se nkan bayi fun o so pe gbiyanju to gbiyanju la won kan to ri kojo re to ba ti se freedom to ko pada wa ba mi
1: to ma je be jumare
0: ki se ni se ti won ko
1: ijumare ma fi mi si
0: se mechanic lo ko Allah, I'm not sure.

liar this. Lying challenge to ten, bo. Monday edition, lily. Mari ra re bi en ti o mo se o ma de je ke 40 eyan wale keep moving it. Keep trying gbiyanju gbiyanju gbiyanju eyan ni gbiyanju ni baba mi o ki ma nwa

asiku e ba ti tun eni ope ni peji o yo mo dabi dan loju eni pe ni ope ni peji tasiku re ba ti tun be film ni o seri loju e mo.

0: lẹnu. O si nfẹ ba gbe die die. O je won lu omoju lekan. O damo. Hello.
1: Baba ta wa jula.
0: Je won lu o. Ku won lu o. Iyo mo dala e, igbadun lo mo da gan.

0: a po lowo oja
1: kon ta le sare lo were
0: asiko re ba ti to
1: osu pa o
0: a dabi film loju awon ota re ni mo tanra re je mo sare kare
1: lati lala
0: mo kora re si ronu won na ngbiyanju
1: ere o
0: won na sora re doro alangba oni beyin oyinra ohun beyin oyin ohun oyinra alangba to be o be latori koko house
1: omo pe lango
0: o wo tun wo si gore nkan kan to applause yen
1: ogo ni o
0: oni be kimi won kira mi
1: ologbon wa
0: lele jinle beyin o kimi won kira mi okun ni mi fa o ngbe eyan ju fa ni e ma sun nle
1: iya to ani won po
0: ta ba mo ni o ya ni abuja lale mo mo ntena be ni e jo ba wa ti de level to fe ki lo ro ro ra re bi

0: lo mi o ma wora re pe mo ti tagba mo ti ta o mo ta koko baba asasun emi na lo ni se meje muri kan
1: Bariola Odo
0: gola wa to se gba bayi gba la wa to se gba bayi gba la wa to se gba bayi elomi ti e ti gba kamu pe wo risu ola omo nu e ola isin ola omo nu e ola
1: baba arufo ojo oluwa
0: Hello, my money. Ah, what is the result of that? I mean, in Togoto, I mean, in the Kano, I mean, in Kavanja.
1: I want to lay it, what you buy it for.
0: Ọlọ wo sanu ni Hello mi gbogbo nkan lo mo npa be te mo npa mo mo npa mo mo boda kan o na ni mo kunle
1: afegege
0: e ba fe ruko adugbo na ni o tun ro e ba ni e fe sise brick o tun mo npa
1: ojiji biri oju
0: e tun fi ladder rent
1: ah oju ba
0: e to ya lo lo ra gbogbo emi la won ko head pan eh gbogbo e sofe gbogbo e e to fi rent
1: ah
0: Odu ra yetu do Kan kada Eh ba fe ko cement ladugbo o na le lo ko Ba to di role yo tun so kada lo
1: Orejo
0: ni la Tapa tapa pa O ta gbeyanju gbeyanju ko le je eyan ni to ba tu akoko re Awon eyan o ni ri wahala to ti se o
1: Orejo ni la
0: Lori e lo fi je popo lopo eyin eyan te mo ngba won ni won pe won so pe gbogbo e eh I ma fa yan seyin ni I don't look back ta ma wo kan ti won lo won na ni target oni bi on lo

0: kore ba ti to
1: gogo africa
0: ni film ni o se ri loju ti e gangan don't give up elomi agidi ni fin rowo lesan bo ba yowo gba yowo awoko wa ba asasu eleke run lo si ti jila ago merin
1: ibadan
0: lo ti ma fenu ajaja tojo ba wa ro moju ni ha

0: wo kekeke
1: oni gogo ni wedi emi atoko mi
0: be ni oni la se aya mi tu mi gbe oko mi tu mi gbe
1: be ni mo tun oko mi gbe
0: emi gan tu yawo mi gbe
1: jo dokita kilo wan bi bai
0: dokita jo ma lo na jo sogbo tori o ti mi je lo si aye ri abe ni
1: so ti gbo
0: emi ko ni mo da olorun o
1: Dr. Suko mi kilo fa.
0: Oh, yeah. Dr. Suko mi ma sun lo sohun.
1: Jo.
0: Ma sun lo sohun.
1: Iwo bawo.
0: Odun melo ni o?
1: Iwo.
0: Atutu de ladugo lale.
1: Ah.
0: Ya gba.
1: Sobateki.
0: Idile Olorun Eledumore yonu Sobateki jo.
1: Like smallest boy.
0: Me fi arin fin.
1: Sori. Iwo wo.
0: Sobateki.
1: Wo ko mi.
0: Sori be mi ajawo.
1: Wa ye mi. Wo ko mi.
0: Ijo wo.
1: Wa ye mi.
0: Eba.
1: Wo ko mi. Wa ye mi. Wagami, Wayemi, Wagami, Wayemi, Wagami, Wayemi, Wagami,
0: Wayemi,
1: Malam, Maren Bono,
0: Malam, Emi ko mo iko ma ri yawo, e ma gbo wole oleji ka bi
1: ti mi. Fairy.
0: Lucky ni mo ni.
1: Ah, ke se Thomas o ki se lucky Thomas eleyi o. Oko mi lele, ta lele,
0: Sobateki.
1: Oko temi ni orowo se ru igbesi aye mi te pe ifoko mi lori eja funra mi ni badi
0: se o ti gbo iyawo mi busy lose ni
1: se o ti ri
0: ohun le ba mi dirun mi
1: se o ti ri
0: a se si akoyin ladugo ajuta lati adirun laaro
1: le e pada koku o ladugo
0: wa kokuro
1: be lo ni wona
0: o lati go sa kuro ladugo o so ma te
1: e wo ojo wo le owo okole kodo ati loju o sa lo ladugo
0: olorun ti ke mi laarin yan okunrin
1: ah
0: olorun gbe yawo aladubari ka komi mo do joju rere olorun pade
1: ah ibi mo wa wa wu ki gbori esi Sobateki ko ku e
0: je ke go
1: ku e je ke nkan ti mo ba fi kan lo ma da si ki lo ku e
0: so ti gbo
1: CR captain ma wa bi jade ti pa mi o mo kan to fe omo kekere ni e
0: ibi alayo re imo wa badile je
1: fun ki lo kan yin
0: CR captain abi ko
1: pe omiteru wis omiteru who is them
0: Omiteru.
1: Who is that? Who is skinny?
0: Kilo sele Omiteru ma bati e lo.
1: Who is she?
0: Who is them? Mo money abi mo je olowo.
1: Sey fun mi. Ma je ri MB bai.
0: Mo mo Omita. Sey fun mi ati Sobateki mo mo Omita
1: lara. Oh, sorry ah. Gbogbo nkan te se patapata asiri yin re lowo mi
0: abi. Be ni gbogbo irin ajo imi rin ni pa idile iwaju ni mi bai mi ati yawo.
1: Se tan yin.
0: E like ibi tokunrin ba ti mi gbadun ibi okunrin ti ajeya ni mi like.
1: Ah! Hey!
0: Iyawo mi wo hun iyawo mi sese ra ko mi.
1: Ah! O ri ni. So mo nkan tan pe lele Paris ni.
0: Se o ri hun iyawo mi sese ra ko
1: mi. Paris lo ko re.
0: O sese bere so ba
1: Paris. Paris lo ko re.
0: A fi si a fi le gbogbo yin ko ladugo o. Today.
1: O ni Paris gangan lo ko kini.
0: Paris lo mi wo.
1: Kini gangan ni Paris.
0: So gbo.
1: Ah!
0: E sowo kekere ni yawo mi.
1: Yawo
0: mi
1: ba
0: lowo re re ni.
1: Who is you? Oko mi.
0: Iyawo mi o.
1: Future mi.
0: Inu mi mi dun mo mi yan leyin iyawo mi.
1: Atubo san mi.
0: Ugbese aye mi. Mo mi yan leyin iyawo mi lugbe Olorun be yawo aladubari ka pade mi.
1: O si oko mi.
0: Kini mo tun mi wa laye?
1: Ko si.
0: Jo tori Olorun Sobateki so won okunrin tu gbodo a wa. Bo Olorun ba ti fun okunrin ni yawo aladubari ka.
1: Awon omo kekere.
0: Jo.
1: JP koneni asikuro
0: ndi. Wo papa okada yawo mi sese ra ko mi. Oyin ki mi fi a ma sise.
1: Beeni.
0: Se ri ko la ma lo soju opo
1: pe. Papa mi ju awon.
0: Wo kokoro okada.
1: Awon ota.
0: Se ri kokoro okada yawo mi
1: ra ko
0: mi.
1: Yo ma la bro ki ju awon.
0: Se o ti ri. A ba gbe ra lo sese a ma se bim bim bim.
1: Beeni.
0: Ategun ayo a ma fe si a
1: Sobateki
0: ategun idunu
1: to ba dodo wa ini koko mi o fi gbo lese
0: ma fo kara mi ma fi gba o leti Sobateki
1: bawo
0: bo ni wa gbo
1: wo bawo
0: o ya mi ni mo ko bo pe ki yawo re ma le ra ohun irinse fun o yawo mi ara bata fun mi o tu ra ohun elese meji fun mi
1: o se oko
0: kere kere mo ti mi gbadua fun yawo mi Olorun a tu gbe yawo mi lowo so ara moto fun mi
1: ami oko mi
0: ara moto ara plane fun mi
1: ami oko mi
0: iyawo mi a gbe mi da America
1: ami
0: gbara Olorun Eledumore oju awa ti yin o
1: awa
0: ota ile ota ode
1: baba
0: ota ilu oyibo ota ile apoli ota
1: oluwa oluwa
0: oluwa baba baba
1: ami
0: loruko Olorun baba se dile
1: baba
0: Olorun ma gbori iyawo mi soke
1: ami
0: Olorun ma tun bo agbori iyawo mi soke
1: ami oko mi
0: iyawo mi
1: ohun
0: lo lori
1: we oko mi
0: nitori to

ilu ojogbo ti tobi o lori oke ohun petele ilu lo kamu kamu ile ewe ile koriko ni gbogbo ile ni laye atijo amo bayi gbogbo ile ti dile panu bi o ti le je pe ile atijo po pupo ju ti odi oni lo gbogbo panu orule o ti dogun won pon kankan kan bi jojo ba si ja opolopo won lategun n lo ma si danu bi ojo ba da onikaluku a ma sapanu tile kiri bi eyo panu kan ba ti run won ara soso dipo re o n lo fi je pe opolopo orule lo ti da lara anbara awon gbogan lanla won ti wa gbogan lu ni budo opade orisirisi ile awon olola kankan wa ti o ti di alapejuwe bi e ba tin wo ile adebisi lo kan amo ile tutu ko fi be po ile oba lo tun jojuju lo ko nilo anjuwe o tobi agbole nla ni atojule dojule ati gbagade gbagan ati ka ade ka lori oke giga to te perese lori oke kege kan ni ile ti oba n gbe gan wa ki a to wo igbejo gan a o kan gbagan kan bi a ba ti koja aloro ibe ni awon eyan oba ti ko nise ni igbejo oni won ma n duro si ibe ni opalaba agba arokin oba ibe ni won ma n wa opolo re kiki san lu jogbo ni lojo ta n wi yi opalaba rora rogboku ti timotimo o se bi eni sun lo agbada nla wa lorun abeti aja wa lori palugun ilu wole ori opala nba lori eni o wo nile nigba to ya ojo ko ti o fowo gba eni pe pe opala ba la oju ye o rora gbera nile die o si fi eyin ti ogiri o woju balogun balogun ni e pele baba o re yin die rire bawo kore mi o mara lele ni balogun ojiyan oni oda se eran ti o nta so lana se nipa oro ba jije beni ani eni to ba fe jaye aleni o ba fe jaye ko ma joni jogbo oni jogbo ni silu o ilu ki isi oni jogbo kan o le la o le lowo bi awon ba ilu.

ti wo ke se to ola ase ti wa yi ojo ori wa ati sisun magba o la wa na fi mo omi ti a fi dale yi balogun gbon ori oni ani lati pada ni o pa kini da mo a ma pa oroda eni ti ko ba te lorun o ni ko ni ba won torun bo o balogun to tewo si opalaba oni ore mi lomo to fe joba yi mo si fe ko rowo tun ra se ko le dabi awon babo mi ilu ti dilu nla ah o ye ki oba na doba nla ko le bagba mu abi opalaba wa teju mo balogun oni boba wa ri be afi bo ba le yera fawon oro kan o ko ma se singbere ko ma si se fenu ara re bura kankan o kilode ah mo le soju ba nlo na o ko le ti yi o amo sa so fun bi o ba ti torun bo oro ko si atunse o afowo ara enifa afenu ara enifa atori ara enibo balogun duro gbari ko mo to tun le so mo omi ori sisi oro na ko ye daada sugbon nigba ti o si je pe ola ni won fe se oro igbade oba o di dandan ki o lo jise fun lapite oba tuntun to fe igbade balogun dide oni ko buru e se baba o bere si lo opalaba wo titi omi ori o si tun rora rogboku o se bi eni sun lapite o ti ko li ara re kekere kan o to bi na o ojule mefa sugbon ki sagbole o joko si yara kekere kan ara ode ibe lo ti ma nkawe ti o ti ma nko letter ni idi teburu kan ibe na ni awon ore re ti ma wa ba soro lakoko ti o ndu oye ibe ki da nigba kan akitiyan po o nawo die o si nara bayi ti won ti yan ni oni jogbo titun kuku keke ati dade logbode kan orisirisi imora sile lo nlo lowo ohun alara nko leta kan lowo ti o fe fi ranse si enikan pataki iyawo re wole asabi inu bi lapite die sugbon o mu mora asabi po lobirin gbogbo re ri yalufa aya re ri herimo apa mejeji ololototo awon ese gan o si koju sibi kan na tito bi awon ekiti o dabi isonu bi o ba rin a dabi igba ti egbe kan lo sogun sugbon oju re fani mora pupo erin re to ra ni oke kan o mu aso kan lowo o fi han lapite mo ni ki won aso pe mo si ri aso kan to da o mo si fe ki eyin na wo lai gboju soke rara lapite ni se oluwa re ni to po gan ebi wa to bi o se yo kari inu bi asabi ki kari bawo titaja teranko oni mo so ani temi ti enikan aso ti wa o gbodo ma yato awa lo ni nkan bi a ba si di afintan ani lati ma yora oye fun bi osu meta ni o lapite dawo duro die o gboju soke oni gbo o ki se gbogbo wa la nko lo sa afina o eyin kan o si wa ko ti pari oro re asabi pa mo lenu wa o bi gbogbo eni o ba ti le wa ni lo bi temi ola ni un asabi ko emi lo lori o olori o le gbeyin o ko se se o gbogbo re ti wa so la pete o jagbe ma asabi o da mo ti gbo mo ti gbo se ti e ma lo na ma lo ma lo mo ro nkan kan lowo na eyi oni riro a jo nlo ni o to ntenu e enikan kan lekun o di balogun balogun wole
udo bale gboro oni ka biesi o la ko se sare dide o bere bi eni pe o fe gbe balogun dide ah baba e ma do bale balogun dide ah ba ti se nu o ti doba o yiju si asabi o si ki ohun na olori e ku mura na o yo se o asabi rora te ki balogun oni afi ko sese o o si rora jade isese asabi ko ye balogun obi lapite boya olori nbinu ni lapite benu je oni oh ta lolori asabi oni ta ni yo ma gbe abati alapa gbagba ti esirin odidi modern kiri oba odi oni le mi o omo odi oni kan oni mo ni lati wa e joko baba balogun joko sugbon won pe ara re o bale lapite n ba oro re lo se bi eran ti omo mi un ewo nbe tinu ola ah ah omo ni mo ranti to leta re ni mo nko yi e ba mi fun ko ma mura lati ko wa ba mi laafin

Balogun gba letter o wo o si sare ju sapo o wa tejumo lapite to oro lawa o se eran ti gbogbo on ta nso nipa on to fa tawon oba jogbo ki fi rowo se be ni won ni awon oro kan ti won ma nse ki won to joba lo fa o o dabi eni pe amo na tele a rowo ogbon ta le ma dani boya le se awon atose kan ibi toro wa gan lade yo ko si atose kankan mo fun eni ti o ba ti bura ti o si sin gbere o atose kan o si mo o afi ki o ma gba ki won si oni gbere ki o ma si fi enu ara re bura kankan ni o o n lo fi le rogbon da lojo waju o lakuse gboju soke o n ronu okan re daru die Balogun na fa ojuro e kan na loju lapite la wa o rerin o fi owo ti Balogun lejika oni baba oro ti yanju ara re mo ti rona abayo bawo se e mo pe oni gbagbo le mi mo so fun won pe gbere sisin atara bibu o lodi si ilana esin temi boya le yun le je o atoni gbagbo ati musulumi tin je oni dogbo o to jo meta o gbogbo won lo ti man soro yi o won sin gbere o won bura o baba temi yato igbagbo yato awa ti da tun bi awon atun bi ki tun soro ole won mo o igbagbo ti gba gbogbo re Balogun bere si tun oro na daro igbagbo yi o ma tun bere si wulo bayi ka rora sase yin igbagbo ka ma tapa si asabu ti wuwa to amo ka sora o le leyin o awon awo to nsoro won le mo gba o nitori pe won ma so pe eni ti o le tele asa ibile ko ma wule joba ko kuku lo je alufa so si re imoran temi ni pe ki o wa ona mi ti o le gba da won lekun an sin gbere lapite wo ki oni a le fun won lowo mo ni gba oda e mo foya mo ti mogbon ti won oda Balogun jade o lo bi Balogun ti dele tinu ola lo ranse pe tinu ola dara lobirin o ga die ese re gun gbogbo ara re dogba weku o wa nirun lori gan iya re lo feyan ojo onisowo paraku ni iya ati baba re o la ko bi awon obi re si toju re pupo o kawe die o si mo owo sise daada o mora die o loyaya pupo oyaya ti o ni yi o lawon kan fi ma ro pe o nse werewere looto a le so pe inu ola ko mo bi a se yaju si oniranu okunrin sugbon o mo bi a se fi ogbon ewe so fun alaimora okunrin pe ki o gbe enu re sohun egbon ya tinu ola onu loye Balogun ile Balogun ni lapite o lo ti kokori tinu ola ti o fi so pe ohun fe fe kojo awada kojo ere oni tinu ola pe nigba na bi tinu ola ti de iwe lapite ni Balogun na si o sare joko o seti aga o ja para o si bere si ka wara wara bi o tin ka ni orun jo po inu re baje nigba to ka tan o te leri tan o ta wo mejeji le lori o sun seyin o ti di bo inu aga daada o si feyinti Balogun rerin oni lapite fe tete yanju oro o n bo wa ri awon obi re ki e le jo ma ko lo si afin adupe o ba ati pe ko ri tinu ola boju je o bere si run owo re mejeje papo o su enu jo Balogun ti n reti ki tinu ola ma yo sugbon nigba tori pe ibinu ati ibanuje oni tinu ola o n lo lo mora bi aso
o ya lenu o ni kini si oba yi o je lo mo pale mo tinu ola tewo ejo o ni ah ko se se mo emi ro pe won ti mokan kuro ni be ni balogun ni mokan kuro ni bo ari oye to nsa o ni oje oraye ma wa wa mo ha ko se se mo e je agbagbe e gbagbe kini o wa ya mi lenu pe bayi ni wo omo igoto eni en pe o wa jeun won ni ki o ma bo ninu ola ki won fowo gidi tun se iwo tun sako ai mo yi omo ge tun du ki awon do lori oba tuntun ah o mo se o o ma so ifa tolorun pe ni ti enu tinu ola tun tewo si waju oni eni ti mo a ti nfe nko a fe sona mi balogun wo bi omode ti ko gbon afesona re che bi o baba ti e lo koni lo we lo mi ife ha gbogbo n to ti wa wo nko bi kini patapinra re ani o fe gba gbogbo owo to n ti na le o lori ah oju be lo mo ti loyun

balogun dide fu oni paga iwo omode yi be lo go to won di oni abi won fa ogun mo uri elomi ki ma ji fala ye yi o ha o se fun osa iru e iwo omode ada bayi on ba won loyun ya shio twe o du mi fun o dabi eni pe oro na dun balogun popo boya o ti nfinu ro iru anfani tohun le ton ma ri laafin gege bi anoba yato si pe ohun tun je oloye o tejumo tinu ola o wo sa nigba to ya oni dide nile tinu ola dide balogun wo titi oni ri si waju die na ko tun pada sinu ola rin lo ribo sinu ola rin lo ribo o je ni to loyun oyun osu melo gan ko n lo si bi osu keji bayi ta lo fun o loyun lalude afesona mi na ni oluko kekere kan ni se o ti so fun ni se o ti mo n o so fun o n o si mo boya o ti fura wo sinu ola enikan o ti mo po oloyun o se ya re ti pe o ti bi o lere rara o ko da bi eni pe won ti ifura kankan o emi oni kun ni ikun mi ti se pelebe ju o fi wa da ni Olorun fe yun bo wa lasiri di o o fi sina ayo to fun wa ni o baye ti rinu o lalude yo wa ti sa o ni ka be egbe re fe o iwo koja ti sa o da ju oluko alaroye lasan lo o nibo lo fe gberu re si tele won o ba gba o lowo re na ni tele amo bayi oro pariwo lapite lo loyun o iwo ti do lori bayi bi lapite ba si ti sumo lekan o le nu re o ti di tomo banu o oro na da bi eni pe o ba tinu ola leru die oni eru nbe mi o se won oni mo balogun soro ogboju lati fi tinu ola lokan bale tani yo mo o se ni ti o mo iwo deyan dami ola olola ode yi oni lapete o sumo bi o ba si ti sumo lekan oro buse je ka se ni apo tinu ola nwole

0: lẹyin bi osu meta ti won tin sori siri si oro fun lapete oba tuntun ojo pe ti won yo soro gbeyin ti so ni idoba amawumaro ati ayangalu won tin duro di oba ninu yara oro won ti ko gbogbo won oro sile ade ide saworo ide ado ide omi ninu igba ade mu kan abe ifari ida kan ati irukere kan amawo wo aso funfun sokoto kembe danshiki ko si fi aso kan pakaja ayegalu wo sokoto kembe ati danshiki funfun nigbati lapite na wole sokoto funfun lo bo o fi aso funfun pakaja o si de oruko gbo funfun lapise joko sori ipeku giga kan amawo maro koju soba oni oro to gbeyin na re o kabiyesi ohun lo si se pataki julo nitori pe ohun lo fote le ise ati iwa si oni jogbo silu jogbo ire ilu jogbo o lo ba gbodo ma wa ni gbogbo igba nitori pe aso funfun ni sunkun aro ipili oro ni sunkun ekeji tan ade afun ade ro mokun omo oni alana kan isuru ti mekun se ran re gbogbo bokan ba yo ninu igbo abona wa ire gbogbo ma wa jogbo wa o ire ba ba dami sori abese wa ire gbogbo ma wa jogbo wa o ire bi fountain winu ninu otura meji ti a fi te jogbodo bayi ipura lokan o o wa ma wi bi mo ba tin wi lapite ti n wo koko tele lasigba ti a ma wo maro to ti bere ara re o bale o dabi eni pe o ti n waye ti yo ti soro tele bayi lapite dide buya oni baba amawo iwo ni ti gbogbo nkan ti e ko kale won yi na ki le fe fi se ki lo si fa ti e bere si iki ibere lapite yi o ya ma wo maro ati ayan galu lenu pupo won woju ara won yanu oba ti a n ba soro fun ki soro ohun ti won ba so fun pe ko se nikan o lo gbodo ma se amawo maro koko fe binu sugbon tun yara ro pe boya lapite ko mo ni toto ni awon omo oba odi oni kokuku farabale ko itan kankan amawo maro farabale se awon alaye pataki kan fun oba gbogbo n to n wo nile yi ati otu a meji ti mo kiun oni won parapo ti won so ma de ipile nipa omi ti a fi da jogbo okun to yi to wa ninu ado de yi ohun lo so ade de po mo saworo de o na lo si so ayan galu to n wo yi ohun lo so po mo gbogbo won bayi okun kan yi na ni yo wa so iwo oba to so po mo gbogbo won bi o ba ti bura tan ni sisiyi ti mo si segbere fun o emi ni aseju ofa ti o je eleri laarin gbogbo yin so bo ti jenu o ehe
1: yoruba dun
2: yoruba dun.

ka le lode yi n gbogbo kibi te se n lanfani ati ma gbo mi e ku de de asiku yi o ikoni 32 fm 94.9 le lanfani lati ma gbo bo wa je pe be le wa e gbianju e ma yin kuro eto yi tun ga le yi lati koni 32 fm to kale se laughter house lori oke tin te premium mokola mbadan Ade lafin mo ba o ileke lafin mo juye ta ba ro mo eru e won lafin mo ru won Usman Aruna loruko ti temi won ma pe mi ni Downy Onirodunu Onirodunu re ye ti oni ba won fo won banu je lai lai o ma ta ma ta won mo tun de o wara ma san wa fori oni gbese ke mo lori eto yi tun ga lo so se lati ma ma won orisirisi itan wa orisirisi alaye nipa awon nkan to nya ni lenu to ti sele lagbaye awon eleyi to nsele lowo aba awon eleyi to je pe iwoye ni o seese ko tun wa sele lojo waju mo bere eto kan lose to lo iyen nipa arakunrin kan Jim Jones ati ile ijosin to ni ton pe ni People's Temple

won de se le ri pe ma fule lose yi pe ma pari e lose yi bi mo se ti wa de lose yi yen iyen ni wi pe ibi ti mo ba de lori oro Jim Jones lose to lo ma wa pari e lose yi e fa anfani awon ti won de darapo mo wa ton la anfani ati gbo ni jejo ma se awon alaye kekeke lori awon eleyi ti mo ti mu ni jejo ko le je wi pe a jo wa loju ewe kan na e ka le o iyi tun ga le tun kan ni 32 FM 94.9.

0: Emma Bolo Jokbo Facebook, yeah. 32FM949 Facebook 32FM949 Fenye Lo Jokbo Facebook. Mo data sharon fa sharon mo data sharon fa sharon ka sharon le ba de ku aran jije 32FM949 feyin e lojo opo Facebook e ma bo nbe leti ma la anfani ati ma wo mi
1: tele tele oluwa la gbara eni adaba
0: o da na lose to lo mo bere itan nipa arakunrin kan ti oruko e nje Jim Jones to je iranse olohun abi ka ni o pere ni iranse olohun to de se akojopo awon eyan lati ma je gege bi olori won ninu esin iyen ninu esin kristeni amo o jo bi eni wi pe inu egbe okunkun ohun lo ku atokunrin atobirin atomode atagba si eja wonu e lo lale tuni

fanfani awon ti won darapo mo wa ni jejo Jim Jones bere ise iranse leyin to bere ise iranse yi to bere cinema se iwasu iyen ni ile ijose kan gege bi akeko to nse iwasu o bere cinema ko awon alawo dudu wa sinu ile ijose yi awon alawo dudu to ko wa nu ile ijose yi lo bi awon alawo funfun to nbe nibe ninu to so fun pe laye awon o le gba lati ma josin pe lawon alawo dudu iyen lori le ide America o amo leyin igba na ti won so be fun ohun lo fa tarakunrin fi lo da ile ijosin titi esile nibi ti alawo funfun ata alawo dudu ti le jo josin papo ko to wa di wi pe awon nkan kan sele leyin igba na ti nkan mi fi teyin eyo tarakunrin fi kuro ni ilu to wa ngba na ni Indianapolis to fi lo California California to lo yi lo ti ko awon omo ijosin mi lo tun ko won mora ko to wa di wi pe o kuro nibe o ko won kuro lorilede America nitori wipe won lo nba awon ton josin ni ile ijosin e o nba won wi lona ti o to tori arakunrin yi o ti di wipe gbogbo awon ti won josin labe ise ti won ba lo se salary ton ba gba nbe church ni won ko wa o kokko bere lati bi wipe leyin ti won ba ti na iye ti won nilo lati na gbogbo ile to ku won ko wa lo ile ijosin amo gba to gba kan toto asiko gba kan o ni gbogbo salary won ko ku ma ko bo nle ijosin ibe na ti wa ma je na ti wa ma mu ko ma ba si emi ju o iwo ju mi ko ma ba si pe nikan lowo je nikan lo e je ki gbogbo wo jo dogba gbogbo yin te ba ti sise lo e ma ko wo yen wa bi won se be o de nwulo fun won o ti wa de bi wipe awon ton ba njosin le ijosin e won le lore nita afi ko ya je eni to njosin ni le josin e kona nigba to kuro lorilede America lo ko won lapa abi kan iyen ninu aginjo kan ninu gbokiji kan to lo ko ile kan si to ko ibi kan ti won le ti ma se ijosin atawon ibi kan tawon eyan le ma sun ki won ma ji nibe koda nibi ton sun si ti won ti nji yen ko si bi ti won ti le we o bed re ko si bi ti won le se gasi orisirisi ohun lo nlo iyen ninu ibi ti won gbe yi fanfani awon ti won gbo mi ni jejo lo je ki n ma tun awon koko koko to wa ninu eyi lo je ki n ma tun mo wa

amo okan ninu awon ti won je olugbe Jonestown yi ti won je omo ojo people's temple o lu ogun alumokoro yi kan o ju iwe kan sile lo ba mu iwe ile lo mu le li orion lowo pe oga sa owo yin ni iwe yi ti jabo

ninu iwe yen lo ko si wipe ejo esanu wa awa kan fe kuro nbi o kun wa ka si wa ninu bi ta wa yi ninu agiju to fi wa si kun wa ka wa nbe o lo to ati lododo idanu wa la fi tele won ohun wa la tele won wa Johnstown amo nbi ta ba de o to ge awa fe ma lo le won de gba ka lo le lati jo yi tori wipe ko so na ba se ma dele ko so wo ta fi ma pada sile o ko sinu wipe lebe to fun arakunrin igba tarakunrin ka in to nsele ti ye alarakunrin ba ni o da na mo mo pe gbogbo yin le fe duro si Johnstown le fe ma gbe be amo so sese kari boya bi eyan melo kan to be ko hun ko gbe Johnstown mo to fe tele wa bayi a le ran yin lowo pada de orilede America eyan me dogun lo nowo soke pa won a tele eyan 15 koda Jim Jones so be to ba hun won kan ma lo ni kosi wahala e je ki won ma lo Iyawo Jim Jones lo ba ni o da o gbogbo eyin to ko e pada sibi ti e n gbe e pada sibi te n sun awon ton na fe ma tele won lo e je kan ma tele won lo ko si wahala eyin eso o iyen awon ti won je bi asobode ni Johnstown yi ti Jim Jones ti ra ibon fun oni ki won fi oko kan fi gbe asofin yi ati awon eyan ti won te la asofin wa pe lawon eyan ti won so pa awon fe kuro ni Johnstown kon gbe won lo si papako ofurufu ti won ti ma pada so lile ide America ibi ti mo ba de gangan jejo ri nigba ti won wa de papako ofurufu yen awon eso ti won ko won lo won pada Leo Ryan awon eyan ti won tele Vernon Gosney iyen to fun arakunrin ni we pelebe kan po mu ohun lati kuro ni Johnstown yi pela awon eyan merin la mi won je me dogun awon gbogbo won yi won wonu baalu pa won pada si orilede America nje ki baalu gbera oko nla nla meji ti won fi ko won wa saidede number tun roko yen lo ba nbo lato kan lo ba wa duro ni waju baalu yi ti o fun baalu yi lanfani ati gbera ki lo sele ki lo de lawon eso ti won ko won wa ina sokale ninu oko won de sina obo fun baalu yi iyen baalu mejeji ati awon eyan ti won wa ninu e

Jelosan Oluwa Gbolahan mi Oluwa pẹlu mi won ni eku eto saeka le ile itun yato gbogbo mo won wa bere pe se ibi ti kini ti sele se o si wa nibe abi

ero po ero ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku eri ero po ero ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku odo orun mi lawo ero po ero ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku eri iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo gbugbu bi te ti n gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kese aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje of oje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero bani soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 080 5345 9223 odufa ta mo yanan ne lasale iwo na ni odufa ogberosun ogbe lowo otun irosun lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogberosun osun dawo ro adifa fun atare abufu oguro oguro ore ni gba idire agbanja tare lo lodifa foguro to lohun o fatare sesin ko le segun lopo lopo ni ndafa si won ni yo segun lopo lopo e bo ni ko wa se ogbo riru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni laruse ogun aruse ogun la ba ni lese o ba risa be ni ogburu ati atare omo iya ni won awon mejeji nti ko le orun bo wa sile aye atare lo nle ju ogburu ogburu lo nle ju atare iwo ojumi emi ojo awon mejeji to nta kangba a mejeji mo kan keji won gba le alawo lo waja ti babalawo da fafa won mejeji to pon sun to ye la ogbero sun to jade fun ogburo ogbero sun ina lo jade fun atare ogburo ko jale o olohun legbon olohun oleboru atare nikan le nbe leyin to nsebo awon mejeji de ode aye awon mejeji lale wu ogburo to kokko de ode aye ohun wu si apa anu gbo atare to je akende gbegbon ohun se ba ona awon mejeji so esu omo o bakan na si ni esu omo awon mejeji jori batare se ri gele be na loguro se ri awon baba wa tan ya loja ti an ta agbo omo awon ni adamo yato sira won e ri si so si atare so esu omo ti e ba won eyan se nkoja lo koja bo esu ogi lore wa to bayi won ba mu gbogbo awon koko to hu yipo atare won ba tu koko ku legbe atare idi atare ba mo ategun ba nfe satare nbo da yi da atare wo mo ti e won ogburo na wo mo ti e won sugba pa bi to guro hu si igbo ti kon mo la enikan ori na roguro nbi o wa atare tategun wa fe si nbo wo mo re won la won baba wa ba ton ja atare won ton sule berebe ngba to di ayida atare ton hu o ta si ko to ye ka atare o su isu omo atare ton su isu omo atari wa pa mo berebe lo ba di pe ba won baba wa ba wa fe si nawo won la tari nbe won o fi sadua won gba pe ase ni tori pe ma ta lenu bolomi ni ra ba fe gbomi ni ra won lu atari nbe o ni yawo ba fe se gbe yawo won o fi atari senu won o fi sure fun oko ati yawo lo wa di nire nire la soro atari atari wa dani yikaye la tari banjo atari banyo atari wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ki wa satari atoguru nikan o otanu omo iya meji mi
o le ju ota orogun le oko lo se be lori lodo ti e na ota to loko na to gbegba ota to lo ni ri mumi tin fi ku le oka ki be lo se le suguru atatari omo iya ni won sugbo ta la won mejeji awon mejeji mo kan keji won gba le alawo lo iwo ojumi emi oju o won jo nta kan gba won ni ka won mejeji orubo o ni nkan tatari si to fi gbori lowo oguru iwo na segun ota ota le o segun won ota ode o segun won o rira wo re lu ota ti n bo di poro gan to loko na to gbegba eran ko rira nbe lara re mi anu si olanu ki bo si bo yawo si se gbese lo nje nbe bo ba da se le oju kan na ni ja si oju kan na lo tun bara re ona to pin meji meta mo loto mi n to ya si hun 256 ni page fa ta loko ko da odu fa ni gba wa se eni to da odu fa kini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye se gbogbo e ti wa ninu oju odu fa kokan leyin opolopo wa di ijele ni kadara to ko tona ba pin meji meta ma won baba wa lo won mu o kan kun eji won to ifa lo ni an baba wa mani mani wa ni ma to se lo loyo o ile ti o ba si toju eni su eda kan o le ririn be lokun bo ba ruo loju iwo na mu o kan keji ko gba le alawo lo tori pe adua te nwo yi ki ta kura won asembe ninu oro be ni oro ta nso ni olodumare fi dale aye ogun ogbon egbe egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o to ba wa dabe npo na ti e na ba pin meji meta tabo ba wa lori isoro kan mu o kan keji ko to ifa lo tori pe adua ki takura won be si ni okan soso lọlọrun ọlọrun oba ope meji gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo apata a segun ota le a segun ota ode ota le ni modeyin ọlọrun olodumare yo ba wa gbagbara lọwọ won o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje ni bi ti an tin teni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223 ogbero sun lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworuwo fun baba pere akoni agogo wole ke.

0: ewo ni won ma kon pa ti e ti wo ba lo ore wa elimi o te ko story ara e rara
1: tori jo ijopo ohun bo
0: olorun ba ti le fun e ni aye lati wa laye wa laye lati bi omo odun kan to ba tin le ni 50 60 o je ko ri nkan kan ko sile ton ma ma so npa e to ba le mu omo odun marun to ba nsoro npa e
1: e saye saye
0: melo melo iwo to lo nfun lori ofe to 70 80
1: eni aye ba fun e saye
0: alumi nde wa ile aye maya bi igba to je pe eni o ko te si ko gbo wa suri ko mo pe awon eyan ton ba ku ibi kan ni won tun lo bo te gbon pa won o sa te ati gbon pa awon akuda ayari
1: eni aye ba fun o saye
0: ile aye yi a fowo ba eni o wa fowo ba wa file wa de ma lo o wo awon lejan ranran ti won ko ngba kan wa awon moto bogini bogini ti won gbe kale ngba kan ka awon enikan ra awon to ni lejan ranran ti won ni oko bogini bogini won si laye mu ilejan wa laye oko bogini wa laye gba eni o awon omo ti won bi won ni oko bogini daddy awon ti di old school ile bogini ti baba awon ati ya awon ko eni o awon le gbe be mo apartment ti o gbe ti o to didi le yen ni won wa kiri ngba ti won de lati ilu ebo se titi e eni o se titi e ko itan re

ko itan ara titi won na kino ma wi npa ti e ngba to ba lo on soro npa anambi momo bayi o ko itan titi e le awon eyan de ntele Jesu Kristi Oluwa wa ko ton titi e sile awon eyan ntele koda awon baba wa te je pe lesin abalaye to je pe awon lo wa nu aye ta wa yi awon shango ya orun mi la onikaluku lo ni tan titi e itan wo kini won fe so npa titi e na eni o itan meji le dan ko laye wa elomi an fe wa re kan eto buburu awon mi o ni le nawo soke pe a oruko dadi wa ni bayi bayi eni won ma ma won mo eloju awon nikan si re won ko itan titi won egbo onikaluku ni won mi si egba o wa eyan gidi ni baba won music ambassador leni potentiary kini won ma so nipa titi e ma ko le o so mo pe ani o ijo tawon enikan gbe sile ti won lori ofe lati wa nbe lo nbaje yi o ise won se tawon enikan gba awe ti won fi ogun won ti won fi gbogbo ara won o gbo ti won gbe sile o ni won nbaje yi o won na nko tan titi eniyan en to ko lori aga oba teyin debe yi e mo bo se lo aga oba yen mo jawo eye leyin lori eni ogbogbo ile awon ara ilu le nta ara itan na teyin na nto niyan wa le soro npa ti yin to ba dola iwo to jogun fa eni o se bi baba se gbe ifa le fun e lo nloyi o mo pe ngba ti baba yin wa laye iwo san ofe lo nse ṣùgbọ́n titi ẹ báyìí ẹni o iṣẹ́ tó bàbá yìí fi ń bá wọn yàwó ń yàwó sùn ni wọn náà ń kọ̀tàn titi ẹni ẹ ṣùgbọ́n rántí ẹni tó kọ̀tàn ẹni ẹni tó dìde lórí àga tó tẹ́ bẹ́ẹ̀dì fún ẹ tó dìde lórí bẹ́ẹ̀dì tó sùn sí yìí o rè pé ó tẹ dáadáa aláìgbọ́n kan ẹni olówọlé olóúnjẹ bó ṣe wọlé olóúnjẹ yẹn kó tó wọlé olóúnjẹ ló ti rí tí wọn kọ sókè nílé olóúnjẹ yẹn ẹ wọlé kẹ jẹun àwọn bàbá yín ti sanwó sílẹ̀ ẹ wọlé o kẹ jẹun o àwọn bàbá yín o.

0: Oluwa lulu sha agutan mi emi ki yo sha lai ni tori to mu adubile n papo ko tutu mu ala sumi won mi didake rowa olohun se bi olo yin ti dasi meji ati lo osu mefa koko ati lo pari
1: ati lo uptime ati to bossi
0: second time lawa yi o gbadura awa ta ri mu ni first time len mi o second time ya ma score FM 949 fẹyin e ni ori Facebook
1: Tawa tẹti ma wo live
0: tun so
1: 32 FM 949 fẹyin e to ba ti tẹ wa yi ba se se nu ko lo yi
0: ba wa se wa mi
1: imu wa yato
0: ankara ni
1: ati matirasi nda ko matirasi leyin wa bi color wo le wo sa
0: mi mo
1: mo color

lo se lo adupe lowo yin o te nawo si eh inu oja to jo sugba iran ti o awon nkan na wa hospital ni UCAG o ni o fe se operation won rowo e lo be na o ka le dupe.

0: bello, Massimo. Ata dem fun lowo na e lowo I daada o ni nkan je pe enu enikan ni ni oko gba lo so yo o ori to ba tin po ba yen don ja nko ojo e ni o isin eyin baba loja e ba e ma ya soro jo opportunity ni isin le mo bu president le mo bu governor tin wa lara yin ti bi na wa lara ti bi na ore wa tun lo le nsin o ti jeja o ti je bokoto o mu kan le lori to ba denu le ale ibi ani ko so esu wo na wo mi ijebu ijoyoyo yawa ni alfa bayi ani ni o ya mi lowo ojojumo ni won ya yin lowo faaji le nkiti
1: faaji le yin se
0: owo te ya esan e ma ye ko lo binu sin yawo yin lo nya yin lowo nje ya yin lowo tojo awon mo mo je ko ni o pada jonjo won eyin e ta ngba titi ba e ni olorun ke ta ti run pa lo ra won kan te nje ina ni o pada fa sickness yin lara e je pe doctor kilo fun yin e ko ni kan lo ti mo ti o ni baba a ri fun mi ah Ori se eja si se fun pa yi. Iya bo na. Ibule tin bo mbo mo. I kan se ko mo awa sari mu. E to se ko mo. Ile wa mu le oni ko mo la won mo shinap. Ah. Iya bo na. E ga won se ko mo en bogun ni yen.

ito ku todun yin pari olohun o fe ireje me gbo mi daada o emi olohun kristi wa lara mi e mo binu pe eri mi ni ose to koja sugbon eri wo mi na lo mo wa nbi yen

ele to ku yi eni o ba olorun ni kan lo nba erin ri olorun ma se kini a koju re sawon titi e o bi ti le o ko le to bo ti le o ko le to awon ti olorun to olorun fe on ni mo ba won se ma se nkan rere ti nkan rere fi ma kale ninu ile awon won to ba fe lusi lodun to kan ni osu mefa to ku yi o de ti din gan ni jomelo wa o ti din jo se ti din jo mefa osu mefa ati jo ni o to ti din ni jo mefa yi to ba fe lusi to fe je ki to fe gba re latodo olorun wa mo try lati mo ja kaakiri eni o mo ba eyan ja gbe eyan sinu eni o fi eyan sinu ejo wa church ejo wa mosque sha ri pe o fi sinu won le pa alaafia pelu anybody wa mo po olorun gan ni le pa alaafia pelu iwo na ki se pe o abu e mo pe eni o so pe iwo tin boju awon eyan je ti pe okure time tolo ma boju iwo na je ni so yeah, no, ori ma la lo nko tele oluwa o se olorun olorun a boju e je

iwo temi en so pe eni o iwa bu to nwu yi jawo nbe yes o ire mi nbo kankan fosu mefa to ku yi ni o to ti dejo mefa lati san fo ni kaluku gege bi se owo eni o lo wa je biro mo ma jawo ko nu wa baje wa mo pe beli ti nko o ya to si bante o

0: bribe Olorun pelu ore. Iwo te bribe Olorun lo ko mosalasi. Olorun eku gangan.
1: Ohun e.
0: O bribe Olorun ba bere si ba won ko church kaakiri. Iwo te san juda mewa ti won ni kan so lo, o fe gbe Olorun mara. Beke awon to awon to nlo ri won to nlo seda won to nlo go won eni o Olorun o believe Olorun wa gan o fo en time ni ori ko yi pada o de yi pada ba Olorun a joju e lo su mefa to ku ati to ti dinjo mefa le o su mefa ti dinjo mefa fun eleni a ri Olorun a joju ye ele ni dariji en ti e ba tin baja ba e mo baja tan ni continue you like awon asa kan ti won dangba awon ni fuji won ni sapata ni aye o ko sorun lorun

my account pe baba wa so ayinde eni o going to 70 bobo na lo si nje bobo ni bobo nje o ta emi ke eni kan ni ejo eyin ni baba tin bo le ti pe ri baba obo le mi na o somebody but my account pe ni ya o eni o se ya kankan eni o ya awon ya wa ta ni awon ya yin mo ni mommy kan ni gate nbi awon omo won aunty ni won pe won lati London wa ni e lo gba kini yen lo wa aunty mo se n pe won la aunty be ni won yogis

0: Olorun to da aye ati orun ko like iro. Be gele ni wa obirin se ri. Happy pop jojo. Wa obirin, obirin na like iro. Iwa ti obirin ko lodo Eledumare nitori pe awon ni Olorun da last obirin lo Olorun da last o ti da okunrin won ni o da Adam nigba to ya wa ba wa Adam pe je ka da nikan pelu iwo na o ti da oko atabo ni ni gbogbo eranko ti ile ati ti inu gbo kichikichi o le pelu wa ronu pe o je ki wo da wa je ka wa nikan si pelu e Entolo on wa Dallas yen ni o nlo birin botile o ki emi kan eni o ku fe dari awon obirin ti won ba sumo lohun sibe sibe obirin ni emi olohun jokunrin lo Guys, so atolohun se fi aye lati ma celebrate obirin jo tokunrin lo be ba de church be da salatu obirin le ma ba nbe o ma po nbe repete koda ke de le babalawo de le onisegun obirin ma po nbe won di se po nbe o eni o tori oko tori omo tori aya tori oko omo tori eni o ki gbogbo nkan ma ba baje mo won lowo o to okunrin lo lori ile eni o sugbon se tokunrin se nu ile koju pe ko fowo je le lo ko struggle ko kole ko toju ile sugbon en to moju to ni un le gangan on lo birin o awon e wa to lohun ti obirin ni eni o to je pe olo e to je pe olohun to won ko lara olohun mo le so bi meta fun yin obirin gidi ko like ki e poro fun olohun no like iro olohun like iro obirin gidi mi so awon obirin kan o awon obirin gidi on like iro gbogbo obirin gan ni o feran ro o wa n poro fun obirin a wo pe a no obirin gidi eni o ko like ki eni o ko ma shit un abi eni o gbe ma na yo shit on me ko ni girlfriend ko ni kini o ko eni o olohun o fe orogun obirin gidi na te ba obirin to je pe no o sha ni le oko to n gbadura foko gbogbo are sin okunrin eni o na iru won o kin fe orogun on fe kokunrin kan shit awon yara wa to ni lara obirin atun gbo iwa obirin ni obirin gidi awon obirin to da awon obirin ti ko ti je pe yes won feran oko won ma fe ki oko awon wa ki arin ni o won ma fe ku won ke won be na ni olohun si ma fe ki awa iniyan ka ke ohun ara iwa olohun ni won ko obirin and you bring like ki oko e ko se fi ma han this is my wife be lolohun se ma fe ki a lo fohun e pe ohun ni oluwa ohun ni olohun e gba ohun gbo e ri pe iwa to wa lara obirin o poju opo Morupe lowo Olorun. Njo Monday to koja. Iwo lo sito. O te daruko mi ara.
1: Awon eyan e lo tun wo.
0: Kin lo tun wo.
1: Nkan ti social media fi to fi lagbara ni.
0: O fi lagbara ni.
1: E lo tun wo.
0: All right. Tori mi raye gbo program yen nibi ti won wa. Emi ati ore mi. E kan nu awon olorin. Nilu Ibadan bi. Mi mo sin lo sodo K1 the ultimate. E de pe wa so ayinde Olorun Otimi ni won. gbogbo awon olorin tun konrin ninu aye oloro mi ni won baba ke one the ultimate baba mi ni wasu ayinde je so ni gbogbo ose to lo yen emi na ti ro be a pe ma pada wa se program sugbon gba ti mu dodo bobo ke one the ultimate ni ile eni o ni ile ni afin ile oju isagbola nijebu olori omo oba Mayegun Resort eni o mi le raye pada wa si badan mo emi atayinde eni o ati ore meta jo lo atawon bi brother wa MC Musiliu ifele Bookie Right ajo wa pelu K1 the ultimate tan se asankere ton fi awon se lala ton se to fi han wa awon kan ti awon wa lo ilu eyinbo o wa ni resort bayi o eyin olowo eyin lala eni oni Mayegun Resort ni jebu de eni o ibi ti e ti ma se mu yin to ma gun ibi ti e ti ma fine daada eni o gugu eni wa sign de K1 the ultimate lo fi han wa leyo kankan ile faji ibi ti e ti le gbadun ara yin club ni o ki sute e wa na ba lowo lo sibe lo bire ye ti won register nbe eni o ninu be na ni eni bi to ba ti duro si nbe wa dano nje fun are iwa ti yawo e ba ya photo nbe pe wa lu eyinbo ko se n to ma ba yin jiyan emi na je ninu ore ti olohun fun K1 the ultimate momo ti bo won ti ebo to ma won e ma je surprise here tori ayi tori awon EFCC bo jaye pelu K1 the ultimate mi ati ore mi ta jolo koda ngba to do wa le a emeji la tun je on e ba wa o e ma je ba atun je ba aje re si aje ba bo ba sumo eyan eni o a ma soso ku so npa eyan ṣugbọn to ba sumo eyan daada wa mo wa eyan o so wa ifun mi emi na gbo mo de tun mu ninu wa won ma poro o eni o to ba tin so to o ma ete to ba de ti ni time fa won eyan papa fa won ore aba fa won eni o to je pe bo se ma da fun eni o nlo won tun ni won ete e na ni to ba wa gba rubbish eni o won lo ngbira ga na ni K1 the ultimate eku alejo wa o o ba tun dochi to nbo ma tun wa kiyin alaji na tun wa kiyin eni o o le mo wa je monday ngba yen ma wa kiyin iwo na lo be eni o lo register lo jaye pelu K1 the ultimate long gba fun Dafidi yana titi wa eni o oni K1 the ultimate yo. Uri anu lagba. Imina buga dura o uluwa ni di sheti monshi so mi di nila. Watu so eni o oma lima sadia. K1 the ultimate o so di nila. O so duluri o mo ba. Ugbe gani le yo ba ati luki okun. Olúwa sọmi náà di nílá ní ìdíṣẹ́ tí mò ń ṣe lágbára ọlọ́run ẹni o abámaari máa ṣe ọdún tó ń bọ̀ ẹ resort yẹn a máa jọ ṣì ni àjọ máa ṣì ni ṣàwọ̀ èmi náà wà ń bẹ̀ àjọ máa ṣì ni aláwọn fẹ́ yan ọlọ́run jọ́nà ni mo dẹ̀ mọ̀ pé lára àwọn tó máa bá yín yan ọlọ́run tèmi náà máa kó ọwọ́ tí màá gbọ́wọ́ yín tèmi náà wà tọ́lọ́run á ti dá èmi náà lóhùn èmi náà pẹ̀lú ẹnìkan tó wà mẹ́ K1 the ultimate ẹni o ó yà ń pé bí oṣù ọdún yẹn òun la máa ṣọjọ́ òbí ńlá agbára ọlọ́run gbogbo èròǹgbà yín ẹni ọlọ́run mú wá sí ìmúṣẹ o ẹ ti bẹ̀rẹ̀ dáadáa ẹ parí ẹ̀ dáadáa sá o ní orúkọ mi àtúrúkọ àwọn ọ̀rẹ́ mi àtúrúkọ ọ̀rẹ́ mi àtúrúkọ ìyàwó mi mo kì í pé ẹni o lágbára ọlọ́run mo kì í pé ẹ ku afẹ́fẹ́ ìtura ilé dùmarè tó ń fẹ́ sí yín kò ní dáwọ́ dúró.

0: Dele Taiwo.
1: Baba jowo ma ko mi sile wa gboro mi o.
0: Se mo Dele Taiwo sha.
1: Ti ko si olutunu mo wa da mi lo.
0: Mo Dele Taiwo.
1: Lati ko sala baro.
0: Ani o ara orin ani. Eyin leyi ma bo si abala osku osku osku.
1: Nino ileru.
0: Be 30 minutes ni e ma lo eni o moto faaji express awa wa sibi kan awa pada sibi abala eyin atope ati adua la ma fi pari eto yi.

0: Ajo ki lo nsele gan in ti mo nba lo eyan meta se eyan merin pere eni o ki lo de ki ni o nfa ti awon eyan ti gbogbo aye fi je short short ki lo di fa ti emi awon odo tun short ki lo de to je pe ka to gbo iku agbalagba aye kan a ti gbo iku awon omo kekeke bi wi bi aimoye abiwa omo je fe pe eni obi egbegberun omo ke omo egbegberun odo
1: ati ko samla baro mo jowo wa da mi lare
0: eni 0705500949 08097000949 +234 9062 000949 kilo dena awon odo agba eni o awon agba lagba npe laye si awon odo nlo kia kia kilo fa
1: igbala lo nje igbega fomo kristeni o ejo ibu kon lo nje
0: ifekin wonu abala o school thank you very much eni o kin wonu abala o school abi we are new.

0: ogun agbanjo osko
1: ajaro wo chae abela won aro won lo bi oyin koni eji mo ba je lori awon agba
0: ta ko a si ni bi ago mewa ti koja ogun me dogun egin tun paro rin ate lo bi orin bi meji ka to bo si ki faji express ko to wa moto sebi kan

lama e wa o yan kike olowo gbagi tori titi e ni mo se lorin yi ke olowo gbagi ke eni o kayode omo yeye omo won ni gbara oke kayode omo yeye omo won ni gbara oke ojo Monday to koja ojo to ni agbara ni baba wa yeye mama wa iya lalubarika iya grandma la man pe mama iya ladura iya laso funfun kerubu serafu iya yoni eni o mama wa Timba pe mama ni chief Mrs. Yeye abi ki pe won ni evangelist abi ki pe won ni prophetess eni o won fili aye yi sile eni o mama shi won ni mama ka bible loru won tun konkan sile won tun gbadura loru eni o ngba to didaji lai shaisan mama wa eni o Jesu de eni o Jesu wa mu won lo ni oruko gbogbo awon omo yeye ni gbara oke aki gbogbo yin pe lagbara Olorun Jesu loro wo ro mo kuro lo leyin ku mama gbogbo nti o tin da tele tu mama da si ni o e to ku die ti o to Olorun a tun ba wa falubarika si ni oruko ke kayode omo yeye aki gbogbo ebi omo yeye ni gbara oke pe won ku ilede mama wa ya ke la wa ma npe ya ladura yeye lagboro Olorun Olorun o ni yeye yin o Olorun o ni yeye yin o mama ti sun mama ti lo eni o lagbara Olorun awa na a dagba a darugu a ju mama lo nu aye o ase o

mo dun to jade o sugbon a sa n gbe pe won play e eni o tan baba wa ba jeun tan a wa te kan se ni awo ta bo ta bo lara lara eran ile ya wa ibe ni won ti ma jeun je ale ibe ni won ti ma gbonje fun

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferi loba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se to mi feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni budu o lo so be
1: alai se o mo meme
2: emi mo meme se o mo meme
1: emi o mo meme
2: ah o mo meme FM 94.9 I'm fairly bad book, what? Ah, yeah. Ah, wagon gong. Ni me.